0: But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
2: X FM.
3: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Sa atong mga ginikanan sa bilog na probinsya Itakran, Rumisels Rubella Supplemental Immunization Activity ay unaugon sa aton nga mga kabaranggayan. Umpisa Augusto 10 hasta Augusto 28. Proteksyonan naton ro atong mga inunga nga nagaedad 6 hasta at 59 months kontra sa masakit nga tigdas ag rubella paagi sa pagpabakuna. Raya nga mga bakuna ay safe, epektibo ag libre. Kita tanan ay may papel sa pagtao at proteksyon sa aton nga komunidad. Bilang inyo nga Provincial Health Officer Leslie Ann Luce Cedillo, nagapangabay ako sa kada ginikanan nga ro mga inunga ay aton gid nga pabakunahan. Siguraduhon naton nga may mabaskog nga proteksyon ro kada inungang aktranon.
9: Santone Gold Live Testimony.
10: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santone Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko ko sa suso, kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akon sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon itry man ninyo basi daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay, akon ang nanotis yun sa pag ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon ag sa gabi bago magkatan tugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santone Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
11: Santone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Anpo, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santone Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santone Plus Coffee Mix.
13: Santone Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
9: XFM. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
16: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya

0: Tingnan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Sun Plus Herbal Soap.
4: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Sun Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
3: Sun Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin.
3: Sun Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
6: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent.
7: Bermigil ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho.
6: Ibang gigay pepe sa akong sang Sister Pain.
7: Nasigda, sige na matulang pagsakit ng akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
8: Ang mga gwardiya sa atong baybay. When the strongest storms threaten our homes, who stands on the front line to shield us? Our mangroves, the quiet gardens of Aklan. Across Aklan, spanning the coastlines of Bataan, Altabas, and Palete, the sprawling green landscapes of New Washington, Calibo, and Numancia, and extending to Makato, Tangalan, Ibahay, Nabas, Malay, and Buruanga. These vital forest ecosystems protect our shores and sustain our marine life. A recent assessment conducted by DENR Penro Aklan alongside provincial and municipal LGUs confirms that the province's shores are home to 28 true species of mangroves. These habitats play a critical role in disaster mitigation, biodiversity conservation, and economic sustainability. But their green shields are in danger. Hidden among them is the rare Capascapas or Camptostemon filipinensis, the endangered mangrove species. Did you know that Capascapas is officially listed as endangered on the International Union for Conservation of Nature Red List? If we lose it, a piece of Aklan's natural heritage is gone forever. We cannot afford to lose our living seawalls. Stop the cutting. Protect our wetlands. Participate in local replanting programs. Protect our mangroves. And in turn, will protect us. Ikaw, ako, tayo, ang kalikasan. A message from the Department of Environment and Natural Resources, Penro Aklan.
9: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See Push First for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.
10: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
12: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
1: Sun Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
11: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Sun Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating mga karamdaman, Isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
13: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
11: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Vision X Soft Gel araw-araw. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Vision X Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
5: The Secret of Health. Samsung

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
2: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
2: Ulitin ko po ang mga sikreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
1: The Secret of Health.
2: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Samson Plus Herbal Oil.
2: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Samson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samson Plus Herbal Oil.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Samson and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Nora Tampos Itagastangalan, nagpasagamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Samson kag XFM libo-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samson and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Samson Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Samson Gold Coffee Mix. Samson and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: mga katropa sa aton makaroon nga pag-aratsada na aton nga oras alas 8.22 sa pagkakon. Dayang porsyon is hatod na katon it Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kinahangan aton nga pasanyugon aton karang pananawan. Adlaw-adlaw mag-inom kita ita sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kasi may lutein yun ni Mora plus beta carotene, vitamin E, zeaxanthin. Pero mga binipisyo ka mga katropa, imaurahay nagataoy protection sa aton karang nga mata. No? Kung nagapaganakitro aton nga mata, abay kinangan mo tani mo mag-inom it Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kasi dahil sa mga pagginamit naton, itdaya ka nga mga screens, it mga computer sa mga cellphone or anuman nga mga gadget, nagapaganakitro aton nga mata. Ginabuligan man nga proteksyonan rung mga long-term vision issues. Rung mga katarata nga ron, ay hindi ron magkakatarata kita kung no, adlaw-adlaw nag-inom kita it Vision X Plus Soft Gel Capsule. Nagapanami it aton nga pananawan. Mga katropa. Ga tao ita protection, no? O kinangan naton nga tawon ita protection kasi deserve na aton every day dahil sa aton nga mga trabaho. Paginamit ninyo it mga cellphone. Aton karang mga ignanghod na. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ana right yes to health nga mga produkto mabakay sa mga butika ag pwede kamo kara ka-order online mga katropa. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Now, sa atong makaroon nga pag-propadayon, sa atong karang nga pag-ililiba mga katropa, aratawan ka man itdagan. Pero pagpahayag it atong karang nga chief of police it kalibo, si Police Lieutenant Colonel Jirik Vargas, no? May pito ka mga individual nga gin-aristo or aton karang nga kalibo PNP dahil sa sugay. Sakla tara mga katropa, una sa namatyan. Sa may sikin po, yes, may banwa ka right kalipo. So, ginabawa yung sakla, pero sa mga simpleng sugang-sugang siguro, okay lang makaroon. Pero pag sakla, iba tabiro plastada na para. May explanation ka si Police Lieutenant Colonel Jirik Vargas. Itatong ka rin ang kalibo PNP, pamatian ta mga katropa.
1: XFM Police Report. Police Report.
2: Police Lieutenant Colonel Vargas, sir, no, parang napansin po natin, sunod-sunod po ngayon, no, yung ikinakasang operasyon ng ating mga otoridad laban po dito sa mga sugal, illegal gambling sa bayan ng kalibo. Sir, kamusta po? Ito yung recently na marami-rami to sir, yung mga na-aresto po.
3: Yes po, actually po ma'am is nag-steam po kasi itong complaint, yung operation natin sa complaint ng mga naninirahan din po doon na na-obstruct kasi nga po allegedly at that time may last ano yan, yung lamay. The problem po is na-obstruct I think yung ano doon. So at that time po wala pang sinabi sa amin kung ano yung nag-obstruct doon. So we confirm, pinakonfirm natin doon sa mga personnel natin, and yun nga po nung na-confirm na meron ng daming matao doon na nag-gagawa ng ganong illegal activities, doon po natin pinaprepare yung ating mga operating team para mamakandakan nga po yun kasi nga yun nga maliban po doon sa obstruction is yung ginagawa nila is illegal activities which is yung pagsusugal doon. So, ginawa natin yung operation with the personnel natin ng Kalibo Municipal Police Station mga around 1:15 po ng umaga na, mga 1 o'clock ng madaling araw. So, naabutan nila doon, marami pong tao, marami pong mga tao pa. And nung dineclare nga po na yung about doon sa operation illegal gambling, nagtitakbuhan. And itong pito po yung na-identified na talagang primarily nagbibit doon at saka yung nagiging banker kumbaga doon sa sinasabing sugala na yun, which is known nga po yung klaseng sugal is yung sakla.
2: Okay.
3: Nagsakla po. So yun po, after nang makuha natin yun na ma-recover natin yung tables na pinag-operate nila kung saan sila nagkakaroon ng sugal at saka yung mga card na ginagamit including yung bet money na more or less po umabot ng mga nasa 46,000 yung na-confisca po doon. So nadala ho natin yun, nakuha doon with the, of course, may kasama po tayong elected barangay official at that time kasi one of the requirements din po yun para mag-witness. Dinala ho natin dito sa himpilan for the necessary filing na nga po nung sa paglabag po nung sa anti-gambling law natin. And yun nga po, yung mga nahuli natin doon, allegedly dalawang, may isa pong taga Banga, bayan ng Banga, isa pong taga Numancia, and lima po yung taga Kalibo.
2: Mm-hmm.
3: Bali, pito po lahat yung ating nahuli at that time, yung isinagawa po yung nasambit na operation.
2: Oo. Sir, nahuli po yung ano, yung sinasabi nila, no, yung ano talaga, yung Kristo. At kasi may mga sakla kasi na yan, sir, no, parang may ano talaga dyan. Yung, oo.
3: Yes, po. Yun po yung sinasabi natin, parang siya din yung
2: nagiging
3: banker. Doon. So, kasama po yun sa nahuli po ng ating operating team that time na sinagawa po yung operation.
2: Mm-mm. So, kinaklaro natin, sir, na even though na ito ay nasa lamay nangyari, mm-hmm, kinasa, bawal po talaga.
3: Yes po, may mga, actually ma, may mga time na humanitarian yung consider kasi we intend na talagang kumbaga parang part na ng tradition din yan, mga ganun pa. But sa ganung klase po kasi, yung ganung karaming taya, yun po siguro yung ma-consider natin. And at the same time, yun na nga po yung complaint na dumating sa atin na because of, yun nga, talagang dinumog ng tao, naging obstruction na po doon sa daan na kung saan nga po isinagawa yun. Kasi almost kalahati na po yata iting ng ating kalsada yung na-occupy noon. Yeah, so tiningnan po natin kung may na-request naman, wala naman po na ipakitang request na gagamitin or magamit nila yung naturang kalsada. So, doon po talaga pinakaugat yun. So, we act on that and yun nga po, nag-end up on the operation against illegal gambling doon sa nasambit na area po.
2: Oo. Sir, pero may mga sugal no sa mga lamayan na pwede naman basta't may permit?
3: Yes po, actually yung kahit ano naman po, basta ipaalam nila, yung ibang ano, papaalam pa rin sa barangay, yung mga bingo, yung common ano lang po, even card, we kumbaga minsan tinitingnan na lang, kinukonsider na lang natin yun, kasi minsan yun yung pong malaking tulong din sa family, humanitarian. However, sabi ko nga po, kung makaka-obstruct na tayo sa peaceful, sa daloy, and so on so forth, eh, yun, may sabi natin illegal is still illegal pa rin po.
2: Oo.
3: Ganun pa rin po yan.
2: Basta't ano sir, aminsa may mga sabi mo nga kanina no, may pagkonsideran na lang.
3: Yes po.
2: Pero basta it ano lang yung money involved, eh, hindi ganun kalaki.
3: Yes po, yun po yung inaano sana natin. Mm-hmm. Sa mga lamayan po, we're talking about dun sa may mga lamayan. But other than that na wala namang reason para mag-conduct sila ng sugal regardless po ng amount noon. Talagang ano natin. Actually, may mga time, hindi lang naman po ito. May mga time pa rin pong mga hindi lang po ito yung time na nakakuha kami ng information na to. May mga other areas din po or dates na may nag-complain din sa amin about doon. However, pagdating po doon, nasusunog yung ating ano. Kaya pag dadating pa lang ating operative pa doon, nalilinis na agad nila
2: yung
3: table. So, technically, nag-negative yung ating operation na isinasagawa doon. And so happened, yung nakaraang gabi nga po is, yun po yung nag-positive. This is yung nag-resulta sa pag-aresto po ng pitong individual na involved po, directly involved doon sa pagsasagawa ng illegal gambling
2: at sir, syempre may mga iba talagang nakatakbo. Paano yun, sir, yung mga hindi po nahuli?
3: Yes, ma'am. Actually, ma'am, yung operation natin is covered naman po yun ng sinatawag nating ARD o yung video. So, pwede po nating matrace yun doon kung sino-sino yung mga na that time is andoon sa area at na talagang makita doon umakto talagang nagtataya. So, if ever ma-identify natin yung mga yon, mapapailan ho natin by at a regular filing po. At yun nga po, yung nahuli natin, yun po talaga yung na-target ng ating personnel na aktuhan talagang that time na pagdating nila doon, yun yung nakataya talaga doon.
2: Sir, ano po sir, yung pagkasapo ninyo ng operation, kung may mag-reklamo lang, kung may mag-feed lang sa inyo ng information, o minomonitor nyo talaga ito sir, yung iba?
3: Depende po ma'am. Actually, kasi kung titingnan ho natin, I think pwedeng gawin naman yun lahat ng namatayan dito. Pwede natin puntahan pero I think it napakaano naman po siguro na gawin natin yung for monitoring. So, one of the basis lang ho natin dun is the complaint mismo coming from the community. na mayroong nangyayaring ganun. But may mga time po na naaktuwa natin during during may mga nagpapatrolya ho natin na unsan nakikita doon na mayroong mga ganung senaryo, tinitimbre ho natin ng mga patrollers, and yun po yung nagagawa natin na operation. So not purely po, about complaint, but kung titingnan ho natin yung mga kinasa natin operation is because of the information na din po yun na ibinigay sa atin ng community mismo.
2: Oo. Sir, dito po no, sa may poblasyon Kalibo, especially dyan sa may Sila Serna Street.
3: La Serna.
2: Opo. Marami talaga dyan yan, sir, yung minomonitor ninyo.
3: Yes, ma'am. Yun nyo po yung sinasabi ko. Makikita nyo yung street dyan. Mga ano natin yan. So, mostly, kilala na din kasi yung mga police natin dito. But napapatulong ko kami sa ibang unit na hindi mga kakilala para mapenetrate. Kaya yun sinasabi ko pong hindi lang naman po ito. May mga time pa, mga nauna na nag-negative talaga. Kasi nga, paparating pa lang yung personnel natin. Talagang nililigpit na nila yung ano. Kasi minsan may mga nagbabantay din po, mga nasa malayo pa nagbabantay, titimbre na po doon. So, yun po yung isa sa mga reason. Kaya hindi ho natin na basta-basta din na na-operate yun kasi nga may mga ganong sitwasyon. So, ito po, may mga personnel tayo or individual na ginagamit po as na matulungan tayo na makapasok doon and makakuha ng mga ebidensya and of course sa pagkasagawa po ng naturang operation.
2: Mm-mm. Sir, nitong ano kasi no, mga nakaraang linggo, ilan na yung ano eh, nahuli ninyong involved sa yun niya, illegal gambling at parang malaki-laki yung mga nare-recover. Yes. Sir, sumasalamin ba ito na talamak na naman ang sugal dito sa bayan ng Kalibo, sir?
3: Well, kung titingnan natin, may indicators, may mga factors kasing affecting kung bakit nag-exist yun. Kagaya ng operation natin is may lamay. Eh, alam ho natin sa kultura talaga natin ng Pilipino, meron at meron ho talagang ganyan nangyayari. So, yun po yung isa tinitingnan natin. Yung nakaraan naman na inoperate ng ating ng ating PIU, Intelligence Operative ng ating provincial is yung about sa sabong naman po yun.
2: Oo.
3: May Sila Serna. So, kung titingnan natin, purely more on tradition kasi yun, yung ganun mong ano. So, nakabase lang ho tayo, hindi namin makonfirm talagang talamak na naman. However, yung exist nun, may nag-i-exist po talaga. So, kaya nga po ang inihingi natin doon is yung information, tulong na din nating mamamayan for us na mabigyan tayo ng accurate or confirmation about doon sa mga information na yun para masagawa ho natin yung law enforcement operation.
2: Mm-mm. Sir, syempre, ano no, hindi pa na nakakapagpiansa itong mga pitong individual. So, yes, ano to sir? Ano yung mangyayari? More on sa Monday, no?
3: Actually, ma'am, kaninang umaga, kasi may reglementary period tayo to file yung case. Kanina po, actually, andun pa iting sila. Hindi ko pa na-confirm kung nakabalik na sila station. But kaninang umaga po, na-file natin yung case doon. So, I'm just waiting kung nakapagbaba po. But as far as I know, mag-ano po yun tayo, mag-bail nung tinuturing natin na indigency para maibaba yung bail. So, technically, update siguro po kung ano yung status after nung ma-file yung kaso laban po doon sa pitong individual po na nahuli ho natin sa illegal gambling activities.
2: Mm-mm, sige. Sir, siguro ngayon may mga karagdagan ka lang na gustong ipabot na mensahe, reminder, especially po sa mga nakikinig, sir, sa Bayan ng Kalibo?
3: Yes po. Of course, doon sabi ko nga po yung ating sinagawang operation with regard po doon sa illegal gambling activities dito sa bayan ng Kalibo is isa po yun sa patuloy nating ginagawa para maging matatag at wala pong makompromiso. Of course, sa pagpapatupad ng ating batas laban sa lahat na po ng ori ng illegal na gawain, particularly ito sa illegal gambling and of course dun sa illegal drugs. Isinama ko na din po yun. So, kami po ay humihikayat sa ating mga kababayan na makiisa po tayo sa kumpanyang ito. Kung meron po tayong mga nalalamang mga illegal na pasugalan or any kind ng illegal activity sa ating lugar o kaya kahit mga kahinahinalang tao po, maaari po nating ipagbigay alam yun sa ating pinakamalapit na pulisya, o kaya kung talagang kailangan po, pwede nating gamitin yung ating 911, which is operational na po yun for us na magawa po natin immediately yung law enforcement operation kung kinakailangan po.
2: Yun nga sir, no? Parang ano rin pala ngayon yung 911, yung pagtawag sa 911 dito po sa bayan ng Kalibo. Ano po yung sistema, no? Pag tumawag ba sa 911, direct dyan yan sir, papasok sa Kalibo MPS?
3: Actually ma'am, yung system ng ating 911 is centralized po yan. May magkikater po sa kanila niya na individual doon magre-receive, and kung anong unit po, like for example yung concern is sa Kalibo, tatawagan po yung hotline natin and we will respond regarding po doon. So directly po yung 24/7. That's unusual kasi nga po yun minsan nagiging problem ng ating community sa minsan hindi nila nasi-save yung hotline ng himpilan or yung mga emergency hotline dahil medyo mahaba-haba yung numero. Mahirap i-memorize. So, nag-ano po yung ating national government na talagang need na ipaganahin yung 911 kasi madali pong tandaan kahit anywhere during emergency, pwede po nung bigla ang tawagan natin.
2: Mm-hmm. Tapos sila na sir yung papasa sa inyo?
3: Yes po ma'am. Mm-hmm. Yan po yung mangyayari na.
2: Sige. Sir, maraming salamat sir. Sa yes, oras po na binigay ninyo sa amin sa XFM Kalibo sir.
3: Yes ma'am, maraming salamat din po.
2: Sige, si Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas Hepe Ita, Kalibo Municipal Police Station. Na yaman si Katropang Claire Tiad, it XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: XFM Police Report. Police Report. Bullseye.
0: Thank you idaha kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas Raton karanga Hepe Ita Kalibo PNP. Well, ministeryahan yung ginman ro 911 kasi may seryosong insidenta nga gumawa last kwan kung nagtaliwan nga itong adlaw, no? Well, ro 911 is may posibilidad man nga pumalpak kasi may natapo nga bukunit manami. Now, under investigation makaroon it DILG ro raya karang nga pagka medyo napaslawan ng 911 response mga katropa after namatay rong sangka 71 years old nga ranga. May namatay ito sa Tagig nga ginatake sa Tagipuso. Now, nagtawag ro pamilya sa 911 alas 12:15 ita hapon ko August 15 ko Sabado. No? Ag ginpasa rong tawag ito sa Tagig Command Center after ita pilang minutos. So alas 12:17 itahapon, no? Nabaton ito rong tawag. So medyo madasig yan eh. 12:15, 12:17, no? Ginasabata. Pero problema, kabuhay ta bago makaabot rong ambulance. No? Nga gin-inform mo nanda ito. Hasta nga nag-abot sa punto nga namatay taro pasyente mga katro. Now, ginaimbestigahan kasi may mga post sa social media nga ginabaso it pamilya ro wa it pugos nga 911 mga katropa. Dahil sa kabuhay it pagresponde ito sa lugar nga ginkamatay it pasyente mga katropa. Now, ginaimbestigahan makaron kung si inuro problema sa proseso it na yung 911. Or base may kakugangan sa turnover it daya karanga tawag, daya karanga kaso sa tunga it mga responder agap sa nagbugos mga katropa nga nagka problema. Oh. Although ro 911 bukod at imorong pumatay eh. Oro bilog nga sistema saray karang kapalpakan nga natabo mga katropa. Under investigation pa makaron. Nga kinangang matumod kon ano rong delay sa natabo sa national nga rang 911 call center mga katropa. Sa pag turnover baga sa local nga command center, sa pag dispatch it ambulance or mismong local emergency response. Now, mga tanang kamuhamat mabaho nga isyura. Kasi di karan naton makita rung importansya. No? Ag kahinaan it aton karang emergency system iya sa Pilipinas. Ro 911 bukon tara ita mismong ambulance mga katropay. Ro 911 nagabaton. Itawag nagaproseso itaya karang mga emergency call ag nagaka-coordinate sa mga responder. No? Then after karon ipasa din rong kaso, brasman may matawag at 911, yakas kalibo, ipasa man din niya sa kalibo. Diba? So, local ambulance din nagahugag. May medical team, may police, or even bumbiro, ro pwede nga mag-rescue sa lugar mga katrupa. Ha? So, posible nga tumawag sa 911, may sumabat, ginpasa kung manong impormasyon ito, sa local command center, gin dispatch, no? Aron yon kinahanggan yung ambulance na biyahe hasta ro pasyente. Ro question is pilang minutos ro dagahan itdaya kara nga pag response mo mga katrupa kung nagatawag ka sa 911. Di ba? So kung may una nga delays because kaparte kung kun amatray. Ha? May ma-delay sa bilog nga proseso o sa pag-response itdaya kara nga tip nga nagtawag. So importante matagihapon na iro pangutana makaron kung nagagana ra kun amat magtawag ka sa 911 mamat ka sa bata. So even kita nga iya sa probinsya taglan pwede na tunda magamit. No? Although 911 may mga manami man nasa nga mga data nga ginaplastar mga kapo. Wa man ato ginabaga nga may kapalpakan sa bilog nga sistema. Dahil yang sa natabo nga sang ka-incident nga mga katropa ito stag. Agbase makaroon sa DILG, naka-record sanda it 911, no? Nga unified nga sistema sa pagplastar itaya karangan 911 nga ginatawag. Kapin sa 5.2 million. Ha? Ro na i-record since January dahil karang 2026 ang mga katrupa. No? So haraguman, may kapalpakan saray karang 911 mga katrupa. Although ginapabuga nga almost 97.3% ro efficiency rate it dahil karang pagtawag since nga ginlunsar ro raya karang 911 ko 2025 mga katrupa. Ha? Pero kung aton tanawon ro 97% kara critical day. Anda kara nga efficiency rate. Kasi wa man nagakahugan nga 97% ro tanan nga pasyente guwas or nagabot ro ambulance nga ginpatawag sa sugod 8-5 minutos mga 5 minutes yang. Di ba? Pero una iba birong nasabat ro tawag agrong pag-process itawag mga katrupa. Agrong pag-abot it responder sa pasyente sa sugod ita. Pero question is pilang oras, pilang minutos mga katrupa. Ha? That's why nga importante ro investigasyon sa natabong oras stagig. Dahil karang namatay taro pasyente. Ginabasog ananda mga katrupa is rung kuwan nga rin. 911 nga rin nga tawag. Oo. Oh. So kung matundan mata na nga may kapalpakan di karada, masabat na. Ha? Rato, ginatanaw tamo na karada, pagpasa it proseso sa tawag. Di kara may delay, mga katrupa. No? So, hindi yung pwede nga bago natin nga ayuson ta simple ro call center. Ro ayuson di kara is rung bilog nga emergency response chains, mga katrupa. Sa mga nagasabat itdaya kara nga mga tawag. Ha? Although man ato nang nga may palpakro 911 nga ra. Oh, pero kinahanglan naton rong may seryosong kun may una nga maura kabaho nga problema kinahanglan maeksplikar sa publiko. Kasi kabuhi itawo ro nakasalalay di kara mga katropa. Ha? Bisan sangka indi ang maeksplikar nga pagka-delay, dapat may seryosong investigation. Oh. ag dapat ipakita it DILG rung klaro nga timeline mga katrupa sa pagplastar. Kasi riba, na dugaan niyo tat gana magtawag. Kita iya sa probinsya Taklan, pwede kita maggamit, magtawag sa 911 kasi ginapasa man lang din ito ron. Iya sa katon kung siin kung ano mga problema mga katrupa nga kinahangan respondihan. Diba? Kasi ginkrearo 911 because nga kabuabo man nga ito nga magigmang hoda nga nagagamit ita cellphone. Libre man lang doon kung magtawag ka sa 911. Mike Dela Torre, ha? Good morning kita. Nag-monitor makaroon. Pwede maka, ano ran? Dapat magkalam ang security. Dira, dapat ang korte mag-decision. Sige, anyway. Sabihan na kalino na. Mike Dela Torre, ha? Good morning. Nag-monitor makaroon ka ito niya sa atong karangapag pangalagad. Kanong Andy Norada, ha? Good morning. Nakatutok una sa Tambak, New Washington. Good morning daw na sa pamilya. Norada, yan. Nag-propamati pa makaroon nga. Good morning! Kahon, yan sa atong karang pangalagad. Kay Aljon Derilo Navarro, good morning. Una sa Junior and Ruel Barbershop. Sa Alpatic Cellphone Repair Shop. Kay Robert, agay Cap Junior, agay nung Mike Paulino. Good morning! Makaroon karang agad. Now, sa aton makaroon nga pagpropadayon mga katropa, alas 8.48 na raton karang oras. Sa ratawan tamat dagan, raton karang probinsya Taklan is uwa it confirm cases ita ASF pa. No? Mismo, raton karang upbeat nung nag-confirma. Border control makaroon ginatutukan. No? Ginabantayan. Dapat yun, may mga checkpoint kita pirmi ron eh. Kasi hindi malikawan nga may unat ang nagapangtago gihapon ita baboy sa mga sakyan. Pasugod iya sa aton sa probinsya Taklan. Halin sa ibang mga probinsya mga katulad. So, makaroon, kung ruwait kaso ita ASF pa, ruwaton karang probinsya ita Aklan mga katulupa. Ruwaton karang offbeat, may pagpahayag, pamatian na to, no? Si ruwaton nga spokesman ita offbeat Aklan, IB La Chica, mga katropa, para makaroon ito.
2: Ang so far sa padayon ninyo nga pag-monitor, pagtutok sa pagagit ASF nung no, nga makasugod iya sa ito niya probinsya Taklan, unahan ko ma'am, may na-confirm na kita nga kaso mo ni ASF.
4: So as of now, may wapagigita ita, laboratory confirmed case at ASF sa probinsya Taklan. So, mamba na ko niya, wapagigita iya, dahil wala nga na konfirmado nga may with laboratory test result.
2: Diba ma'am, na-examine niya nga itong punguro ato mismo nga hag racers do magpagapit sa opisina it-upvet para ipatest or kamo mismo kung may nababatian ang bimara kamo, ay may dato may sinyalis ito, mas atunan din ninyo ang itest.
4: So, kung may mga may mga concerns sa ating mga backyard racers, we do not take it lightly naman. So, ginaantunan mo naman. Mm-hmm. Handa kami at disease investigation. So, kay Baan Karo, nag-collect it the samples and ipatesti mo sa laboratory. May times ba, nag-coordinate sa sa Municipal Agriculture's Office. May naman nga nag-aktuyakang it personal sa opisina kung medyo may mga napanuan sa mga problema sa mga alagang baboy.
2: So far, ma'am, kamusta? May mga nag-ginamonitor kita makaroon niya alagang baboy nga possible yun nga anong ginabacheck or ginapakita nga sintomas ay pagagit ASF virus.
4: May naman, ma'am, kasi nag-report sa dan. Tapos, through man sa opisina ay Municipal Agriculture is ay din na pa-contact mo naman sa dan ito. It's surveillance and monitoring.
2: May kumahamba na ito, ma'am, nung makaroon ay may kumas hagan-hagan. Although, rin yun, siguro pananawan niyang namo, no? Magas hagan-hagan kasi, mas kantiguhan yung makararatan yung mga hag racers paano i-manage na yung virus.
4: So, do iba ang mga hag racers na aware rin dito, no? So, apo man itong ganda ka mga information education campaign regarding sa ASF. So, do iba, medyo aware mas na sa biosecurity, pag-aobraw ng dasaanda ng mga babuyan. Pero wala man kami ga-stop, sige may yapon na amon niya pagkandak pag-edit awareness para nga mabuligan palitsanda ma-implement do biosecurity protocols.
2: Nakikita na ito mga mas mabaho makaroon mga challenge o aron-aron mga posibleng makasugod iya sa ito niya probinsya Taklan niya mga karne at baboy or aron doon mga buhi nga baboy at sa kapit natin mga probinsya.
4: Yes ma'am, minagit araw challenge. Actually, ay may gin, ano nga nga si Doc Simien, parang recent laman dahil sa border in Burunga. Parang may attempt niya daw na may isubo do live hugs. Kasi yung border, abi na kami sa may Burunga part in Antique, na parang ito. So parang dinastock yet ako na inarecord yung mga baboy. Pero may mga, ano man, binisyon na ito. Parang may certification and transport permit sa province in Antique. Hindi nga hindi sa na makatabok ka ito niya kasi may atin nyo yung mga veterinary quarantine inspectors ngayon sa border man ito. Burunga ka nagabantay. Parang masiguro man yun. Hindi makasagod din yung mga baboy.
2: Paanin doon yun nga rin ma'am nga mga like taga Burunga, Bimanasan, or taga Aklan. Pero anda ang mga lagang baboy, ito pa sa Antique. Mga wala pitch ang gabi sa border. So, hindi ka naman pwede makasagod iya.
4: Hindi gid ma'am, kasi border, iba ang mga probinsya. So, ang
2: gasawin. Kasi si Hag Racer, taga Aklan.
4: Oo, kasi sa nga niya, iba ang mga probinsya. So, hindi mo makasagod.
2: Ano yung matabok ka naman? Ano yung advice sa mga rin niya cases?
4: Nga ako may ginasagod sa na.
2: Or, haro niya ni si, it's either si Hag Racer do taga Aklan, ito ang halaga sa Antique or Piyaka probinsya, or si taga ibang probinsya si Hag Racer, yata sa Aklan do ang nga halaga, gusto man na ng iguwa.
4: So, mas mayroon lang siguro, ma'am, ngayon ito lang, kung siin nakapunta ka ng mga baboy, ito na naman na i-mark, kaya ito talaga na i-dispose.
2: Okay.
4: Kasi nga nga may threat kita makawin sa ESF.
2: Mm-hmm.
4: So, ano kita ito, movement from ibang province sa Sabiakan.
2: Kamusta ba itong mga border, ma'am? Sige, das na taano. Pagbutang it mga border control.
4: Yes, ma'am. So, yung naka-station na ito niya border control ay ginamit sa Tabas, ginamit sa Nabas, may ato sa may pinatuan. And even sa Burunga, may mas ato na niya port, ginamit niya po na ito niya may gabantay may na itong mga quarantine inspectors.
2: Gaano naman pahugutin niya niya ba ko kayo na may mga information, may mga experiences na mismo nga kung gaagi pa Iloiloy, what that gabantay sa border?
4: So kami, seryoso man kami sa pagpatupad ka rin, no? And although limited na niya ni among yung mga personnel, so doon niya gina-enjoy, ginamit ka rin muna si Pio, especially kung sino kabutang ako ng border control na magbulig ng kami kasi hindi magid digit man namin maitid siguro bantay as in oras-oras yun and maina man yung mga gaagagi ba may dalakagi man yung baboy ay kabi yun ay kung naiidiyahan yun ba yung tawa no so hindi git siguro nga perfect yun man nga mabantay yun naman kada segundo kada minuto so doon man nga in partnership man kami sa LGU sa pagbulig sa pagbantay kaya sa ESF.
2: Nung mga ano nga frozen products bawal gid nga makasugod man sa mga probinsya ta kan bawal mapag-uon.
4: So sa frozen products actually naman ni mo naka-stipulate man sa atong executive order na ubi pag-uon ni. So mga port na frozen products especially kung locally sourced imaw like sa mga infected ng mga provinces ay hindi mo makasugod. Do makasugod lang ay do mga imported with my certificate of from the meat inspection services or yung POMI.
2: Okay.
4: So doon yung makasunod mo.
2: May nakita, bikita nga ito ba maging papanaog kita sa series nga branded niya mga hot dogs, so bawal man?
4: Kung may mga pork products yung mga...
2: Pork, basta may pork.
4: Oo.
2: So, ma'am, di ka raman, so, even though may, ano, no, may pag-agitigasyan kita, pero ato yung mga pink zone, nakapabili na tayo ba niya pink zone yung mga kabanuhan?
4: Yes, ma'am, as of now, ay nakatong mapa na sa pink pa naman nag-yellow zone. So, sa pink zone, wag mo pa man ka muna si Pure na Rosia may nasa yellow zone. So, I hope na makapabili kita sa...
2: Hindi matang maapektuhan, ma'am. Apisar nga, zero cases, pero may pag-agitigasyan sa pitang nabantayan.
4: So, yung nag-threat nga, doon naka-pink at yellow kita na, pwede get anytime mag-red imaw. So, yun doon mga, matabuhan ka rin kung ano ba mag-red imaw, mag-red na doon pink. So, like yung mga sa insurance na ito, like the Philippine Crop Insurance Corporation, hindi sila mag-insured it mga baboy kung nga sa red zone.
2: Ma'am, rin niya, may mga nababatian ka mo bimana nga rugin obral at makar niya ba ni Tag Racers kung may sintomas ay katay at agagi ag i-dispose. Ano karon ron? Tikang manit of bet? Okay lang man dun, ma'am. Dependent kay Tag Racer.
4: So, kung iba matod na may mga man nababatian mo kami, mga rin mga ginakaatin kasi so, nanda may ma-recover
2: sa mga
4: iba, no? Sa nang gastos. So, mas may punta kung like in kaatay, gina nabi mo na yung no, dapat nagagi mo sa ito niya mga slaughterhouses.
2: Okay.
4: Kasi pag suod yung slaughterhouse doon, gina require, bisa nyo yung mga transport documents like certified yung magbangal captain, ag may animal inspection certificate, yung mga issue it, livestock technician sa alam mo yung sitio. May naka-state agarikaw nung na healthy pa rin ba buwan ng pwede yung mga patayon. So, kung halimbawa, yung karit, ananda ito, again, pang distribute, o yung palibot sa ibang mga tawag sa barangay, so pwede yung mga mag-spread kung may SFM ako. So, mas may punta kung ano, maagi mo sa slaughterhouse para ma-determine pa ba kayo.
5: Ma'am, balikan niya ako sa aton ka ng border control. Nakita binato nung to border control sa party at aton ka ng Altabas is bukong hindi mo ito sa may boundary no ita kapis aga Atlan. So, iya patagin din mo sa may unahan. So, may palang possible pero aton ka ng mataga kapis, pwede pa nang madagaro na ka ng mga pork iya para sa unahan ita aton ka ng boundary. Ano ro atong kanang tiga mo opisina?
4: Actually,
5: sigurado
4: bi. Last September 2023 actually ito ang border control sa Kabangilan sa border. Pero as much as we want na ito may kapalihapon do amo nga ibutang do pag set up para kay may mga gin consider like do area at parang pero mas manami ko ta ito gud saga amo kita din na tanan-tanan. Pero daya abi ay nang mas magapit yata di ka wala sa ano it mobile so di ka to lang siguro nga area madunay actually ina madun sa ato nga ordinance sa ASAP prevention and control no nga tanan pati ko sa barangay ay kaibahan sa mga nagabantay sa mga nagasugod meron yung mga baboy o mga kain na hinala ng mga pagbalik dyan mga made products. So doon yan eh, hindi man naman kaya tanan abing nga hapan gida. So without the help man it ato nga munisipyo down to the barangay level ay di ka siguro na ma-implementar gito or bantay rasing isa.
2: Mamahamba nato nga doon yan eh, even though zero cases gida, ginahamba nato nga zero cases. Mahamba nato nga reliable gihapon dahil ka nga zero cases ma'am, especially sa mga nagkakabalaka nga mga hog racers nga rin yan sa mga bati-bati nga ang yan eh, what na nandag na patest diretso katay lata. Pero syempre, what nagpatest nga ni zero cases man gihapon.
4: Pero ano kung tayo? Kasi daywa, pag may ana nga signs like signs nga like ASF, so suspect in our case. So magiging probable case yung imaw kung sa pagkandak mo eh, history, ay may ana nga so transmission ba may contact imaw like sa mga sa bihero or tao ka damog. So doon. So doon the way git agaling nga ma-confirm na doon. Definitive na diagnosis is the laboratory test. So doon nga hindi man git kami makahambay. Doon may mga abu-abuon git mata like sa suspect cases yung matalisang tayo suspect and probable case. But only a definitive na diagnosis is the laboratory test.
5: Ma'am, no, kabuabo kita nga mga imang po nga medyo buong pag-insandara ita aware kung ano kita ng mga sign na may ESF kung ano karang alaga ng mga baboy. Pwede mo mama ayatag sa itong karang mga imangod kung ano kita ng mga sign. Dahil ganyan may mga
2: unat
5: na mga imangod na itong nga sa kredite at nga kung di ba si mga ESF lagi nagugulot na ng darat na karang baboy mama.
2: Maguyaw at hindi magkaunay katay.
4: So bali ano abe, kung ESF yung umpisa imangod yung mataas yung may danang natin yung baboy. Tapos, hindi mo magkaon, may na nga, may makita pa mga skin lesions, skin rashes, puga, discoloration ng gao, and then may naman yung gasupan dugo, gamong yung dugo, nahapo imaw. And kung iisip mo ay sudden death kita imaw, so hindi mo kaon, the next day pwede mo matay, and sugod it, daywas at kung adlaw kayo na mabuso ng mga bilog na herb, yung mga tanan ng mga baboy.
5: Okay. So, any signs sa limo kang ihambag, ma'am, possible ito ang ASF mo?
4: Kasi sa ASF, may kaparehas limo signs like hog cholera.
5: Mm-hmm.
4: Which is hog cholera is endemic mo limo yakatan doon. So, medyo po parehas na sangkira itong sa signs. May anaman niya. May mga discoloration na rin mo sa panit, may mga rashes na. And doon yan the confirmatory kanda between Hagonera and ASX yes. Laboratory test.
6: So, pero ma'am, no, kung mag-amana may mag-positibo gid, diretso, ubong at arayan doon, of course.
4: Yes, ma'am. Ubong or isugaan.
6: Agree, dar ginakabalakan git ano, every hug racer, ma'am. So, zero, git aro andarayan niya. Bawa tayo doon, lugi, gida.
4: Doon siguro, ma'am, kasi naanda pa may isip, pero andang ang mga financial mga subsidy kung tama po. Galing ngayon doon yan, yung makarami ko, ang mga CDE, may provide din na ng subsidies.
6: Pero kung mag-positive man na ma'am, no, insured matamana sa nda, like sa mga insurance na, example, PCCI.
4: PCIC.
6: PCIC, ay, makabaton yun, di ba, sa nda, ma'am? Basta ma'am, nag-positibo.
4: Basta nag-important din nakapa-insured sa nda, nakaregister sa nda sa Registry of Farmers, RSVC. So kung insured sa nda ron ma'am, may mabuo dito sa nda ron kahit paano. So kayo makaroon dapat pa pa-insured din sa
6: nda. Yes. So, sige. Ma'am, siguro makaroon, unless may mga gusto kang ipaabot na mensahe, aga, rin nga nino, abobing niya kung kakabaga ka, even though ako kainay, may mga, nasasayaran kitang minko, kampante at sang kiray, kantigo niya sa na mag-manage, paano nanda, makalikaw ron ang mga lagang baboy sa rin ka lang virus, pero iba may, unang iha kung

0: po yan, especially sa mga biyahero sa nagpapakal, so hindi dapat sa ito mag-adoptoy direct. So, agimaw man niya, sandaman ilimit na ng daraan na nga pag sinugod itong awa sa mga change clothing, tanan-tanan, mas pa niya yung agapaligo sa gailis bago magsugod ang mga.
1: Sanitized skin.
0: O, agimaintain ang daro, cleanliness, ganyan niya ang observe na nang napermian ng mga kasapatan in case na medyo may problema, ma-report sa nila sa authorities.
1: Sige. With that, mabuti niya salamat si Ma'am Ivy La Chica, Livestock Inspector 1, Ag Spokesperson, 8th Office of the Provincial Veterinarian. Thank you very much.
2: Okay, thank you kada sa aton karang offbeat no kay Ma'am Ivy La Chica sa dagagan itaton karang mga kaso ita ASF ya sa probinsya ta. So parwa it mga confirmed cases no. Raton tagid kara pirmi hay pabasko raton karang border control. Siguro nga safe raton karang probinsya ita. Alas 9:04 na mga katropa raton nga oras. Sige na ko gabos kada oras sa aton makaron nga pagilibam. Ibang nga mga mainit nga mga topic ko, balikan taro sa ibang mga news and public affairs ita, etc. Naging kabulig naton makaroon nga agahon sa atong karang pagpangalaga sa atong nga technical side. Kakbay naton si katropang Cipril Kit Palmon. Iyaman sa atong karang XFM News Center, kabulig taman katropang Mariani Tulintin. Kakbay ta sa pagratsanit atong nga mabalitaan, katropang Claire Tiad, sa kahit patrol, si katropang Ariel Colas at katropang Christian Villanueva. Sa ngagan, ko aton karang General Manager, katropang Edwin Garing. At syempre, ko amon karang Chief Executive Officer, Dr. Emily Toy. Ako man si katropang John Alinascan. Salamat sa inyong pagpamati. Para sa 96.5 XFM Kalibo, ako ang katropa mo. Pusa!

0: patapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ako si Alicia Imardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kun may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga, bukol nga. Parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Hay kung mag-inom pa ako it Santon.

0: con hay mà nà mẹ răng bà mà tía nghe nè hay con cá mu mặn ngà mấy cái nà bà tía cả tu là xa ra yam bố cổ ai mà ghi nông cá mu ít sẵn tôn ai gà mà yàn à cô nà bà tù nà yàn cô mà yàn yôn à cô salamat sa Ginoo.
1: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: X-F-M.
3: X-F-M.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tumig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan ka magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
9: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika.
3: XFM.
11: Mga katropa,

0: oras, mga katropa, sa XFM Calibo Philippine Standard Time, 11 minutos, mga kataliwan, sa oras ito, alas 9 sa agahon.
1: Serbisyong Katropa, maghahatid na mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Serbisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.
0: Mayroon niya gawin Luzon, Visayas, Mindanao. Mayroon niya gawin probinsya Itaclan. Panwat Kalibo, good morning!
2: Exciting!
0: Welcome, welcome na welcome na karoon sa ito niya pag-arangkada pagpangalagan sa programang Serbisyong Katropa. Makaroon kita nga adlaw it Lunes at sa 17 sa Bonit Agosto dagong 2026. And of course, sa gihapon, makaiba ninyo katropang Claire T.I. So, grabe no, Lunes na Lunes. Haraw mataroto niya limog.
2: Exciting!
0: Wapanik, umpisa ro Domingo. Obo-shoot, ana, mga katropa, ro limog. Wapangani, naka-arangkada ro third week of the month. Ay, paubos na lagi ro limog. Nag-inalin ka, uman katropang Claire.
2: Exciting!
0: Ano uman ro imo, karoon niya ging kasakuan. Pag nagminakaroon yung matana ro imo nga limog.
2: Exciting!
0: Ay, taol at ana, no, mga katropa, minko. Kung amat at ang arahay. Kuwota kita, ano, choice. Kuwota kita choice nga magkinasadya. Ay, pagkaagahon, haron, kita rin doon yung mga limog.
2: Exciting!
0: Paano mo masasabing, baka ni Nanda, paano mo masasabing nag-enjoy kagabi si tita? What limog pagkaagahon?
2: Exciting!
0: Pero syempre, sayod ko nga, hindi nyo man ako pag-aiwanan, di ba nga? Maskin, makararo ako niya limog. Ay, ibinin niyo ako mga katropa sa 8, alas G sa agahon. Well, nato niya pagdamyaro, nato niya pag-abi-abi, nato niya pag-welcome sa mga katropa nato. Niya naka-monitor tutok na sa mga transistor radio FM bands. Naka-tune na sa XFM Calibo Megahertz 96.5. Good morning, everyone. Doon yun, anong karapang Aljun. Paos yung mataro aton karanga. Limog, paubos na, pero kakaumpisa pa lang it, Domingo.
2: Exciting!
0: So mga katropa, bear with me. Ibinin niyo ako, apisar nga, makararo aton karon nga limog. Gabalik man ron mga katropa, sana all nagabalik. Diba kay Imaw, nagbalik.
2: Exciting!
0: Ay nako, so good morning ito, anay, sa mga katropa nato. Ano? Yan, naka-monitor na di karoon sa ito yung mga drivers with lovers. Yan, nagapuro pa mati, samtang nagataris-taris sa ito yung Banwat Kalibo, Probinsya Taklan. Sa ito yung mga PUV, PUJ, tricycle drivers out there. Good morning, good morning, good morning, good morning, mga katropa. Well, good morning man sa mga katropa nato. Sa May Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. And of course, sa mga katropa nato ay kutubit magaputi dato niya pagpangalagad, pagililiba sa Isla It, Boracay, Milan, Manay. So first and second district, dato niya probinsya Takla, ano, mga kagapit ka probinsyahan ng Tubilugan, Western Visayas. Good morning, mayong aga. Mayred niya gahon everyone. Sa mga katropa man nato ng overseas Filipino workers o kon OFW. May ka mga partid kalibutan, ano man niya oras sa inyo karoon niya mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening mga katropa. Well, good morning man sa mga katropa nato nakatutok online. Ay katropang TJ from San Francisco, California. Good morning, katropang TJ. Noy Noy Igtan Lok Solidad. Good morning man kay katropang Aljo Derilo Navarro sa mga katropa nato. Sa may Ruel and Junior Barbershop sa Poblasyon Banga. Good morning, everyone. And of course, katropang Erica Season. Good morning. Kay katropang Wawi Season sa Ganzon, Hamindan, Capiz. Good morning, everyone. Happy, happy monitoring. And of course, Uyha, happy fiesta sa mga katropa nato sa barangay Bakhausur, Kalibo. Ag fiesta man sa mga party at pahit tinikaw. So, sa may mga ilabas o na pailabas, baka naman makiusot na. So, good morning, happy, happy fiesta, everyone. So, mga katropa, dire-diretso kita, hay, bago pa kita maubos at limog, syempre, fiesta makaroon sa barangay Bakhausur. So, ku Sabado at gabi eh. King batigayon mga katropa ro anda karanga super nanay sa Bakhausur. So, this is the first ever super nanay sa barangay Bakhausur. So, king koronahan mga katropa si Ma'am Shiel Rose Castro Villanueva bilang Super Nanay Bakhausur 2026. Sige na natin mga katropa, mga Super Nanay nga ra. Ginatawag sa nga Super Nanay bangod sa grabe no? Endless nga pagpalangga, sakripisyo, mga grabe ta nga mga sabay-sabay no? Nga mga himuon, paglimpyo, pag alaga ito nga, kaya nandaron ni pagsabay. Nga ni, ginatawag sa nandaron niya, Super Nanay. Kada nga, resiliency. Pagiging mapag-on. Ag, all-in-one. Literal nga, all-in-one mga katropa, mga nanay. Para sa mga unga. Ruanda karon niya. Pagiging asawa. Unga man, giyapo sa naginikanan. At the same time, anda nga, pagiging grabe no, nanay nga bay, all in one, iba-iba nga profesyon, kaya nanda nga, kuamat doktor sa tiempo, it may masakit rin ng unga, rin ng pilog na pamilya, teacher, ag, tagapag-advise sa mga problema, no, it anda karon niya, unga, anda karon niya, pilog na pamilya, and of course, tagapagtanggol, di ba, hamba ni Nanda, kantiin mo lang ako, wag lang talaga yung anak ko.
2: Exciting!
0: Nani, ginatawag rin sa danga super nanay o kun super mom. Bangod sa piyakit responsibilidad. Sarangga po na danga ipagsabay. Dungan-dungan mga katropa ro. Pagiging nanay, agro mga challenges in life. Ag iba pagid. Kapin sa mga career woman, di karon niya mga nanay. Di ba ka? Matrabaho. Pag-uli, magaha, malaga gapot unga, maturo sa assignment ito nga. Grabe. Grabe rung mga super nanay. Agro mga housewife nga mga mother. Kasi natswildo. Pero ro andang trabaho 24/7. So, saludo kita sa mga nanay, no? Mga katropa. So, makar mga katropa, dire-diretso kita. Pamatian nato, norato niya, naging pakikipag-angot kay super nanay. Super Mom, hit Barangay Bakhausur, si Ma'am Shiel Rose Castro Villanueva. Pamatian ta.
3: Pamakaiban nato naro Super Nanay, hit Barangay Bakhausur 2026, bagong corona and first ever ha, nga Super Nanay sa Barangay Bakhausur. Si Mommy L. Rose Castro Villanueva. Ma'am, may daid niya, adlaw, makaiban ni mo katropang Claire. And of course, unang-una sa tanan, congratulations.
4: Nice to see you again.
3: Yes.
4: So, makarahay, si Claire Abe, kami kara college, eh. Friend ito kami. So, makara, nami doa mo niya, pag-meet umanhay sa interview ko.
3: Kumbaga, I mean, very makabuluhan, in a way nga makabuluhan, maabo kita nga pwedeng istoryahan not only nga pag-catch up sa mga bagay-bagay, but also ay nakarang nga naging journey sa nakarang kadagagaan, sa repre bago nga milestone bilang pagiging super mom, not only sa anang-aunga, but also advocate yun, of course, at the same time, pagpasan nyog sa mga kinaiya, it bilang sangka ina. So, Ma'am Elro, syempre, ma'am, hi, teacher, pag-grabe si ma'am nga rin. Si Ma'am Elro, so teacher, no, si Ma'am Elro. So, kamusta? Kamusta rin mga naging journey sa Raya Karanga first ever super nanay, it Barangay Bakhausur 2026.
4: Okay, thank you, Ma'am Claire. Dayabi nga rin nga, tag na siren kung may event sa Bacaw Sur na super nanay. Bali bukong tat ako roon na nakakita it post. Ako tanga mother-in-law ay pagkakita, ay Elrus manay may super nanay intra ka manakay mo dyan. Pwede, pwede ka ting manakay. Diba dati ga intra-intra ka sa mga kanay.
3: Pageant, no?
4: Pageant. Ha, bako, di ako ma, bako ti kabuhay ato. Ag na yung may work mako na ko. Di ato, parang nag-ano pa it one day. Tapos sige nga, hambag umanan ako kuman. Kasi nga niya, gapit lang na deadline it na yung listahan. Bali, do ako ni Ubra, ginchat na ako doon sa bilog sa mga kaibahan ni Rimwell, it organizer, ay taga-una Malacamo, nagkilala man ako na si JM. So, taga Bacaw, imaw. Bala, ako, haba ko kanay, eh, makon, ikaw makon do organizer, super nanay. Do yung malang ko, Tana? Haba, tagi na lang, gintra ka na.
3: Listahan
4: okay. Buitan ta. Go ka. Haba, pangalim ako na ko, di
3: hang. Handler, tagagi.
4: Oo, may handler. Ako, mabuyot kimo. Ako, pangalim ako, di ko, Tana, pangay. Ayaw ko na mag-ano, gintra ka. Hatungon.
3: But you won't that benefit of the doubt.
4: What a choice. Sige lang.
3: Pero may kumama that pag-noob.
4: Wala mata. Kasi ako parang, parang giisip ko din gabi. Ay, abag ko, ay, mag-jaba namin tama akong gizman.
3: Experience, no?
4: Experience
3: na.
4: Kasi after how many years, mako na yung maka-experience. Suman ako nga garampa. Nga, kumbaga, nanay ka ko.
3: Yes.
4: Kumbaga, habang kung ano yung medyo nag-doubt pa ako sa sarili ka. Kaya ko pa baga? Kumbaga, kasi kabuhay.
3: Kumbaga, ginakalawang o no, tabi mana.
4: Doon yung ginakalawang. Siguro, kasi pipinong ko ako tapos may work pa ako at gabi eh. Kumbaga, more on pungko, keyboard, maliban sa pagiging teacher. Hey, habang kaya ko pa baga? Sige, makon. Bako to try na akon. Ako naman makon doon, mga ga-help ka akon para...
3: Hindi ko kabuhay. Pag-umpisada at ano, no, raya ka nga preparation. Nakita natin yung mga poster eh.
4: Bali, I think mga 1 month.
3: 1 month
4: na gipost niyo, o. Tapos may mga gilista. Parang abo nagpalista yata. Kaso rin iba nag-back out.
3: Ilang kamuta na niya naging kandidata?
4: Makaroon na 7.
3: 7.
4: Pero, kung ano yata, mga 10? 10 yata roon na yung sa listahan ay nag-back out do iba.
3: Paano ni mo ito ginamanage? Siyempre, working mom. Hands-on mom. Stage mom. Tanay na, oo. Side natin yung pagiging nanay ay wataron na libot sa unga abo pat ang ano nga gina ano kung ginakuti-kuti mga hikoton. So working mom, stage mom, syempre nag-aalaga pat unga. Paano yung preparation? Paano mo na-manage talaga? Syempre may preparation ka pa para sa pageant.
4: Siguro dahil ba sa support ita akong pamilya. Kasi from the first place ha, hindi ko man da di man ako maka-intra ko wait dahil support nanda. So, kung halimbawa man ang sa akong mga suksok, mata sa akong preparation, ay aging sali ko gitagin sa akong handler nga kung may ginabakal, hambaw ko kung may kailangan, ay hambaw niya ako. Kumbaga, ako lang makondo magasto, tapos do handler kita na ako ng buhit, itanan na ako niya. Suksok, kaya ayun naman ako na ako pa-problema sa mga nasuksok. Kung ano, ako nila ma-stress. Wala man at problema lang, ako man na bahala. Pag-abot mata siguro sa unga na ako, since kung naman amo practice, grabe the preparation, every night.
3: Yes.
4: Kaya doon yan ni Ramba nga, syempre, maski may work ka, gisuhod mo ra, kumbaga professional gihapon kita. Ay, kung may work ako, ginaiwanan ko, gigarando ako niyang work, maski 1 hour. Do ako nga, since do akong asawa, hay ga-practice, so, oh, supportive matay. Ay, every night, madun nga sa bagay, kumbaga, dahil pag dancer man yan, eh, ito man yung moron sa magsaysay ga-practice. Pero ako ginaubra, araw ako nga ginabili na ako sa mother-in-law. For example, like, mga 12 man ako naman among practice or 11.
3: Gumiiyot araw.
4: Matapos na basketball kasi may basketball ginahuwat ko gitaro niya mag-chat sa GC. Ang 2 man ako iya may practice gun. Pero ang ginobra ba si 2 nga nakakuwat ko ron panahog sa dago. Mama ako na pa iya lang anima ko si Kiyo na ga-practice kami. O sige man hindi ka raw. Supportive kita ba akong mother-in-law.
3: So iba gidaro foundation yung confidence itsang ka kandidata naga-intra kong may support system gid ay ma.
4: Oo, pag-abot na bisa ako mag-inlo sa iwag, ang problema kanda kasi sandangan ikaw kung kaya nagtinikod ako mother-in-law nga mag-intra ako. So, sa preparation siguro ay doon mo lang with the help also of family ang nakapalibot ka kung naging mas ako baga mas king may challenge ay naging mas madali.
3: Ano ro pinaka-challenge nga hindi mo makalipatan to the point kami ko very exhausted na siya, nakaka-drain. May mga makanyapunto nga kagaoy.
4: Siguro, hay, dahil siguro ako mata sa sarili. Ako, big klaseng nanay siguro nga jolly, kumbaga energetic man. Siguro do pinaka ano ka to, pinaka ano malaki ako niya challenge ko naman. Like Friday sa akong work as work from home or VA na kon, may mga reports sabi ako every Friday nga, kumbaga sa clients na kon kailangan ko mapasa. Kaya ro ako katong challenge siguro dato after practice pag abot ko sa bagay, medyo nag-aoy na tama, hindi ko tang magtrabaho. Ang tapos ay masituhon ako nga, pero syempre need ko gida ipasa. So dato mo lang siguro. Pero do pag practice enjoy abi ako, masadya do practice, tas abi kami nga mga mother, ang una ba do mga tao nga naka-support ka ko. Kaya medyo less man lang man do ako niya challenge or pagiging exhausted ba wa man again.
5: Sa mismong ano, coronation night, kamusta? Kamusta may mga ni-encounter kamo nga yung challenge man sa inyong imong nasuksok sa tanan, ano ro hindi mo makalipatan.
4: Siguro ay do pinaka-epic dahil kita after 8 years do pinaka-epic siguro ang pinaka malami man experience. Syempre pag budget pagkatapos isang ka-segment automatic
3: ilis.
4: Ay waot ah pag suot backstage uban na kaya mo ba na lang ha mag-uba nga nakabrag ay sige makuha na
3: syempre mother mo nero
4: ay syempre do ako mga handle syempre mga gay ay wa sa nila okay. Makita et bobey gusto na dar ni ano diba? Ay hay buti man na ay gusto ko ikaw tamang buti hindi nang west ay ako bra ka tamunan ko lang kasi okay lang nakapati go hatu uba syempre dahil
3: sino ba tasigan eh ay,
4: grabe takle grabe tama ko paspasan. Kasi syempre daw ako niya, makeup artist, may anam at ang sarili gilang buitan. Kaya, paspas mo dibutot makeup.
3: So, may anam bagit niya. Kandidata man.
4: Kandidata. May gabuit, yung mukha ko niya makeup. Iba ba't ang handler. So, do yun. Kumbaga, naturo pinaka, ano siguro challenging, pero, gagawagra rito. Pero, exciting ba nga. Kumbaga, natawid namon every segment. Nga, wala nalilate sa stage. Aura giha. Kung nasi, wasa naka-side behind git sa stage.
3: Chaotic.
4: Ay, grabe. Kung si Inchi, gina-itcha rung mga.
3: Kasi may mga nagakalat niya silikon.
4: Nagakalat
3: ng silikon. Pakipugot lang.
4: Tama kagiting, Claire. Tama kagiting. Mga silikon. Insane na kasabit. Siyempre, iba-iba. So, doon mo lang. Pero, kako ni Boko, but overall, ay happy. Nag-enjoy gid ako.
3: Ako ba, aro, ano, pali ni mo na handle. Siyempre, after how many years, aron yung mataro crowd, abo ka man niya, audience nga makitaan. Siyempre, pero, aura, gid ako. Paano mo kita na ma-deliver in performance? Paali ni mo na handle?
4: Siguro ka ako, Claire, nakabuli gid ako personality, which is ako, abiro
3: si pa. Jahong,
4: yes. Masadyahong, tapos may, kumbaga, woman, buko ba't makuat-wat huya? Kumbaga
3: doon. Kumbaga overconfidence, sabi yes. Rana.
4: Kumbaga may lakas ng loob niya, dabi ako sa tanan niya bagay. Masking, say ko sa sarili, minsan siya may mga problema kita. Pero pag, pag nahambang, abing nga gaatubang ka sa taway, kumbaga dapat ay masadya ka, jali ka. Siguro natawin ko, nag-aura siya. Pagkita ko, doon lang kita na ako nakubaan ako. Pagsako sa stage, pero pagsako sa stage.
3: Pagkita mo sa imo nga tarpaulin, nagsing asawa.
4: Sa ako niya, pamilya, aglalalog yung isang unga. Kasi doon ako unga, nahandong ko huwag man ilat masama. But that time nga, una ko sa scene, nakita ko kita yung mga gatindog, tapos ko pala paguma. Like, so, kanami kita sa feeling, kato kita nagbasa ko, ay, kailangan ipakita ko, tapos ang unga nga, na malakas ang loob para, kumbaga, maging rule, malako ka lang nga, ay, si mama nga ni, garam pa sa stage, yung ako man, how much more ako, di ba, may mga program imaw?
3: Oo.
4: May mga program imaw sa
3: school. So, para kimo, ito naging niya, binimo, sa raya karang nga, bilog nga journey is, pagiging confident, yun, ang lakas ng loob.
4: Do, para ka ako siguro, ang may tiwala sa sarili. Kasi, tanat kita, kung wakit na tiwala sa sarili, hindi natin maubrata na niya bagay. Siguro yun, tagi ang ikapin na, syempre, of course, prayer. Kasi, before kami nagsaka sa stage, or before the program, ay ginsampit ko ako mga kaiba niya, let's pray, mga
3: kundi. Kumagay, naging motherhood, yun, ako mo, sa raya, karang bilog na journey. Bukong tayo, may ano ba yun, ay, kontra ko rin, ako na kayo mag, ano, mag-share, or makipag-friend.
4: Doon kita rin ba namin, doon naman namin sa amo niya, samahan, sa makosor, kabita na niya mga contestant ay friends gita. Tapos ay, may ulang maghabang, ay, mas alin the result of friendship kita. Yes, what problema? Like, supportan kami sa question and answer. Siyempre, kumbaga doon ibahay, nakubaan ay, nag-share kami.
3: Pero prior ka rin, kilala ka mo tanayan? Or di ka rin yung sa pageant ka mo nakakilala?
4: May kilala ako, siguro, magkakilala rin iba. Pero may unang itang bukod kita, first time na mo mag-meet. Masing kabaryo, abi kami, wa, managay akong bawas
3: ito. Ay, magapad-japad ng dumakaw.
4: Kaya, medyo di ka to, ay kami nagkakilala. Ang feeling ko ay madyab, masin bago kami kilala, close lagi kami. Oh. Sa'yo mo man ako, Claire, di ba? Oh. Masisino ka ako mag-agto, makilala ko bago.
3: Kung mother ka, binog mo siya, maistoryahan nyo about motherhood. Close agagi. About agagi ka mong istoryahan eh.
4: Oo.
3: Kasi mga nanay nga na nag-share that ideas being a mother.
4: Kumbaga, what katapusan, abi nga topic ro pagiging nanay.
3: Yes.
4: Adlaw-adlaw, may iba't ibang journey, adlaw-adlaw, may iba't ibang, kumbaga, sugid, about sa uma. Pero, kumbaga, yun, nahibay, ganit kami, harap kita, marampat na kita nga nanay, basi, alit ama ko isipon, karat mga ano.
3: So, yun, paano mo ro na-handle? Sa aton makaroon niya society nga although very modernized na kita, very open naman dutanan niya ro mother wa pagiging na bayi wa talaga tapos ro anda karon niya kaboy sa pagiging mother, hindi pwede nga sa bagay at asanda magkulong or magabantay o nga alagat o nga karon pero may unta gihapon eh, may una gihapon niya routing king gyapon ay hindi ka routing dapat magmakarsuksok kay nanay ka ron.
4: Siguro para ka ako na issue pa sa kabuhi natin makara hindi kita maduwa do mga basher. Mm. Hello mga basher. Hi.
3: Sana maganda rin kayo kasi ganda ni El Rose.
4: Kumbaga mga basher abi nga na siguro kumbaga uwa sa nat kasadyan sa nasarili para bi ka ako.
3: Wala mga may insecurity git aguro kailang i-heal ka.
4: Oh, do kita siguro kung insecure ka abi hay gaubra ka giting karon it word.
3: Yes.
4: Gaubra ka giting paraan karon para mami maisira. Yes. Para ka ako nay ano git kung nanay kami kung may ikabuga man kami di ba ga? Yes. Bukod porket nanay ka kasi tana niya baye deserve maging nanay. Hay syempre sa among edad gusto man namon may mag-alaga kamon kay naging nanay kami.
3: Yes.
4: Pero kung may chance ng mga nanay kung may kagwapa, may confidence, may kasiksihan ay why not?
3: Oo, diba? Ang maskin, tanan eh, beauty ay it comes in any form. Kung kumbaga, abi mana, ano ka di karun, minko chubby kamating or mangkang slim ka ni Ma'am Elros, okay madaron basta it, hangit, a confident. Confident kasi mong sarili nga, iramparo imo nga pagiging mother ay go gita. Sabi rin sa manaming katangian at pagiging nanay, noro. Di karun pagangabi sa pagiging nanay eh, kakaiba ka rin eh. Kumbaga, kagapad pero pagiging motherhood, tanan yung sacrifice ay una. So, di karon pa lang na pagiging responsable mong nanay ay winner ka na, di ba?
4: Kasi pagilang ba nga nanay, kasi para kasi
3: kapon. Pag napdos
4: mo. Grabe rin journey, pag namdos, yes. Kahit pamatsyag. Kasi pag nag-unga ka, abihay, matya nag-iibang tao ka ron. Yeah. Kung mga tag-dating ikaw, nagbago ka man.
3: Di karon nga buot hambago na eh. Tapos na, hindi na pwede nga. Dati nga hara ako magpanuksok. Hindi na pwede.
4: Stop.
3: Kasi nanay na ko, hindi. It doesn't stop there, eh, di ba? So, doon yung manami sa mga, doon nga, mga makarang na pageant is, ibanandra mo, gapon.
4: Oo.
3: Hindi porket nanay na ako, mga makarang, no? Hindi porket nanay na ako, hindi pwede gon.
4: Kasi may una nga ni nga, masimbukot nanay, di ba? Hay, what confident. Pero, bukod porket nanay ka gon, ay itago mo lahat ako,
3: yes.
4: Ano ka dati. Kumbaga ho, may mga sakripisyo, pero...
3: May mga sakripisyo nga, istapon, iba pa mga activity, pero pagiging ikaw mismo, ay, it doesn't stop there, matay.
4: Pero syempre may limit man.
3: Yes.
4: Kumbaga sa'yo mo may limitation na. Bukod niya, ay pageant, abi, madyawa may problema sa pag-pageant. Kumbaga, rampa ka man lang, ginapakit.
3: Ay, bukod kasi, man.
4: Yes. Ay, di ba, abi, ay, ginaisip, ay, nanay yun ba na raw? Nanay, walang panuksok ra. Haman kung nanay ka, di ko pwede mag-swimsuit, mag-tagod,
3: yes.
4: So, ay kung may napakita ka man, di ba? May mga dalaga man yan, nga ron niya, gasuksok man it. Mga makaroya, man, di ta kami pwede.
3: Yes.
4: Di ta pwede para kakondo.
3: Isa nga, confident ka, mating, why not?
4: Oo. Kung sa'yo mga buko matpilit, kaya mo man, why not? Kaya, doon yan, thankful man ako sa mga organizer nga rin. Mga kasi abo na nakikita nga, ginataw at chance do, mga nanay. Nga ipakita mo man kung alin doon ang kaya. Halimbawa, dati dagaga ka, nag-intra ka sa mga makara, tapos naging nanay ka. Kumbaga, nadugaan yung baga sa date spotlight.
3: Yes.
4: Pero dahil sa mga makaraya, hay, doon.
3: Pwede manggaligi hapon.
4: Kaya doon yan, thankful ako sa organizer at makausur nga, gintawan kami at makara nga event. Kaya doon na napakita namin gihapon niya, gaura, gihapon agaslay, mga mother at
3: makausur. Yes, layable, agihapon ng mga mother.
4: Kasi siyempre, di mo may iwas sa mga basher. Ay, do ako na tamahaba sa mga basher. Ay, kumukod ka mo't masadya sa inyong life. Hay, maghipos lang ka mo, di ba?
3: Hindi na ako mapang
4: damay. Oo, hay, syempre, nayang masadya tabi kami. Kaya, ginaubrat na mo do. Ano para makapasadya ka mo?
3: Alright. Ikaw, sa pagiging nanay, ano ro, siguro in one word, paano mo i-describe rin mong sarili being a mother?
4: Siguro para ka kung one word at ay, madya, all around.
3: No, extraordinary.
4: Yes, extraordinary all around. Kaya kong maging
3: tatay
4: at the same time. Ay, kasi akong asawa man ay support man ako nakaraan na yung pagiging passion. Kasi parabi ka ako na kung nanay kahit tanan maging superhero, ano pa, maging ababo, nanay. Super nanay. Doon yung nahambag ko. Doon ko tanangan ikaw kong kabi nga alin doon super nanay.
3: So,
4: ako na bido super nanay.
3: Ano winning answer ni mo eh? Ano yung winning answer?
4: Parang nanay, a super nanay is not just about mother. Kumbaga, she is the strength. Kumbaga, strength in matbagay, courage, especially love, do pinaka-importante, do endless inspiration. Yeah. Inspiration, ikaw itimuunga ang mga tao nung nakapalibot kimo. Kasi kung mahina kang klaseng nanay, paali mo mapatatagro imong pamilya.
3: Yeah, so, kumbaga, let's stop the stigma nga, runanay ay. Mga household chores, mga obra ko ni Karoin. So very, very complex na ro pagiging nanay. Kaya ginatitawag ko niya ni Ron sa na super nanay. Ay, kung amat mas ingin rin, hindi mo maisipan niya, ay kaya mo man niya.
4: Tama, gina ikaw, Karin. Katapag lang, na yung kung nanay ko, yung una utatanan. As in, tanan-tanan. Kumbaga, yes. Mga dati, di mo ginaubra nga bukod yun it, dapat nga ubrahon makarang nanay kay like mga gagawa manait nga wapata di mo na alagaan ni unga. Pero siyempre ako kung namat na amin kumatanga ako ay ga-party-party ako sa guwa. Yes!
3: Basta maayon sa maayos nakalagayan doon.
4: Tama, agala akong takot mayad ka rin sa akong yung mga inlos eh. Kung namat anang tita gamantay kaya nakakaurat ako sa guwa.
3: Doon yung dugin ano ni natin niya do pagiging ikaw nga dati, kung ano ikaw dati, hey, buot-buot hambawa niya naging mother ka, hey, di mo tatupoy di tanan o brown, hanggang tama, aron may limit. May limit siya.
4: Oo, may limit yan. Like, di ka pwede nga magdinas ka itmayan, kasi wala di mo unga. Yeah. Kung naman din yung ginapugan, yung mga bad words nga ron, na iswerte yung Inglesero ako nga.
3: Di ka
4: ubot. Hey, wala ko nilang, pras mabatyan ko abe sa ibang unga nga gahambang it. Grabe mag bad words, kaya wala gina ako nila. Kaya sa sarili, ginapugan ko ang thankful mo lang ko nga, bukod na ba ako pag bad words.
3: So, ikaw, sa pagiging nanay, ano rin pinaka-natunani mo?
4: Ay, kababog ito, Claire. Kung kakumpag naging nanay ako, hay, kababog ito. Kung baga makara ko na-realize kung ano rin sacrifice kita ako mother. So, kung baga ako mother, abi, hay, waon man, 7 yun imaw. Pero, tag-umpisa nga, naging nanay ako, kara ko nasayra niya, hara tagali, umpisa pag nabdos, umpisa pag panamkun pagang, pag-unga, pag-alaga.
3: Endless yun, ah.
4: Grabe. Kaya, doon yung saludo gid ako sa mga nanay. Kasi, grabe ro, ano it, pagiging nanay. Kumbaga, maginabay, binatong nanay, buko niya at nag-unga kagat, eh. Kumbaga, pag-unga po si unga, haro niya,
3: ah. Ito, nanay ka gun.
4: Sa, pagturo, itmahid niya batasan, yes. Respeto. Yes. Siyempre, gusto mo nga matawa ni unga, itmanami nga, kinabukas. Kaya, ginaubra mo, gaya niya, effort, ang imo nga, makakaya, para gita ma, tutustan,
3: doon niya ginahamba na nga, it's a woman's dream, maging nanay, pero grabe mo nga, kumbaga, sacrifice, get aga, makagadlok na klasik dream. Kasi may ginahubog ka nga, saan ka individual, nga, syempre, buko tayo pabata, gagugang taron, makaangkon mo sa dilihang desisyon, nga dapat ay, wa ka naduduga sa anang, yung relasyon ay mapag-on. So, karon pa lang ay very challenging siya, di ba ga? So, kapin makaroon niya sa atong environment, atong society, kabudlay.
4: Kasi makaroon yung generation kita.
3: Kalisod, yung mga peer pressure, mga disgrasya, di natin ma-predict. So, nag-atoy mo, it overthinking siya, especially sa ginikanan niya. Gindahanan mo, itilang dagon.
4: Tapos ay maanong ako. Kumbaga,
3: pwede yung i-shelter sa the forever, no?
4: Di mo masayaran kung ano yung dapat ubrahan. Kasi kung paling kung di ka ako mastick, kung super strict ako, alin man doon magiging... paling kung over, ano man baga ako nga pabayaan ko, imo alin man doon magiging effect. Kaya kailangan mo ganda't balance kita sa pagiging nanay. Una, ganda kimo tanan. Especially, roo nga ni mo may nakakalubilo sa eskwilahan, may nakikilalang iba. Ay, makarangan ni mo dyan, nahadlo ko na kayo ako nga nagabinahon. Ang soltero,
3: wala na nga may sarili niya.
4: Ako ba, yun ako may ipakilala, imo ka kunubiyan, nanay. Ano ba ama ko na maging reaction?
3: Yes,
4: mga doon yung nalaro mga future.
3: Saan, nakakaano mo eh, anxiety mo.
4: Oo, mga doon yung kasi kita ko eh, dati ginakot ko makaragadagaga, tapos gataas. Ano yun ba ama ko dumasunod? Kumbaga doon eh. Pero nakaka-enjoy doon pag-iing nanay kasi di karam mo may ma-experience nga na yung ay, kaya ko galing ubrahon tanan. Kaya hindi ko namata na sa ako nga super nanay, game track super nanay. Alam ka ba ka kung nabuhay kayo mo, oh no, may super nanay, no?
3: Kaya mo dyan,
4: literal ko ta. Kaya doon niya, madya, sa mga iba manay, na yung bukod niya kung sa bakaw, sir, matabo, daya nga tawal man i-chance do mga nanay nga ipakita kung sino sanda, ano doon ang kaya. Kasi galaban mata kami sa mga bata pa.
3: Kaya pa. Oh, kaya. Lumalaban. Oh. Ano yung gustong ipaabot sa mga kapareho ni mong mother? Tanan eh, abo makaraw, kapit sa mga single mom, ag mga titang ina, abo eh, nga klase ita, ano, nga magiging nanay, buko niya, butang buwan niya, ikaw ay, may ano, ikaw ro nag-unga karon pero abo eh. So ano yung gusto mong ipabot sa tanan niya mother in all kinds, in all forms of being a mother?
4: Siguro para ka ako na yung pinakauna na ako niya mahambay ka na yung indigin mawad at ipag-asa. Kumbaga, sa pag-alaga, kasi parabi ka ako na yung do mga challenges, may kabaylo ro niya manami sa ulihi. Do pagiging strong, doing kita. Siyempre, faith kay God, do imugit ang tiwala sa sarili. Kasi kung mismo kimo wakatiwala sa sarili, hindi mo maubra tanan-tanan niya bagay. Kaya doon sa mga nanay, sa titang ina, ako man niya salamat kinyo dahil una ka mo, for example, ay do mga...
3: Tumapadyan si mami, una si titang ina.
4: Oo, doon yung pasalamat man ako sa ako niya, sister-in-law, yes. Kasi imo grabe kitang hands-on titang ina sang unga. Kung halimbawa may mga event ako, ito ka nagagubog, tapos palang gabakan nga ni imot mahaw niya, hampangan sa unga ako ay sang gato siyang makon na ay mo kuna matig 600 tigod grabe ka ting makon nang magbaka trigalo sa unga ay do yun. Kaya sa mga titang ina ay salute man ako kinyo kasi ginapalangga ninyo masimbukod at halin kinyo sa so, doon malang kung continue lang dumanami nga ano manami nga pag-alaga siguro sa pagiging nanay ay strong, be strong lang gin.
3: Anong may mga gusto kang pasalamatan for this journey sa imo karang nga naging support system sa imo karang nga family mamel
4: Rose. Oh, doon kita. Unang-una, gita yung kapasamat ako sa Ginoo. Kasi, sayid ko nga, hindi ko rin mabuo dahil nga rin nga pagiging super nanay ko dahil ka na. Dahil sayid ko, do prayer, hay, doon kita rin number one yung gabulig kang pangayawa sa akong mga, sa akong pamilya, sa unga, sa in-law, sa akong mga pamilya sa Madalag, sa Bacau, Villanueva, sa ni Mama. Siyempre, si Jaylon akong asawa. Tapos, siyempre, si Rimwell nga imo nag-organize it dahil yung event. Salamat kid Kimo dahil kita mo kami chance. Siyempre, do number one man yung supporter kita namon sa practice, mamahaw, do amon sa bilog sa barangay Kagawad, at makausor si Auntie Irene Gonzalez. So, salamat kita, Auntie, dahil una ikaw pirmi para kamon. Grabe, si Auntie nga ramas, kito ang gabi, iro practice una, gida imaw. So, kapasalamat pagid ako sa ako, nga daywa, nga gwapa. Nga,
3: angels.
4: Yes, angels, nga handler, ang makeup artist, and hairstylist na ako. So, si Jo Mel Maigi, or for short, JM lang. At tapos si Sofia. Pero anong meron yung pangalan ka na Carlo Tayata. Wow. Pero Sofia ang tawag ka na. Siyempre, guwapaw ni mo. So doon ay napasalamat kita ko kanda. Sa tanan yung taga Bacau Sol.
3: Si Alexa pa.
4: Ay, si Alexa pagali. At si Ivy. Sa pagpalami sa akong hair. Ag, sa tanan yung taga Bacau Sol nga nag-support ka ako. Ag, sa event ka rin abo ganyan salamat. Ag, sa, hindi ko man mabanggit ay salamat kin.
3: Alright. Pamelos, thank you. Gita sa chance man niya rin nga makaibahan ka naman aga sambilog ka sa inspirasyon dit mga nanay nga, kung kaya mo, kaya rin nila.
4: Yes. Salamat man, Claire, dahil gitawan mo gid time nga ma-interview dayang nga ramas king, syempre, abo patay imo nga awan.
3: Imo man.
4: Thank you gid dahil thank you gid dahil gid pagtubo kami iya, ako iya para ma-interview para ma-share ko man the experience ag kumbaga mas kung may mga nanay nga nagatan-aw makarait dayang nga maglakas man ang loob. Okay, pwede agali. Do it na lang. So, salamat kid Claire.
3: Alright.
0: Well, mga katropa, 48 minutos. Mga kataliwan sa oras, ito alas 9 sa agahon. Nabatihan nato, inro ato niya naging pakipag-angot kay Ma'am Shiel Rose Castro Villanueva. At the same time, sang kamaestra, teacher, imaura mga katropa, si Ma'am L. Rose. So, kung tano ay, magsirbi man imaw nga inspiration sa mga mothers out there, sa mga super nanay, no nga, ruiba nadudugaan it, confidence, no nga, after nga mag-unga, maging nanay ko, nadugaan it, pagsalik sa sarili nga, pwede pa maka-aura, no? Doon na biro sambilog sa mga naduduga no, sa pagiging nanay after mag-unga. Ro confidence nandas andang kaugalingon. Well, mga katropa, let's ano nga nito, no? Let's break the barriers, ika nga. Tanan kita guwapa. Tanan kita may kaugalingon nga kagwapa in any form, in any shape, mga katropa. Especially kung responsable ka nga nanay, karun pa lang, super nanay ka o tinggid, mga katropa. So, saludo kita sa danan niya mga nanay, momshies, mga mothers out there, mga titang ina, no? Tama si Ma'am L. Rose eh. Bukod-bukod ang bago niya, bukod kay mo nagalin, ay, bukod ka o super nanay. So, kung ikaw ay, natitindugan mo ro obligasyon aga napababaho mo itinsakto ro sang kaunga maskin bukod talin kimo super mom super nanay kagayapon super titang ina na sa atin yung mga mothers out there halin man kimo bukod man kimo nagalin inalagaan mo lang pero binuhusan mo't grabe nga pagpalangga sakripisyo. Karon pa lang ay, saludo git kita. Kinyo tanan mga katropa. So, be strong. Ang bani Ma'am L. Rose tama ron, be strong sa mga mothers out there. Kasi, bukunit, sa pag-unga mo ay, katuta, katuta to mga katropa. Nanay ka won. Ro pagiging nanay, ay, doon yan yung bakunga. Kiladlok imaw kasi, handom it kadabayi. Kagabanan sa mga kababayinan, hando maging nanay. Pero at the same time, kagadlok imo mga katropa man, nagabilog ka, nagagiya ka, saan ka, individual yung man, paano mo imo mapabahol nga? Paano mo imo mapabahol nga, mabuot, agmayad nga klase tao, di ba? Kagadlok. Kasi, may mga what ifs kita. What if saga akong pagpabaho? Saga ro ako niya pag-iya? Kasi over man ako. Diba? Kagadlok ni Mawi. So, karon mga katropa, kasugod niya. Basta't may pagpalangga kagiting sa imong unga, hindi kagiting maligaw. Kasi, do endless nga pagpalangga aron will guide you man sa pagiging nanay, hasa sa maging nanay, maging tatay man, ruhi mo nga unga. No? Kagadlok, pero salig ang gyapon ag prigin mga katropa nga, giyahan man kita't Ginoo, sa ato niya pag-iya, sa ato niya mga inunga. Grabe, no? Emotion, mental, emotion, physical, all in one, literal, all in one, ro pagiging nanay. Kung pwede yung ani nga, sa bagay yung sanda forever, i-shelter mo ang igto, hindi yung madisgrasya or nano, hindi asa na makakilagat sa nga tao, huwag ka na't makapanakit. Pero syempre, hindi man pwede. Kasi nga ni, may kaugalingon man ay sa naroon niya kabuhi. At the same time, gaabot trop tiempo, may kaugalingon masanda nga desisyon. Di ba nga mga katropa, di karoon niya part do, magagadlock. Pero well, bako nga ni, kung may pagpalangga, you will, kumaga, hindi ka gid magkasaga. No, mga katropa. So be strong sa mga mothers out there, sa may mga what ifs, sa may mga pag-overthink di karon. Salig yang ag pagpalangga nga buhos ro inyo nga itao sa inyo karon nya mga inuma. 53 minutos makadaliwan sa oras alas 9 sa gahon. Well, mga katropa, ato niya pagpanumbalik ro, ato niya pagbasa sa inyo karon niya mga pagtamyaw, sa inyo karon niya mga greetings, ato nun niya pagbasahon. Magpanumbalik kita after ya, magpila ka mga reminders. Kindly stand by.

0: patapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
8: X FM. Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod mi sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diri yun.
11: Ah, dali na.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Sa atong mga ginikanan sa bilog na probinsya Itakran, Rumisels Rubella Supplemental Immunization Activity ay unaugon sa aton nga mga kabarangayan. Umpisa Augusto 10 hasta Augusto 28. Proteksyonan naton ro atong mga inunga nga nagaedad 6 hasta at 59 months kontra sa masakit nga tigdas ag rubella paagi sa pagpabakuna. Raya nga mga bakuna ay safe, epektibo ag libre. Kitatanan ay may papel sa pagtao at proteksyon sa aton nga komunidad. Bilang inyo nga Provincial Health Officer Leslie Ann Luce Cedillo, nagapangabay ako sa kada ginikanan nga ro mga inunga ay aton gid nga pabakunahan. Siguraduhon naton nga may mabaskog nga proteksyon ro kada inungang ak-

0: oras makatropa sa XFM Calibo Philippine Standard Time 57 minutos makataliwan sa oras alas 9 sa gahon. Well, sa ito niya pagpanumbali programang serbisyong katropa sa Gihapon, makaibanin niyo katropa ang Clear Tea at
1: exciting!
0: Ano, ako no to? Kasi niyo tapakaturo aton ka nga limog. So mga katropa, oy sa ito niya mga greetings sa Facebook Live naton. Good morning, tanan-tanan mga katropa. Hindi ko man kamo maisa-isa makaroon ay bawi lang ako, hinaga pa si okay yun rato niya limog, hinaga. So good morning, inaanaya sa tanan-tanan and sa mga katropa naton, di karoon niya may mga... mga katropa natin, di karoon niya may mga vision issues. Oh, sa may mga malabo at mamantawan, sa aming kumasago mo, narupanan awan. At sa mga katropa natin niya, uwa na ila makangkon at vision issues. Abi mga katropa, protektahe o taro inyo karoon niya mga mata. Mag-inom ka mo Vision X Plus Soft Gel Capsule. Tayo mga katropa, may lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. Sa herbal eye care solution para sa proteksyon sa mata. Kinasukan ro pagpanakitid mata sa paggamit din mga screens or cellphones. Ginabuligan niya proteksyonan ro mga long-term vision issues. Mga katropa, Vision X Plus Soft Gel Capsule ay produkto it Yes to Health Incorporated, available in all leading drugstores nationwide. Pwede man ninyong ma-add to cart sa Shopee and TikTok shop. Mga katropa, Vision X Plus Soft Gel Capsule ay available doon sa tanan niya mga branches at Mercury Drugstores nationwide. Mga katropa, give your eyes the protection they deserve because success starts with seeing things clearly. Mga katropa, uno minutos, makadaliwan sa oras, it alas G sa agahan. Well, mga katropa, one gigit at oras, sa itong karoon niya pagpangalagad, pag ililiba, makaroon niya agahan, makaroon niya at Lunes. So, bawi lang gita ko ha, mga katropa, tomorrow ay, wala eh. Maubos yun agad mga katropa, ro aton niya limog. So, bago pa ka mo maubusan, it pasensya sa pagpamatis ako niya, paubos nga limog, ay, thank you gid mga katropa sa pag-ibakakon makaroon niya agahon. Well mga katropa, bantayan ninyo masunod niya programa Endless Love. Karamito niya drama hagad katon it XFM Network Philippines. Ang ika-partner kabulig technical side katropa ang Zipril Kit Palmon sa atin niya sangagan it aton karon niya nangangangit aton karon niya station manager katropang Jen Allen Escanio sa ato niya general manager Sir Edwin Garing. So we're all supervision it ato niya ever generous mahalwan mabuhot niya chief executive officer Dr. Emily Tuoy. Ako man si katropang Claire Tia niya nag-aiwan kinyutanan it mayadad niya gahon keep safe everyone happy happy Monday yamang na sa programang serbisyong katropa it XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo
2: XFM
3: mga katropa

0: Mantle Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: pagkalalaki, magturbo, dietary food supplement, full men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, turbo, dietary supplement, full men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Santan Tuas Herbal Soap.
2: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santan Tuas Herbal Soap. Gamit na! Santan Tuas Herbal Soap.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Madasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika.
1: XFM.
5: Mga katropa,

0: tropa. Kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga ginatiguluhan. Endless Love. Lunes tubtob Biyernes, Las 10 tubtob Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema. At nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
0: XFM.

0: mo bala? Kung amo, wala nagali ako sa nabili niya pariente dere.
1: Daw amo siguro?
0: Natalupangdan ko nga ang baybayon. Ginokupar na sa mga dalag ko ng mga katijis, kag mga restaurant. Kag ang nabilin, ining sa likod na lang. Kag inaistaran sa mga squatters.
1: Ay, husto ka. Kami gani mo. Ari na lang sa kilid, ho? Ari lang sa higad? Apang sa kaluoy sa Diyos, makatibawas man kami, ah. Kay tiye, padamo man sa mga turista nga nagakinot. Gani bisan paano, may kita man kami dire.
0: Mayo man kay wala mo ginbaligyan duta mo dire, Chay.
1: Ay, dander. Para sa akon, para iso ng lugar naton gaini. Hindi ko pag-ibaligya ang kadutaan, kagin panubli ko pa sa akon katigulangan. Kag mas kaya hindi ko gusto nga mag-estar sa lugar nga estranghero para sa akon. Bisan ano pa ini katahom, kagka-progresibo.
0: Kumpormi ako sa ginapanghambal mo, Jay. Apang magkatuhay na nga aton kahimtangan, subong. Wala na nga ako ni Loy. Wala naman siya nabilin ako ng mga partidos dire. Kikinanglan ko sila nga pangitaon, Jay.
1: Nahangpan ko ikaw, Dander. Ay, anay ka, ang maayo pa. Dire ka nalang anay magpaligad sang gabi. Iti, alang-alang naman nga itabok pabalik sa banwa. May bakante pa nga kwarto dire. Pwede mo nga magamit ato.
0: Mas gusto ko pa nga magpaligad sang gabi sa higad sang baybay, Jay.
1: Bueno. May tent man diri, ah. Ipahulam ko ato sa imo.
0: Mahulam na ako dahil sang gamit sa pagpangisda, Jay, ha? Para nga makapanguha ako sang kaunon ko. Gusto ko nga ma-experience ang liwat ang ginabuhat ko sa to, eh.

Wala pa ako malipat sa doog ini. Diri ko sa dugin tukod ang payag nga masamin namon ginakadtoan ni Shen. Ang payag nga mo ang saksis nga mong pagigugmaanay. Apang wala mahatagan sang katumanan tungod supak si nanay sa relasyon namon. Kag si Karen, kamusta na yan siya? Apat katuig na nakaligad sugod sa madula ko diri. Shain, kung mapabalik ko lang ang panahon, kamusta na yan siya? May bana na bala siya?

0: lang, mudra.
1: May bisita ka.
0: Bisita? Sino?
1: Dali lang, di bala?
0: Buang ginibalang amiga ko mo. Bitbiton ko na lang yung pinggan ko. Dito na lang kumakaon si Ella Sagwa. Ay, sino? Ba? Chris? Anong ginabuhat mo, Tiri?
2: Nagganto ako, Tiri, para maglantaw sa ngati-atihan.
0: Tiri sa balay?
1: Uy, ano ka ba laman? Chris, hustuhan gid ang pag-abot mo, ah. Tingpalan niya gagid.
0: Ba, Karen?

0: Oy, mayo gid siya manimaho, no? Natultulan kagid niya. Abi, sugiri ako. Ha? Sugiri ako sang matuod. Nubiyo mo na bala si Chris?
1: Hoy, hard to get, kuya, no?
0: Apang may gusto ka man sa iya, hindi bala?
1: Kwan.
0: Hindi okay man si Chris sa panulok ko, ah. Sang samatupa ka sa mga lalaki sa isla. Kundi, kay Chris ka na lang. Dason, makaangkon ka pa sang anak nga tisay kag tisoy.
1: Hay, sus, ang halos tanan sa isla ang munang ginasulsol sa akon. Suno sa mga babae dito, kung sa ila kon mapalapit si Chris, wala pa yun ni makapangaluyag, batuno na nila dayon.
0: Buang eh. Ano pa yung ginaulat mo?
1: Kung sa bagay, husto ka. May simpatiya matunan ko sa iya. Kang grabe ka tiyaga, day.
0: Hmm? Pila na gani siya kabulan sa isla?
1: Mawalo na kabulan.
0: Ha? Ote, kamusta ang kita niya?
1: Maayo man. Kag-abi mo, ako kunong rason kung nga do hindi pa siya magbalik sa ilang lugar. Kung magbalik man siya kuno sa ila, kinahanglan, kaupo na niya ako. Apang kung hindi ginman, diri na lang kami kuno mapatindog sang dako nga negosyo.
0: Uti! Ano pa yung nagapugong si mo?
1: Ay, ambot. Medyo kinakulbaan pa ako magseryoso sa iya.

ang gabi na. Apanagabugtaw gihapon ako. Inikumahangpan kong bala. Nagahigog man na matuod ako kay Chris. Handa bala ko nga mag-atubang sa tanan. Kag ipabugal ngang lalaki nga ginahigog ma ko. Estranghero. Nagkaibalo ako. Nga wala sa mamatok pa ng lit. Magdesisyon ako nga magpakasal kay Chris. Nagkaibalo ako. Kamangin masadyang tanan. Kamakasiling.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: X.
2: X.
5: F.

0: Nadumduman ko naman ang isa ka, Bes, na ginahambal ni Chris sa ako.
1: May muna ito nga ma-renovate ang restaurant. Kag buhaton nga telepunan sa mga turista. Pwede naman nato nga mapataasan. Buhaton nga duha ka panalgan. Ang ibabaw, buhaton nga daw apartment.
0: Dako ang kwartang kinahanglan dira.
1: Hindi ba sa pagpabugal, abang may kwarta ang pamilya ko. Ang ako namay, ginasuportahan sa pamilya niya sa father side niya. Ginapadalhan magani siya eh. Mahimo kita nga makahulam sa parents ko.
0: Okay. Hindi ako makahibalo magdesisyon. Gusto ko nga mabuligan ang pamilya ko. Apa gusto ba lang gamiton ko si Chris para dira? Hindi pa ako sigurado sa malatsyagon ko sa iya. Hindi ako makahangop. Apang dumay kun ano sa kasing-kasing ko nga nagapamatok na higugmaon siya.

0: Nakat na kami, Day. Halong sa biyahe. Hulaton ko ka mo ni Lino sa Sabado, ha? Madugay na ka mo nga, wala na kalagaw sa isla. Ilabi ka na gid, Lino.
1: Ah, Kwan. Masako abi permis sa trabaho. Pero sige lang. Kung nininagid man tama kasako sa eskwelahan, maabot kami sa Sabado. Sa una na biyahis ang sakayan, kami masakay.
2: Oh, ara na, Shine, ha? Nabatian mo gid ang hambal sang bana ko. Ang tanan niya nga pangako, ginatuman gid niya.
0: Okay, ah. Pag-abot namon dito, mahanda dayon ako sa mga paborito ninyo ng mga seafoods.

0: ito ng sakayan niya yung sakyan nila.
1: Believe kita ko sa inyo pag-abyanay ni Shine.
0: Tungod siguro kay talagsa lang kami nagkakita ay ah.
1: Amo matuod.

0: Espesyal kini abiyan si Karen para sa imo, no? Kagabi mo, naisagin ako sa iya.
1: Ay, ano kay nagahangpanay kami sa madamo lang nga bagay?
0: Mm-hmm. Pareho sa ano?
1: Pareho na mga gusto ang simple lang nga pangabuhi. Kag narespeto namon ang isa kag isa.

0: Ano sa banta mo? Matapos ay hananto ni Ning Paypayag sa isa lang kaadlaw?
1: Aba, oo eh. Nagdala na lang gali ako sa isa ka dako nga latas ang sardinas para sudano naton sa panyaga. Kano na lang karang lutoon nato na.
0: Ate ayos ah. Pero mamahawa na kita. Naluto naman ang pinanginhasan ko kayo na pa. Total, nakakot-kot na ako sa apat kabuho para nabutangan sang haligi.
1: Ate ayos ah!

0: kita mo. Ilan sang lang nato ng mga kahoy nga makan.
1: Gago.
0: Te, kita mo. Nalansang lang nato sa mga kahoy nga makan yung buhaton mga dingding. Kagula kita mo si Roman. Tapos nang piyagpayag mo. Kagtulo ka. Kanami tulo ko, no? Ha? Pero, hindi bagay kung ikaw lang isang maestar diri, no?
2: Nga man. Mayo ganit diri, ha? Ikon gusto ko nga magpangisda sa dagat, wala ko sang kaagaw.
0: Paano kung nag-abot ang tingtulog na, no? O kung bagyo, halimbawa? Ha? Mas manali, igid kung may kaupod ka, eh. Pareho ba lang sang mag-asawa, ha? Kaya natapos lagi man ang payag mo ngayon eh. Magpangita ka na yun sa asawa nung ah.
2: Asawa?
0: Oo. Kadamo dira nung. Total gwapo ka man. Madamo ang mapatol sa imo nung.
2: Si Shane. Inali ko naman siya nga nadumduman. Kagang amon kahapon.

0: kita? Sabi ko gani, anay, kung dire lang kita mapiknik, Shine.
1: Kasi lumuod naman nga permi lang sa beach. Nakita niyo inang sapiya kabahin sa isla, ho? Mas manami dito. Kaya wala pa ito mabago. Wala pa gada ito ng tuipan na i-develop.
0: Pure nature, pagigali, ha?
2: Kadugay na sa pagtiner ko, dire. Apang wala pa gada ko makakato dira sa piyak.
1: Kaya hindi ka man gusto mo.
2: Ah, hindi lang ako komportable. Kagabot nga, ha? Nadlog ako sa mga lugar. Kaya daw, hindi ko gin kabisado.
1: Talawit.
2: Daw, wala man sa manami, dira. Nga, abi nga, mausikit ako sa tiyempo sa pagkanto, dira. Kilala mo ako, Shine. Gusto ko inang may aksyon. Masadya.

0: called Shane?
1: Wala man na usiging aton kakapoy ba? Daw gusto ko nga maglakat-lakat sa unahan.
0: Ay, maupod ako. Gusto ko nga magpakwas ang laragway dito. Ah, Shine, madali lang ha. Mabalik lang kami dayon ha.
1: Ah, amo na kami. Ah. Wow, kataho matuod din, no?
2: Oo. Om, inali lang ang nadamduman ko na kaligan. Diri sa bahay nga ini kami nagakadto ni Dander. Kag Yan-yan?
0: Nga nang?
2: Kasi nang payag-payag nga to. Inangara sa tunga sang duwa kadalag ko ang mga bato.
0: Ay, Nay, dito na lang kita. Maayo dito, yakay malapit sa dagat. Ha? Paano kung magabot ng tagiya? Kundi, bayaran natin siya eh.
2: Mas maayo matuod kung dito kita. Para bala nga, hindi na kita magbutang sang tent. Pwede pa kita makapahuway kung gusto naton.
0: Sige na nga!
2: Madali lang. Sinyasan ko na lang si Karen na magsunod sa aton sa payag-payag.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Hampton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Hampton Gold.
0: Hampton Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santor Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
5: Tropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Dander, nga iyagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan.
6: May isa ka paraiso.
5: Diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.

0: kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubhana ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan nitong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Inyong napakinggan The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Oops, teka lang. matatapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Santhan Gold. Live testimony.
3: Christine po. Before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santhan Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santhan Plus Gold.
2: Mas pinalakas! Santhan Plus Gold!
4: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat Santhan coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santhan, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santhan, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM.
2: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Go!

0: oras mga katropa, Philippines Standard Time, 47 minutos makataliwan sa oras 8 alas 10 sa Udrodlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro.

0: yung Udo. May rayad ng Udradlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. May rayad ng Udradlaw, Pilipinas, Western Visayas, Mayong Udo. Probinsya Raklan, Banwayet, Kalibo, mayad-ayad ng Udradlaw. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan.
1: Sentro.
0: Adlaw kita makaroon itay nga karang Lunes. Uy, Lunes na naman. Petsa 17. Sa bugan it Agosto 2026. Ag sa inyo karangamangin nalagad sa inyo karangamangin anchorman, ako si katropang Ninyo Rogin Teodosio. Pero ato na na ipagtamiyaw pag-abi-abit mayad-ayad nga Udro Adlaw sa aton karong yung mga suki sa aton yung mga katropa nga nakatutok sa aton karang pagratsada sa aton nga kabisera. Banwet Kalibo sa may isla nato ni Itburacay sa aton karon nga uno segundo distrito itaton nga probinsya Itaclan sa aton nga mga kaingod nga mga kaprobinsyahanan Capiz, Antique, Iloilo mayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo tanan-tanan utom magabutan itaton karang pagpangalaga itaton karang pagililiba mayad-ayad nga Udro Adlaw mga kataropa. Siyempre, ro aton man karang pagpanamiyaw pag-abi-abi. It mayad-ayad nga Udro Adlaw sa aton karon nga mga suke. Sa aton karon nga mga katropa nga nakatutok na ka-monitor katon sa tag-sa-tag sa nanda karon ka mga panimagay. Nagasigabong na ro anda karon nga mga radio. Sama karon nga pang oraso nakatutok iya sa XFM Kalibo 96.5. Pero iba kararuna ay nag-preparart ilabas. Pero iba nag-ilabas. Pero iba wapat plano mag-ilabas. Abay mayad-ayad nga Udro Adlaw. Amat-amat na sa mga nagakino, sa mga nagahikot na runa, nagatugon, abay. Ano rin inyong suga? Ano rin inyong ilabas makaroon? Sa aton karon nga mga katropa. And syempre sa mga nagapahilay-hilay sa makaroon nga pang orason, sa anda karon nga mga panimagay, nagapahilay-hilay ay kakatapos gang itanda karon nga mga trabaho kapin pa sa mga ugumahan. Sa mga kabaryuhan, kabaranggayan, abay mayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo tanan-tanan. Sa aton karon nga mga sukiman nga nakamonitor katro ato ng mga mangunguma, mangingista. Kama naman sa aton karon nga mga suki, nga mga drivers sa aton karon nga Western Eastern Terminal, itaton karon nga probinsya karon Itaclan, kama naman sa aton karon nga mga suki sa mga Toda Terminal, mayad-ayad nga Udro Adlaw mga katropa. Sa mga tricycle drivers, jeepney drivers, habal-habal drivers, multi-cab drivers, bus drivers, mayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo mga katropa. Sa mga suki manaton sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, kumusta? Mayad-ayad nga Udro Adlaw. Sa mga tagsa-tagsa karon ka mga tindahan sa mga kabanwahunan, mga restaurant, sa mga establishmento komersyal iya sa Banuat Kalibo ag sa aton nga bilog nga probinsya Itaclan nga nakatutok naka-monitor na
1: sentro
0: mayad-ayad nga Udro Adlaw. Kama naman sa aton karon nga mga suki sa aton karon nga Facebook Live, sa aton nga mga social media platform, sa aton nga YouTube channel, abay mayad-ayad nga Udro Adlaw. Pwede ka mga magpadagahay inyo karon nga mga greetings, inyo karon nga mga gustong ipaabot, ikomento gamang ron sa aton karon nga official Facebook page XFM Kalibo 96.5. Ay aton ninyo ron nga pagatawaan itdagan na pagabasahon naton doon iya sa kahanginan sa kabilugan it aton karon nga palatuntunan. Sa aton man nga mga overseas Filipino workers nga nakatutok na ka-monitor katon mayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo tanan-tanan.
1: Sentro.
0: Kumusta? Kumusta? Ag sa tanan-tanan naton nga mga suki, welcome, welcome sa aton palatuntunan. Ibininyo ako sang oras ag tunga nga pagratsara mga balitaan, pagatagupang doon naton karon nga mga tupiko. Naton karang nga pag-awistoryahan, pagatalakayon sa aton karang nga pag-ililiba, sa aton karang nga pag-ratsada. Makaroon nga adlaw itdaya karang nga Lunes. Abay, Lunes na naman. Iwang Domingo lang, oh, nag-aumpisa na kita't countdown karon bago ro September. O, iwang Domingo lang, September na, fair months na, mga katropa.
1: Sentro, sentro.
0: Grabe da si gro aton karon niya tiyempo, ag may mga mahaba-haba, gali makar may daywang Domingo nga long weekend, sa Biyernes gali karon nga adlaw, what daya karang trabaho, opisina, mga katropa. Special non-working holiday sa 21. Long weekend yung matagalero aton karang mga kilala. Oy, mayadayad nga untro adlaw sa mga naka-monitor katon sa Facebook kay Sir TJ Nuinig Tanlok Solidad. Mayadayad nga untro adlaw nakatuto ko noon sa San Francisco, California. Mayadayad nga untro adlaw kay Wawi Season, mayong udto. O, dira sa may Capiz sa Ganson, Hamindan Capiz. Nagasigabong ritoro anda karon nga radio mayadayad nga untro adlaw. Nakailabas na. Nakaamat-amat na karot ilabas katropang Wawi Season. Well, Banwa, ano rong mga balita? Ano rong mga tagagupang doon? Aton karon yung mga tupikong, aton karon yung pag-check yaron, agaton karon yung pag-atalakayon sa aton karang pagpangalagad, sa aton karang pag-ililiba, makaron nga adlaw it Lunes. Unaan na kita sa mga nagagkuan aton karon yung mga balita lokal. Standby ka mo karon ha, may natabo nga rang aksidente. Tagakyan, umumpat sa kaganasan, una karon sa Diversion Road, itkaano tigayon, raya nga agahon, Agosto 17. Italye karon bantayan sa kabilugan, itaton karon nga pagpangalagad, aton karon nga pag-ililiba mga katropa. Dugang naton nga mga balitaan sa aton karang pag-ratsada sa mga balita lokal, dugang aton karang pag-check yaron. Agaton karang pag-talakayon sa aton karon nga pag-ililiba makaron nga udro adlaw.

0: dang natun nga mga balitaan banwa. Ayang ara nga MDRRMO New Washington ay madinagag-on nga ginpaunga roraya karangasang katarenta anyos nga ginang nga nagunga sa sugod itanda karon nga ambulansya kahapon ron nga adlaw ang mga katropa. O standby ka mo karon ay bugan natin doon itdetalye sa aton karanga pag pangalagad sa aton karanga pag ililiba. Dugang pagid naton karon nga mga topiko sa aton karang pag rurat sa dama karon. Sa balita national man, dugang aton karang pag-istoryahan. Nagapadayon makaron the impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. May panibag-o na karon na naman nga witness ang agin presentar dodaya karang prosecution. Sa ika-16 nga adlaw, it impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay ginpangunahan it House Prosecutor Representative Lordan Suwan para sa presentasyon it ebidensya ag raya karanga testigo. May panibag-o na naman niya ginpresentar nga testigo ang mga katropa sa daya karanga impeachment trial kontra karon kay Vice President Sara Duterte. Sa iba pagid naton yung mga balita na base sa datos itaton karon nga Office of the Civil Defense kabilugan nga 23 na aron mga namatay bangod sa raya karanga habagat bagyo nga Luis ag Maymay. Partikular karon do mga naapektuhan nga raig to karon sa Maybahin, itraya karanga Luzon area. May mga area karaig to sa bahin itdaya karanga Luzon. Particular iya sa may part itdaya karanga Bulacan. Abay sa makaruno, taga Batiis, pataruraya karanga baha mga katropa. Apisar nga manami, yun nga ni dodaya karanga weather. Wow, hay taumat angani man. Kung katon pa, what anaga hubas dodaya karanga tubi. Ayaro Bulacan abi nga ra low-lying area ra imong mga katropa ag may mga areas nga ni una karon nga digbinugan ana karon antes nga maghubas dudaya karanga tubi pero pangutana it mga tawo itay karanga publiko ano ginihimot aton nga mga local officials to address dong ruyon nga ron nga problema. Actually kun imo man yaning isipon pa uman-uman nga problema pauman-uman nga wa mat solusyon. Pauman-uman nga problema, pauman-uman nga what solution, what long-term solution nga ginatawag ro ato nga gobyerno. But presidente nga ni, man siya nagsusing kiri-kiri man narubaha. Ahay, ake. Sige, suryahan tarong dugang sa aton karangapag ililiban, sa aton karangapag arurat sa damakaroon. Para man sa aton nga weather update makaroon nga adlaw, may ginabantayan kita nga LPA sa sugod it Philippine Area of Responsibility. Apang medium ro chance karang nga maging bagyo. Ag habagat man gihapon ro nakakapekto sa mabaho nga part it Luzon ag sa western section it Visayas. Yes, sa ato nga probinsya, posible kita maka-experience man karon na itaya karang nga magagumon hasta magagumon nga kangitan nga may gapta-gapta nga pag-uwan-ungan ag may mahangin nga plastada. Dagaman itaya karang nga habagat sa gihapon ag localized thunderstorms. Mga katropa, hayraro mga balita naton nga aton karanga pag-awisturyahan agaton karanga pag-check yaron sa aton karanga pag-rurat sa damakaron nga udro adlaw sa aton karanga palatuntunan sentro. Aga syempre mag-check man kita karon it mga police report. Datoy karon yung mga katropa patrol reporters nga nakatutok na naka-standby na sa anda karon nya tag sa karon ka mga area of responsibility. Tutukan ni tatoy yung patrol with katropang Ariel Culas at katropang Christian Villanueva. Uy, may rayad nga udro adlaw anay karon na kay Lalin Antilalin Florencio na Dura Islam una karon sa Balete. Good morning, ag happy happy Monday everyone. Kung si Sige, mayad-ayad nga udroad daw. Kay katropang Feliba Vicente Pamatian, good morning katropang nin, motion ga ilabas. Sige, ano rin mo nga minuuna? Ano imo nga minuuna karon sa duyon nga makaroon nga adlaw itdayang Lunes? Ano rin Lunes nga minu? Katropang Feliba, kay Jory Jorpo, ilabas sa sir. Paras gidlang rusuga, paras nga may munggo, bare months ang nailaan karon katang ibigay mo na. Oo, ibigay mo na ang iyong Christmas bonus. Sige, ngayua sa imo nga employer. Pwede ko taron, nambaga, amat-amatan ko lang maton, itpangayo, orang bonus, kadabugan. Sige, sa aton ka nga pagrurat sada, sa aton ka nga pagililiba, oras na naton, alas 11:02 sa Odro Adlauro, aton ka nga oras, dahil ka nga porsyon, hay ginahatod ka aton mga katropa, it dahil ka nga premium D3 coffee mix, kasi ka mo sa aton nga mga suki, kung mataas rin nyo karon nga blood sugar, or nagalikaw ka mo sa mga matamis karon nga mga kape, kasi health conscious ka mo, hay mag premium D3 coffee mix na ka mo mga katropa, kasi ka mo nga maabo nga binipisyo, ro premium D3 coffee mix sa aton karon nga ikaayong gawas. Ro ana karang mga ingredients ay may mga manami karon nga benepisyo sa aton nga ikaayong gawas ka. Una karagagi unang una dudaya karang nga mangosteen. Kasi kamo nga ruraya karang nga mangosteen, ro ana karang benepisyo para sa aton karon nga ikaayong gawas ay manggaranon daya sa antioxidants nga ginatawag karon nga santon nga importante nga nutrients kapareho karon it fiber, vitamin C ag vitamins B mga katropa. Ginabuligan kara nga i-repair do mga damage karon nga mga selula sa aton karon nga kagawasan. Ginasuportahan man kara ro aton karon nga resistensya or do aton nga immune system. May vitamin D3 pagidraya mga katropa, no, ag stevia. Ro stevia ay natural nga pampatamis ngani kung kamuuna karon may una karon nga diabetes, mataas rin inyo karon nga blood sugar, ag naglikaw ka mo sa mga matamis nga mga ilimnon, kaganoon. Hi, perfect gidakin yung premium D3 coffee mix. Ginapabakod, ro aton nga immune system magresistensya sa gawas, ag nagabulig nga makontrol, ro blood sugar levels, mga sa natural nga sukar, magaling karon sa stevia. Wat kabagakaan, ro may mga ginabatsyag nga diabetes, sa pag-inom it premium D3 coffee mix, ginapanami ro calcium absorption, nagabulig man sa pagpabakod it aton nga tuan, ag ngipo, nagasuporta sa pang-adlaw-adlaw naton nga ikaayong gawas. Ngani isa aton nga mga suki, kung gusto ninyo healthy nga kape, mag premium D3 coffee mix na kamo. Mabakang sa pinakamagapit nga butika sa inyo karon nga lugar. Pwede man ninyo ron nga ma-add to cart sa Shopee at sa TikTok Shop. Ro premium D3 coffee mix available man na imo sa Mercury Drug Store at sa iba pa karon nga mga suki ninyong butika mga katropa. Premium D3 coffee mix, may kapikaron, may santone at vitamin D3 ka pa. Premium D3 coffee mix.
1: Centro.

0: ang inyang ba mo gang hangin hangin pero bukod man gid it grabe karon do recently may mga paginugan-ugan pero makaron na pero apektado kara nga area haigto sa may bahin itdaya kara nga Metro Manila ana no grabe do daya karang epekto itabaga trito sa may bahin itdaya karang Metro Manila ag rubaha pagbaha rupagbaha karon mga katropa ruin do sang bilog karon nga ginaproblemahan igto just like for example rurayang area it Bulacan sang bilog daya nga dumduman ninyo sa daya karang flood control nga to nga mga iskandalo kundi di ba mga nauna nga to nga mga nakulong hay mga district engineer to itdaya karang Bulacan nga area Centro. Now do area it Bulacan may mga lugar una karon nga miskin naganami igot aro daya nga tiempo or mahambay naton nga nagsilak gut kumbaga hay kun di ba may mga times nga ron nga kun nagasilak yon usually karon naga hubas man do daya karang tubig pero ito may mga area sa Bulacan nga duan da karon nga plastada mga katropa baha agihapon ag taga Batiis ana karon
1: Centro.
0: So apisar nga may mga flood control kita nga ginatawag flood control nga wa man it pugos no hay gina baha-baha gihapon sanda karon mga katropa just like sa may bahin itay karang nga kalumpit Bulacan may mga areas karon nga ginabaha kasi may mga unfinished nga mga flood control projects nga hasta makaroon hay nakabuhanghang tana kasi remember sa ato nga mga katropa this year white budget para sa flood control sa 2026 national or sakto 2026 national budget ag ginaproponer next year pat ama kaangkon it another na naman nga budget para sa flood control nga nagaabot it million minilyon roana karon nga budget
1: Centro.
0: Do sambilog karang pangutana rumanga nakabuhanghang iyang ani sa ato nga probinsya karon Itaklan di ba may mga nakabuhanghang man nga mga flood control projects bangod nga ni nga ginpastop tanan karon this year now although nga may mga naunagon karon nga mga natapos nga nga mga flood control projects wa gihapon itawag naton kara wa gihapon it or wa kara na punggan ruraya gihapon nga pagbaha-baha sa area nga ra di ba every time nga ginapamantaw naton rumanga balita igto karon sa Luzon area kasi kun imong isipon mas ginbubo rudaya kara nga budget igto karon sa national sa Luzon mas maabo nga budget ro ginabubo igto karon pero kun imong isipon wa man gihapon lubog sa baha man ruraya nga mga areas nga ra ag may mga areas ut angani igto nga nasanay gut asanda karon nga makaruyon do anda karon nga sitwasyon
1: Centro.
0: May mga areas nga nagabaruto nagabangka para gang makatabok si halin iya paadto ri kato sa pihak may mga makaruyon yuta nga mga plastada nga matcha imbis dati rodagan do gaagi sagakyan four wheels makaron hay baruto gut ana mga katropa makon mo ron, 'di ba? Kasi palpak ro ginatawag naton nga flood control. Now, kung ginaproponer na naman nga may una nga budget ta para sa flood control kasi bisa raya karang pahayag pagumpisahan makaron nga adlaw ro pagtalakay sa budget para karon sa 2027 mga katropa. Meaning to say, national budget mga katropa ro ginaistoryahan naton ag bukon itangay ro para sa budget para sa flood control mabaho nga budget rugin alokar para sa daya karanga flood control na naman

0: makaroon nga adlaw pag-aumpisahan do budget briefing nga para sa 7.2 trillion nga 2027 national budget, a billion of pesos runa katagana or gintagana na naman karon para sa flood control. But the question is, sir, pangutan na itaya ka ng mga tao or publiko, paano ma-safeguard? Paano naton mabantayan itmayad nga hindi makurakot dudaya karanga budget sa flood control? Kasi di karasan da may pinakamabaho nga kickback. Ha? Di karayasan da may pinakamabaho karon nga kickback, mga katropa. Bukon itanga nga kwarta, paginambang ni mong bilyon, bukon doon itanga do bilyon of pesos kung pag-istoryahan natin. Sentro. Bilyon-bilyon nga pundo. Ah, makon mo ron. So kung ginaumpisahan da makaroon, ro ginaproponer nga 7.2 trillion national budget, the question is, it mga tao, it mga pumuguyo, paano natin ma-safeguard nga sakto ag tama gidman maadto ro yun karon nga budget? Sentro. Sentro. Just like iya katon, di ba, may mga naunsyami, ah, may mga dapat karon nga padayunon nga nga mga proyekto nga wa na padayon dahil nga ni wat pundo, wat ginalukar karon nga pundo. May mga ginatawag abisanda karon kun amat nga mga ano nga ni nilipat ako sa termino karon eh, kun may mga ginaconstruct man nga mga dagan, mga proyekto nga ron. Sentro. May ginatawag matsawat balik, no? Matsawakat mabuo, matsaw makaruyon. Agharangan ni hamba ni Mayor Magalong itay karanga Baguio City nga matsa nagabalik kumat aman na rosakit it pila karon ka mga kongresista. Ha? Ano ro anda nga mga masakit? Ro anda nga masakit, hay ruraya kara nga ginaistoryahan yung man karon nga mga ro posible ba si mga insertions yung sentro, sentro. Lo aton malang karais, kaguoy do mga tao nga apektado, no? Pauman-uman sa nang apektado, itdaya kara nga pauman-uman nga bulok nga sistema it aton karon nga gobyerno. Oo, una kita sa punto nga paghinambag naton bukod niyang it sa Pilipinas nagakatabo ruraya kara nga massive corruption. Pero sa bilog man nga sa iba man nga mga nasyon, sa iba man nga mga pungsod. Pero how does it come nga manami taro anda karon nga plastada? Sentro. Sentro. How does it come nga dudaya karang aton karon nga ano ro aton karon nga tawag naton ro anda nga nasyon hay manggaranon? O, ato niya ning nasyon, manggaranon man kung tayo. Galing puro yung kurakot, mga katro. O, diba? Daya ro kaguguoy makaroon. Do mga, hasta makaroon, baha gihapon may mga pictures nga ni nga, ano tagi hapon eh, do baha igto ko ron sa area at Bulacan, hey, grabe ta. Ha? Kumbaga, hey, may una karon nga mga, particular sa Kalumpit, Bulacan na may mga bagay nga rububungan tagihapon hasa sa bubungan tagihapon do baha rupangutana nga ni Haysin o kararo dapat nga basugon. Ha? Sinuro pwedeng basugon kara sa mga naging serye at mga ginpamantaw natin recently. Machado do aton nabi nga nga ano ro aton karon nga mga dike or do aton nga nga mga revetment wall nga sa flood control. Haman man nga nababaha gihapon kita. Apisar man nga may flood control. Sa inyo ro sabat karon simple man lang kapareho man doon it Great Wall of China eh. Haman it may mga nakasuod gihapon nga mga nagasakop sa China apisar may Great Wall of China sanda. It's because do aton nga flood control kapareho it Great Wall of China puto-puto ro pag obra mga katropa. O unahon iya, syempre hakurakot ibang budget. Idi ka tuman man sa may unahan agud may makita nga ginobra man. Tapos do ginobra pa haning depektibo pa nga klase flood control.
1: Sentro. Sentro.
0: Anong depektibo or tawag natin karon hay ginkurakot, no? Ro mga materyales nga gingamit hay substandard daron, do ino termino Sentro. Substandard. Dayaro bulok iya sa aton karon nga pungsod Pilipinas mga katropa. Kasing kere iya nga ugan-ugan baha dayon. Oh. Kun katon pa dapat usukton kara is ro mga ano man eh bukod niya nga ini, di ba? Pauman-uman mga ni natong ginahambag, bukod niyang itro mga politiko kararo dapat natong karon niya sukto. Na? Kundi pati man, roraya karanga. Kita man, kitang tao. Oh, ay kung pauman-uman karanga ginaboto natong dumakaruyon karon niya klase karon it mga leader, ay pauman-uman man gihapon niya nagakatabo, roraya karanga mga pagbaha-baha nga ra sa inyong lugar. Kasi syempre, kung pauman-uman, recycle, boto kat imo man gihapon di mo pagbayluhan wa man gihapon itaya karang matabo
1: sentro sentro
0: pauman-uman man gihapon mga katropa iboto mo imo wa man itma buta nga solusyon kurakuto ng parokwarta pusa rupag tubo wa gid it manami karon nga igatao no kumbaga kumbaga ruraya nga rang mga pagbaha-baha sa pilang area sa Luzon kapin pa sa mga low-lying areas nga ra no may iya nga rang area nga ginatawag kara tag sa Hagonoy Bulacan grabe taro anang pagbaha-baha hasta makaron hay baha tagihapon sanda oh kung katon pa oh may mga una nga ni karon nga mga pilang subdivision nga may mga nabaha hasta dati wa ko no sa naging baha makaron hay baha na naman mga katropa no I don't know wa ko side kung aling gid man dumay sa kararo flood control or daya karang tawo mabudlay man maghambal
1: sentro
0: kung sin ururaya karang may saga rotaw or flood control pareho rotaw kay man pauman-uman nga ginaboto ruraya karang mga recycled karon nga mga politiko. Pero flood control, bangod gin, abuso it mga politiko.
1: Sentro! Sentro!
0: Oh, balik malang man gihapon kinyo ro sabat, ro tao, ro may saga. Diba pa uman-uman nga ginaboto, ro raya karang nga dapat diun pagbutohon. Oh, iya kamaling abi makakita karon sa Pilipinas kamalang makakita it daya karang may kaso gun, iboto gihapon, diba ga? Uman-uman boto, recycle ah, okay man na, nakabaton man mat 500, butohon uman.
1: Sentro! Sentro!
0: Hay lamang, doon lang ruin mo karon yung magiging reaction mga katropa. No, medyo, kung katon pa kasubo, but, doon ro ginatawag natin karon nga realidad. No, ruin do ginatawag natin nga realidad mga katropa. Oras na naton, alas 11:19 na sa Udro Adlaw, aton karon nga oras. Ag sa aton karang pagpangalagad, sa aton karang pagrurat, sada, uy, hinagagali karon nga adlaw ha, attention anay sa aton karon nga mga drivers, ay may panibag-o na naman, hinaga, kasi ka mo kung nano, oy, may una na naman karon nga big time oil price hike mga katropa. Another hike na naman, ay nakataga na uman, rosang ka big time oil price hike hinaga, Agosto 18, 2026, last week ay nag big time oil price rollback ay matya binawi malang man itaya nga nga hike makaroon ay ginagauman gamagataas ruraya kara nga diesel it 4 pesos hasta 5 pesos ro kada litro may pagmahagman ro gasolina nga 2 pesos sa 3 pesos kada litro ag kerosene nga 5 pesos hasta 6 pesos ro kada litro ro nasambitan nga taas presyo hay bangod gihapon sa raya kara nga giyera una karon sa Middle East mga katropa ay mag hike man imaw next week ba why pilagun makaroon do presyo it ano ga 80 plus o mag 85 guman ba taula
1: sentro
0: Lugi na kubaan gihapon karahay basi kun sumaka sa ginatawag naton karon nga 100 pesos do kada litro. O gakuli it yun kita tanan kara mga katropa no kun makarayang sugid nga ra. Ro aton karon nga plastada. Alas 11:21 na sa Udro Adlaw, aton karon nga oras, aton karang pag pangalaga da. Sa aton na karang pag ililiba, o iro aton nga pag-inganyo sa gihapon kinyo sa aton karon nga mga katropa nga maghugog ka mo. Itinyo karon nga mga entries para sa aton karon nga pa-promo rong Gold Eagle Beer, premium sa Tansan promo mga katropa. Unaon kita sa ikatlo karon nga Domingo, nga ag ikatlo karon nga winner no sa aton nga Gold Eagle Beer, premium sa Tansan promo. Magumugang karang nga magdaog mga katropa. Magagtugaman ka mo sa inyo nga suki nga tindahan at magbakag it Gold Eagle Beer. Sa milog nga tansan, it 320 ml. Kung saan ka tansan man, it Gold Eagle Beer ay may una kagun nga raffle entry. Isugod ro tansan sa short plain envelope. Ag sugatan it imo nga pangagan, edad, address, mobile number. Ag pangagan it imo karon nga suki nga tindahan. Ihugog ro sobre sa mga drop box nga makitaan sa inyo nga paborito nga tindahan. Mas maabo nga entries, mas mabaho ro tsansa nga magdaog. Kada Domingo, may una kita nga winner karon ito mataginting na 5,000 pesos. Wow! Kada Biyernes ron ha. Gamalay nyo, kamuman rumadason karon na sa, or ikatlo nga winner no sa aton karon nga Gold Eagle Beer premium sa Tansan promo. May aton karon nga drop box sa Gabriel Store sa Sikimpo Street, Poblacion, Calibo. May una man sa Malu Store sa 19 Martyr Street, Poblacion, Calibo. May una sa Ruel and Junior Barber Shop sa Poblacion, Banga Aklan, ag sa Iaron sa XFM Calibo, sa Villa Criselda J. Esberto Road, Barangay Tigayon, Calibo. Sa aton nga mga suke, haron do mga drop boxes naton. Pero syempre sa bilogang reminder gang sa aton karon nga mga suke nga nagainom-inom, chill-chill gang kamo itay nga Gold Eagle Beer ay bulok man kung hasubrahan, no? Drink moderately and responsibly mga katropa. Alas 11:23, Rudro Adlaw, good morning karon kay Rud Salvador. Ilabas ta katropang Rod Jean. Oo, thank you gid. Ano ring ilabas nga ron katropang Rods nga permigid ang nagapangape. Sige, may adayad nga Rudro Adlaw gid kimo ha. Nagamonitor iya sa aton karon nga pala tuntunan. Kay katropang Gemma Kisumani, may adayad nga Rudro Adlaw man. Agasigabong nagamonitor man imoruna sa ito tangan ni Remo sa Cavite. Kumusta inyong weather una sa Cavite katropang Gemma ay matcha una man hay grabe pataro pag inugan-ugan dagat dai karang habagat stay safe no sa aton karon yung mga suke no aga syempre mga pangayaw naton yung mga katropa maklanon sa iba karon nga lugar oo nga nakamonitor iya katon sa aton karang pagratsada sa aton karon yung mga suke standby kamo ha sa aton karon yung pagbalik pila dugang naton yung mga tagalupang dun yung mga balita tupiko balikan naton pagkarapos nga mangit pila karon ka mga reminders kindly standby.

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: X FM.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
4: The Secret of Health. Sample Gold Live Testimony.
5: Ang hinita po, itwar po ako. Inalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng meal ng Sample Gold. At marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Meal ng Sample Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
6: Sunzone Plus Gold, mambibili sa mga butika.
3: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Sunzone Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Sunzone Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Sunzone Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Sunzone Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Sunzone Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Sunzone Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating narinig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Sunzone Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
4: The Secret of Health. Mission Next! Marami na ang natulungan!
7: Ako si Jet, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision X Plus Capsule ako.
4: Mission Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
4: The secret of health.
3: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel.
6: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
3: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
4: The secret of health.
3: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
4: The secret of health.
3: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
4: The secret of health.
3: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
10: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
11: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka.

0: oras na naton, mga katropa, 33 minutos, makataliwan sa oras it alas 11. Sa outro adaw, balik sa aton pala tuntunan.
1: Sentro.
0: Sa gihapon, si katropang Ninyo Rogin Teodosio. Well, sa aton karangapag ililiba makaroon, iya sa pihak nga linya ro, aton karoon nga correspondent ito karoon sa Senado, si katropang Rambo Labay, no? Regarding sa nagapadayon makaroon nga impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Mabuo kita karon it development update. May una kara nga ginpresentar nga hostile witness, no, do prosecution ay ginpresenta ni private prosecutor Attorney Amando Ligutan ro una nga ginakabig nga hostile witness or testigo nga nagapabor sa prosekusyon. Imaura si dating Office of the Vice President OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Agro iba pagid nga mga kaganapan, iba pagid karon yung mga senaryo makaroon sa ika-16 adlaw nga impeachment trial. Agro ginabantayan makaroon kung may changes gid man ayhan sa schedule i-trial nga raw na sa Senado. Sa katropang Rambo Labay sa pihak ng linya. Katropang Rambo, magandang umaga.
2: Magandang umaga, katropang ninyo. Nagpapatuloy yung pagtatanong ni Attorney Ligutan ng private prosecution dito kay Gina Acosta, yung disbursing officer ng Department of Education kugnay doon sa physical and financial plan kung saan ay patuloy yung kanilang pagsasagawa ng tatanong, no, yung tinatawag lang hostile witness. Actually, tatlo yung isa lang, Maribek Pareha, Gina Acosta, at Edward Fajarda, yung special disbursing officer ng Department of Education. Una lang napagkasunduan ng defense at prosecution na dapat ay mawala o iwasan yung misleading question, no? Mm-hmm. At mapalangkat na rin, katropang ninyo, ng mga guidelines ang presiding officer in impeachment court para maiwasan yung mainitang pagtatalo. Kung yung natatandaan ay kuminit yung palitan ni na Defense Counsel Attorney Christian Ferrer at House Private Prosecutor Attorney Lona Tapunan doon sa sinasagawang cross-examination kay COA Supervising Auditor Silene May Del Campo doon sa ika-15 araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Nagkaroon kasi ng pagtatalo sa paggamit ng defense at AOMs matapos ng igiit ni Attorney Kapunan na prosecution copies ang gamitin, no, sa pagtatanong. Iginita ni Attorney Ferrer na hindi na maaaring diktahan ng prosecution kung paano niya isasagawa yung kanyang cross-examination. Mm-mm. Dahil may sinasabing misleading, no, yung pagtatanong na pakiramdam ni Attorney Ferrer na parang tinuturuan siya o sinilituran siya ni Attorney Kapunan na matagal nang merong karanasan sa trial. Mm-mm. O sa paglilitis. 48 taon na yung kanyang experience bilang isang abogado, samantalang 15 taon pa lamang si Attorney Ferrer. Sa uli, may pinayagan din naman ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Chis Escudero yung depensa na gamitin yung kanilang kopya habang maaaring suriin ng prosecution ng mga dokumento para sa redirect examination. At may mga ilang mga senator judge din ang nagtatanong. So sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin yung pagsasagawa ng cross pagtatanong ni Attorney Ligutan, katropang ninyo. At antabayan na natin kung matatapos ba ito o maisasalang pa ba yung iba pang mga witnesses, no, kaugnay pa rin dito sa physical and financial plan dito bilang isang disbursing officer. Yes.
0: Katropang Rambo, no? Ngayon kasi isinasalang yung hostile witness, na sinasabi ng prosecution itong dating OBP yung disbursing officer no ng ng OBP. So kumusta yung scenario kasi medyo mahalaga itong witness na ito para sa prosecution katropang Rambo.
2: In-establish lang dito yung mga ginagawa, yung pag-disburse, yung paggagamitan ng pera nung niya bilang vice president, no? At tinatanong paano to, ano ba yung status mo, pag wala na ba si Vice President Sara Duterte, eh, mawala ka na ba? So in-establish nila rin dito yung credibility, yung meron bang kakayahan, alam ba ng witness nito at ilang taon na rin siya dito sa panunungkulan niya, no, katropang ninyo, at yung mga ginastos ni BT Sara ay ini-establish na dito kung ito ba ay makakatunahan, nagamit ba ng gusto, no, yung mga pera na bilang vice president at secretary si BT Sara. Yan ba ay hindi winaldas o napunta ba o sobra ba yung ginastos niya? Ay yan naaayon ba sa batas o labis ba yung paggagastos ni BT Sara? Dito yung mai-establish at binusisi ng gusto kung totoo yung mga sinasabi o sumobra ba yung paggastos ni Vice President Sara Duterte. At dito rin pagbabatayan ng mga senator judge kung guilty yung kanilang paghuhusga kay BT Sara o absuelto. No, at labing-anin yung pagbubutuhan. At dito meron ng mga idea rin si senator, mga senator judge, no, base doon sa mga pagtatanong ng prosecution, no, o kung makumbinsi nila yung mga senator judge na guilty at si BP Sara, depende yan sa desisyon at magtatanong din yung mga senator judge dito katropang ninyo para malaman nila at ginigisa ng husto yung testigo kung naaayon ba yung mga paggastos katropang ninyo.
0: Alright. Maliban dito sa tinatawag nilang hostile witness, katropang Rambo, may mga susunod pa bang isasalang or dito sa, I think ito yung ikalawang article, no, of impeachment na tinatalakay ngayon. May iba pa bang inaasahang mga witnesses maliban dito sa inihaharap ngayon?
2: Meron pa article. Meron pang mga isasalang, tatlo actual ito, Maribek Pareha, Jenna Acosta, Edward Fajarda, ng Special Disbursing Officer ng DepEd. Ito yung mga isasalang, katropang ninyo, no, para malaman niya kung totoong winaldas ni BP Sara nung siya DepEd Secretary pa, yung mga gastos niya, no, kung sobra ba doon sa nakalaan na para sa kanya. Kaya binusisi nila ng husto ito, iniisa-isa nila at pagkatapos nito ay ilang pang witness, pero matatagalan pa dahil usually kapag ganito yung mga line of questioning ay abuti ng isa o dalawang araw yung bawat testigo, no, katropang ninyo, dahil malalim yung kanilang pinagugatan, malalim yung mga tanong, kung kaya kuminsan ay nag-o-object yung depensa, no, at sinasabing misleading question, hindi dapat ganun ang itatanong ng prosecution dahil wala na, labas na doon sa nakaatang na dapat yung kanilang itatanong. At bago pa naman na itatanong, na pagkasunduan, may mga pre-trial din ito, katropang ninyo, na pagkakasunduan nila. Ibig sabihin, yung mga minamarkahan nilang dokumento, kung sino-sino yon, yun ang kanilang dapat na didebatehan. Yung hostile, itong ibig sabihin, ito yung dapat alam naman natin na itong si witness ngayon, kakampi ni BP Sara. So bakit nasa prosecution, witness ng prosecution? So ito yung tinatawag nila. Pero napagkasunduan naman yan, So, malalaman natin yan pagkatapos o bukas pa kung matatapos ba yung kanyang pagtatanong o meron pang iba pang mga testigo na isasalang kung matatapos. Dahil pagkatapos nito mamayang hapon ay session na naman.
0: Yes, yes.
2: Na magkakaroon ng session yan at yung mga panukalang batas na nakabindin sa ng mga Senado ang kanilang tatalakayin. Pero dito ay nagpapatuloy pa yung paggigisa. Malalaman namin natin bukas kung meron pang panibagong mga witness pero pang ninyo. Na isa sa lang.
0: Isa na lang na punto, katropang Rambo, no? Sa usapin naman ng feeling ko na napalong siguro, katropang siya. Sige lang, okay yun man siguro, no? Ato niyang kontakarakon, may mabag-o sa daya karang schedule. Impeachment, no? Kasi hey, gustong ginaproponer, ito lang mga senador nga bag-uhon, ruraya karang impeachment, do schedule it impeachment trial, mga katropa. Sige, oras naton. Alas 11:44 sa Udro Adlawro, atong karing oras, sa atong karang pangalagad, sa atong karang pagruratada, katong report, atong balitaan, ay ginahatod katon mga katropa. It ray kara nga Santon Plus Herbal Oil ginabuligan o aton nga gawas nga buon mga body pain ag inflammation. Manami para sa relaxation ag pampabuo it stress. Ginapakalma man ro aton nga gawas ag ro aton nga pinuino. Ginapanami man o aton karon nga panit. Kung gusto ninyong mabuo ro mga joint pain, ro mga inflammation, o nagpaganakit ro inyong karon nga kagawasan, na gusto ninyong ma-relax, hay mag Santon Plus Herbal Oil na kamo karon mga katropa. Perfect da para karon sa aton nga mga katropa. Kaming kung mga mabugat ro inyong trabaho sa adlaw-adlaw ag or missing niya ni bukod mat mabugat pero sang adlaw kamo gapinungko nagasakit inyo karon nga ligod. Abay, harunyot apa, bad news eh, pahaplas sigut at Santon Plus Herbal Oil mga katropa. Pero Santon Plus Herbal Oil, mabakal sa mga magapit nga butika sa inyo karon nga lugar. Pwede man ninyo ron ma-add add to cart sa Shopee ag sa TikTok siya. Pero Santon Plus Herbal Oil, best for relieving joint pains, rejuvenate and stay relaxed. Produkto ETS to Health Incorporated.
1: Sentro.
0: Well, sa atong karangapag pangalaga, sa aton karanga pag-rurat sa makaroon nga Udro Adlaw, pila pagid dugang naton karon nga mga balitaan nga aton karanga pag-check yaron ag aton karanga pag-atalakayon banwa sa aton karon nga palatuntunan makaroon nga Udro Adlaw.

0: man sa Kongreso, abobing nagapanguta na ano gid man mana ro status ita rayang tawag naton eleksyon sa barangay
1: Sentro. Sentro.
0: Kasi sa naton nga ro mga tawag kara rurayang nga mga pila karon ka mga opisyal, barangay official, mga incumbent ag may mga plano nga magdagagan. Hay nagapinabatsa gun sa anda karon nga mga kabaranggayan. Nagapupakilaga gun sa anda runa. Ah, naga di ba nga ni naga house to house ta ba matinding klase. Grabe ta, house to house tagage. Ah, naga pinabatsa gun no, nag-sponsor it daya karang bola.
2: Wow!
0: Ah, nag-sponsor it bola. Kapin makara waga to order daya karang may mga piyesta makarong Agosto. Kapin pa pila miskin may mga iba pa ngani nga bugan man nga may mga fiesta di ba ay aro iba nagapu pa batsago nang paubrahon naman na inyong aron nga court oo no sa election man ako rin yung buto ha pero makaron sambilog sa mga pangutana hindi naman nga ni naton na masabat even ro aton karon nga commission on elections hindi man makasabat kung mapospon o kung hindi sambilog at aro sabat itaton karon nga COMELEC perme. No, kun pangutan-on mo sanda, sambilog ang gid permero anda karon nga igasabat kinyo. Anang igasabat karon is as long as uwa it layi nga nagapa-postpone, uwa it layi nga nagapa-cancela, nagapa-suspende sa barangay and SK elections, madayon taro eleksyon. Hasta nga uwa it layi nga nagahambang nga hindi madayon. Makaruyon nga plastada. Now, abong nagapanguta na, hindi man nato nun masabat. Abong nagareact abi kong amat nga, hindi man bagaman na madayon do eleksyon, may mga makaroon bang nagahambal. May una nga, di ba man na hindi man madayon, macharo ang daot ang paggaom, ha hindi ut agid madayon ro eleksyon. Remember, nga, sa hambal nga nit COMELEC, pero anda nga preparation, hay una ah, nakaplastar, nakalatag at nagihapon. All set, kumbaka. Aro, barangay ang sangguni ang kabataan elections. Pero, once nga may una nga layi, nga ginpasa, permado't presidente, nga nagapaiway sa raya karang eleksyon, hay matik, amon manaron nga paga sundon. Ah, sundon, amanan namon doon, otomatiko. Ang, kung may mga makaruyon nga pagpaiway ay sinabi matod sanda ay may layiguta di ba pero ano man gihapon doon subject man doon sa di ba karon may mga petition pa kapin mga election lawyer oh kun halimbawa nga makaruyon dumatabo ha I don't know yan kung ano ro take it pila ka mga igmanghod naton kapin pa sa mga incumbent siguro sa mga incumbent nga gusto pat another term para sa raya karang pagpungko sa pagpungko pagserbisyo sa barangay lipay mat aron sanda ay sakto hamat malipay hamat di sa na malipay sa inyo kung hamaan kasi isipon mo baga ro andang pagagastoson sa raya karang eleksyon. Anda karon nga pagagastoson ay maka ano ta sandaron makatipid oh rindo term makatipid-tipid sanda sa anda karon nga pagagastoson para sa raya karang eleksyon mga katropa but again hasta nga uwa itdaya karang hambal nga nagapaiway sa eleksyon may eleksyon patakita gihapon nga matabo may pagahugaton patakita magwas gamang kasi hambang it Malacañang ginabasa ginatun-an it ni presidente tag nasayran na kuno nga may mga nagdihon may mga nagfile it cancellation or pagpaiway it barangay ang sangguni ang kabataan election sambot Malacañang ginabasa ginatun-an it mayad it presidente so meaning there is possibility ag may posibilidad apang may una man nga tsansa nga uwa it posibilidad. Matya maurundo yun. Di karon malang man ron eh. Pero hindi naton dun mabasa hasta nga hindi maghambal ro presidente nga okay man nga i-postpone do daya karang eleksyon. Kasi ro sabat it mga congressman nga nag-file itdaya karang nga sambitan karon nga proposisyon nga rang pag

0: why, haybangod sa na-experiensyahan kuno naton nga national emergency. Sentro. Bangod sa krisis sa raya karanga, produktong petrolyo. No? So do yun, do mga nagahambang, hindi pa ta naton mahambang nga kansilado gut aro eleksyon na, kasi do yun natong nababatian sa guway, hindi man mana madayon do daya karang eleksyon.
1: Wow! Oh,
0: makakomento imo, matcha taga kumilik imo.
1: Oh no!
0: No matcha pihong piho, siguradong sigurado tagid imo nga hindi madayon do eleksyon. Oh. Well, sakto mataron, kung hindi madayon do election, may pagkatipid ang matodo barangay, do mga barangay official nga kasi hindi tasan na makapaguwat kwarta, hinunong pat aromadason yung election sa mga ginproponer nga itong mga layi. Kagayo pat ah. May una sa Congress, may una sa Senado. Nga ginfile nga mga bills or proposition. No? Pero kung ako rin pangutan on, mas nami gid aron nga padayon nun dudaya karang election eh. Total, pilang beses yun man nga ginpostpone mga katotra.
2: Agad. Sentro.
0: Tauan matabaga. No, tauan matabaga itligwa, hugada. Rung mga tawo nga makapili man itanda karon nga gustong ibutang. Ah, makapili it gusto nanda karon nga ibutang una karon nga mga leader saan na karon nga lugar.
2: Sentro.
0: Bay, paano kung duruyon nga lugar wo asan na naila karon nga sa duyon karon nga serbisyo. Amo nga ni karang nagahambag actually. Nga basi man akong pampagwapura it pila karon ka mga kongresista, mga senador nga pampagwapo ay magapit yun lang. Ruraya karang 2028 national and local elections. So kumbaga isipon nanda nga kun may nagproponer nga i-postpone do barangay ang sangguni ang kabataan elections. Ay, ag kung sino ro nagproponer ka to, hay mapasagamat sanda. O, ag rubaylo, hay bulig para sa nagahilapit ng eleksyon. Na siya makaruyon baga? May mga makaruyon eh. No? Nga, kabaylo, itaya ka rin nga suporta, hay ipospon lang natin. Kasi pwede aming gamiton do pagkansila nga rait barangay ang sangguni. In kaso nga ikansila, no? Bukon man ginakansila yun, in kaso nga kansilahon, hay basi baga gamiton it dahil ka rin ang mga pila ka mga politiko man.
2: Sentro.
0: Ay nakansila, hay pwede na nang hambagon nga ginsuportahan man na namo no cancellation, napahaba rin yung termino, di ba? Makrayon malang man dun eh. Cycle, siklo nga ginatawag natin. Ano taron iya eh? Rampant yung taron iya sa ato niya pungsod Pilipinas ng mga makaruyon. So may mga posibilidad ng mga makaruyon but we can say nga tapos yun or do yun yung gidmana. Again, sa mga nagapangutan ng katon, nga kung makapangutan na hiabi mo kay taga Comelec kita or taga Kongreso, hay rosabat karon hasang awat bill or law or layi nga ginpasa, hay dayon tagihapon no election. Yan ni Riba karon sa pinangamang uta. Grabe mong pangamang ro inyo ngarn temprano pat ang mayad. O Riba karay nagapinahaom uta nakapaobraw ta ani man ato tarpulin si ang kilaga. Oh. Nakabutang uta nakapaskil uta may mga greetings sa mo tarpulin sa anda karon nga barangay.
1: Wow!
0: Ba, excited man mana imo ha. Abi mo gid mana madaog ba perte. Diba nga, masadyat na. Sige, hugato-gato nato na no? Sa mga nagapagpangutan na nga, hindi man na madayon re-eleksyon, no? Hindi man natin mahambaro na sa nga wapataya karanga layi. Oras na natin, alas 11:51 sa Udro Adlaw, aton nga oras. Ag sa aton karanga pagrurat, sana good morning na sa aton karanga mga suki nga nakamonitor ka aton. Kay Tay Leopoldo Martinez, una karon sa Aliputos, naman siya mayad-ayad nga Udro Adlaw. Wow. Ang sigatropang Rod Salvador, pinapungko sa coke nga manok katropa mo, pero teta.
1: Wow!
0: Pinapungko, tagaliro manok sa coke. Grabe, tana. So, anak ko nung ilabas, pinapungko nga native nga manok sa coke, agadobong baboy, may kaibahan nga gulay, palong labanos, daghog, malunggay, ay kanamiton
1: wow!
0: Nga ilabas. So, agro iba ka rin, mga nagaog ilabas, yun na nagiginamukod, yun tatosanda katropang siya. Piyesta kita sa barangay ano barangay Tinigaw ug barangay Bakhausur. Oo, nga kafiestahan makaron.
2: Sentro.
0: Abay pa nga mabusog ka mo. Milagro. Anak ko nga dessert ay watermelon ag mangga baw healthy-healthy wow. Gid. Katropang roots, ha? Oy, sa aton karon nga mga suke, oy, pwede gihapon ka mo, ha? Reminder sa aton karon nga mga katropa. Una gihapon na aton karon nga Sanso na XFM. Libo-libong pa-premyo. Gani sa aton karon nga mga suke, pwede gihapon ka mo nga maghugit inyo karon nga mga entries, ha? Apat nga mga produkto it Yes to Health Incorporated o Narosanton Gold Herbal Capsule Premium D3 ka Soft Gel Capsule Turbo Dietary Food Supplement for Men Agsanton Gold Coffee. So aton nga mga drop boxes sa gahapon una karon sa Pharmacia Gomez sa Kalibu Shopping Center ag Sarwell and Junior Barbershop sa Poblacion Baka. Mga katropag, iya sa station sa XFM Kalibo sa Villa Crisilda, JSB Arto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Oro, mga produkto natin nga ron, tiga, isang kabanigit Santon Gold Herbal Capsule, isang ka-entry man, isang kabanigit Premium D3 Soft Gel Capsule, isang ka-entry man, isang kabanigit Turbo Dietary Food Supplement for Men, equivalent man sa isang ka-entry. Agli mga sachet, it's Santon Gold Coffee Mix, isang ka-entry man. Malinyo kamugundo sa bilog man sa mga maswerte nga magadaog itong matagintin na 3,000 pesos kada adlaw Biyernes. Sa aton karon nga pa-promo nga Sanson na XFM, libo-libong pa-premyo ang mga exciting prizes man para sa Grandro mga katropa. Ano pa rin yung ginahugat? Magbaka na kamuit mga participating products at Tiesto Health Incorporated para sa aton karon nga Sanson na XFM, libo-libong pa-premyo. Ika-25 na kita ha, nga winner para sa Raya Karang aton karon nga Sanso na XFM libo-libong papremyo. Alas 11:58 na sa Outro Adlaw, aton karon nga oras. Kung abos ang ayang na oras na sa aton karang nga pagililiba, mga karon nga adlaw at Raya Karang nga Lunes, Agosto 17, 2026. Naging kakbay ka-partner natin sa technical side, katropang Shamina Carr. Sa supervision ni Tamin yung station manager, katropang John Allen Ascanio. Sa amin general manager, katropang Sir Edwin Garing. Sa ngagan ni Tamin karoon niya, Chief Executive Officer and President, Dr. Melito Uy. Ako man si katropang Ninyo Rujin Teodosio, nga nag-aiwan ang gagahamba kinyo, mayad-ayad nga udro adlaw, and God bless us all. Rayero XFM, 96.5 Kalibo, ang katropa mo.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sino man doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Exciting time, katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin, Santon Gold Coffee Mix. 116 na barangay sa Bulacan lubog pa rin sa baha dahil sa patuloy na epekto ng habagat.
2: Alternative work arrangements sa government offices sa NCR at 12 na lalawigan ipinatupad ng Malacanang.
0: 49% ng pamilyang Pinoy nagsabing mahirap pa rin ayon po sa SWS survey.
2: 6 sa 10 Pinoy workers kontento sa kanilang sahod ayon sa Job Street.
0: Hostile witness ng prosekusyon inihanap sa day 16 ng impeachment trial.
2: Senator Judge Erwin Tulfo pinuna ang hirap na pagtatagalog ni Acosta sa impeachment trial.
0: Palitang regional, mga katropa, Banate National High School sa probinsya po ng Iloilo, walang pasok ngayong araw dahil sa natanggap na pagbabanta.
2: Sa balitang international, U.S. President Donald Trump planong bawasan ng U.S. South Korea military exercises.
0: Showbiz, Heart Evangelista, iginit sa netizens na huwag agad maniwala sa mga nakikita online.
2: Sa balitang sports, UE at UP nanguna sa 2026 UAAP Valorant Tournament.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Lunes, August 17, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayin po napapahinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng lahat ng XFM station.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin ang balita, ang alternative work arrangement sa government offices sa NCR at 12 lalawigan ipinatupad ng Malacanang. Katropa natin sa balita.

0: Luzon at Occidental Mindoro. Magpapatuloy naman ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services pati na rin ang disaster response. Alternative learning modes din ang ipatutupad sa public at private schools maliban na lang kung iba ang naging direktiba ng local chief executives. Sa private sector, nasa management ang desisyon sa ipatutupad na work arrangements. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ay inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nananatiling baha ang 116 na barangay sa Bulacan kahit humina na ang pag-ulan habang nasa 8,728 na residente ang nasa evacuation centers. Nakapagtala ng pinakamalalim na pagbaha sa barangay Maysulao sa kalumpit na umaabot sa 6 na talampakan habang 28 sa barangay sa bayan ang apektado. Ayon kay PDRMO Chief Manuel Lokban Jr., sabi ng sa id ng barangay Maysulao, 41 barangay ang binaha, sa Malolos 25 naman sa Hagonoy at 14 naman sa Paumbong at tig-7 sa Bukawi at Giginto. Hiniugnay naman sa high tide ang pag-agos ng baha mula Pampanga at Nueva Ecija ang pagbaha sa Hagonoy at Paumbong. Dagdag pa ni Lokban, tinatayang nasa 3.2 million na halaga ang pinsala sa livestock at poultry habang nasa 96.3 million pesos naman ang pinsala sa agrikultura at pangisdaan sa nasabing lalawigan. Samantala, mahigit 9,193 na hektarya ng palayan sa Central Luzon ang nalubog sa baha na nakaapekto naman sa nasa 5,288 na magsasaka.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, mga katropa, bumaba sa 49% ang bilang po ng mga pamilyang Pilipinong nagsabing itinuturing nilang mahirap ang kanilang kalagayan mula sa 52% noong Marso. Batay sa pagtaya ng Social Weather Station, halos kalahati pa rin ang mga pamilyang Pilipino nakakaranas ng kahirapan. Sa kabuuang respondents, 37% ang nagsabing hindi na nila itinuturing ang kanilang sarili na mahirap. Habang 14% naman ang nananatiling nasa hirap na kalagayan. Isinagawa po ang survey mula June 20 hanggang 29 sa 1,200 respondents sa buong bansa kasabay ng patuloy na pagpapatupad ng mga programa at pamamahagi ng ayuda ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, naniniwala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na nakatutulong ang mga programa ng pamahalaan sa pagbaba ng bilang ng mga pamilyang Pilipinong itinuturing ang kanilang sarili na mahirap. Ayon sa DSWD, buwaba sa 49% ang self-rated poverty noong Hunyo mula 52% noong Marso, batay sa survey ng Social Weather Stations. Sinabi ng ahensya na kabilang sa mga programang nakatutulong sa mahihirap ang 4Ps Walang Gutom Program at Sustainable Livelihood Program. Patuloy din naman ang nagbibigay ng cash assistance ang DSWD sa mga vulnerable sector kabilang ang 2,000 pisong ayuda para sa mahigit 4.71 milyong mahihirap, near poor at low income Filipinos. Higit ang DSWD na layunin itong hindi lamang matulungan ang mga pamilyang makaraos sa araw-araw kundi mabigyan din sila ng kakayahang maging mas self-sufficient at resilient.
1: XFM News Nationwide.
3: 6 sa bawat 10 manggagawang Pilipino ang nagsabi po na kontento sila sa nilang sahod. Ayon sa 2026 Salary Pulse Report ng JobStreet by SEEK. Ngayon pa man, 45% ng mga manggagawa ang nagsabing hindi pa rin sapat ang kanilang kita para matugunan ang cost of living kahit itinuturing nilang patas ang kanilang compensation. Ayon po sa JobStreet, mga katropa, mas nagiging motivated at handang magtrabaho ng higit ang mga empleyadong masaya sa kanilang sahod, habang mas mataas naman ang posibilidad na maghanap ng bagong trabaho ang mga hindi kontento. Halos 3 bawat 10 manggagawa naman ang handang lumipat na ibang lungsod o bansa kapalit ng 10% na dagdag sa sahod. Pero marami pa rin ang ayaw isakripisyo ang magandang workplace environment para lamang sa dagdag na kita. Kaya naman iginit ang JobStreet na bukod sa sahod, mahalaga rin maayos ang workplace at ang career growth para mapanatili ang mga empleyado. Sa sektor, pinakamataas po ang salary satisfaction sa panig ng teknolohiya sa 54%, habang 50% naman sa construction at mas mababa ang satisfaction ng mga millennials kumpara sa mga Gen Z

0: News Nationwide.
1: Naglaan ang Department of Budget and Management ng 9.75 na bilyong piso para bayaran ang mga nagastos ng state universities and colleges na una nang sinalo ng kanilang sariling pondo sa ilalim ng Free Higher Education Program. Saklaw ng pondo ang mga hindi pa nabayarang gastos para sa academic years 2022-2023, 2023-2024 at 2024 hanggang 2025. Ayon sa DBM, mapupunta ang pondo sa 108 na state universities and colleges sa pamamagitan ng CHED at Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education. Layunin itong maibsan ang pinansyal na pasani ng mga universidad na gumamit muna ng kanilang institutional funds para maipatupad ang libreng tuition at iba pang school fees. Ipinatupad ang Free Higher Education Program sa ilalim ng Republic Act 10931 o Universal Access to Quality o Quality Tertiary Education Act. Sinabi ng DBM na bahagi ito ng patuloy na pagtutok ng pamahalaan sa edukasyon at makatutulong upang magkaroon ng mas malaking pondo ang mga SUC para sa iba pang lehitimong pangangailangan.
0: XFM News Nationwide.
2: Samantala, paninindigan ng Senado ang pagbabawal sa confidential funds para po sa civilian agencies sa 2027 national budget. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, ilalaan po lamang ang confidential at intelligence funds sa mga ahensyang may malinaw na mandato sa law enforcement at national security. Kabilang sa maring magkaroon ng nasabing pondo ang Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine Coast Guard, at ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Nilinaw din ni Gatchalian mga katropa na hindi kabilang ang mga civilian agency gaya po ng DICT at DOTR. Sa mga maaring pagkaloban ng confidential funds, ipinunto niyang bahagi ito ng paninindigan ng Senado na maging mas malinaw at mas mahigpit ang paggamit ng pondo ng bayan.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Bukas si Senate President Sherwin Gatchalian na ilipat sa hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang nagsisimula ang deliberasyon sa 2027 national budget. Ayon kay Gatchalian, layunin itong mabigyan ng mas mahabang oras ang paglilitis at mapabilis ang pagresolba sa kaso. Kasabay nito, sinabi niyang hindi maaaring talakayin sa budget hearing ng Office of the Vice President ang mga isyong kasalukuyang pinag-uusapan sa impeachment court dahil sub judice na ang mga ito.
0: XFM News Nationwide.
2: Nagpatuloy nga ngayong Lunes, mga katropa, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan pinangunahan po ni House Prosecutor Representative Lordan Suwan ang presentasyon ng mga ebidensya at unang testigo. Iniharap ng prosecution si Marivic Pareha, Director ng House Legislative Information Resources Management Department, bilang unang testigo sa panglabing-anim na araw ng paglilitis. Kinatawa naman ni Attorney Lindon Miguel Bakel ang panigpo ng depensa. Samantala, hindi na tumistigo si Pareha matapos sumang-ayon ang defense team sa mga dokumentong iniharap ng prosecution. Bago rin magsimula ang paglilitis, hiniling po ng prosecution na mabigyan ng pagkakataong magsalita si Attorney Amando Ligutan. Kaugnay naman ang mga komento ng depensa laban sa kanya noong day 15 ng impeachment hearing. Sinabi ni Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero na bibigyan niya ulit si Ligutan ang pagkakataong magsalita sa tamang oras.
0: XFM News Nationwide.
1: Hostile witness ng prosekusyon iniharap sa impeachment trial ngayong araw. Narito ang report. Sa day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, humarap sa witness stand si Gina Acosta, dating special disbursing officer ng Office of the Vice President. Itinuturing si Acosta bilang unang hostile witness ng prosekusyon sa kasong may kaugnayan sa umano'y mali o illegal na paggamit ng confidential funds ng OVP. Bago ang pagtatanong, sinabi ni Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero na naka-standby ang nurse at mga doktor ng Senado bilang pag-iingat dahil sa nauna ng insidente ng pagtaas ng blood pressure ni Acosta. Hiniling ni Acosta na makapagsalita rin ng Bisaya. Pinayagan ito ng korte kasabay ng pagtatalaga ng translator. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: The Philippines. Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Pinayagan po ni Senate Presiding Officer Francis Jesus Cordero si Private Prosecutor Attorney Armando Ligutan na gumamit ng leading questions matapos ideklarang hostile witness si Gina Acosta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nilinaw ni Escudero na hindi nangangahulugan ito na maaari nang magtanong si Ligutan ng misleading questions. Sinabi rin po ni Presiding Officer na batid umano ni Ligutan ang pagkakaiba ng leading at misleading questions kasunod na naging controversial na social media post nito.
0: XFM News Nationwide.
1: Hiniling ni Senator Judge Erwin Tulpo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na hikayatin ang testigong si Gina Acosta o Gina Acosta na sumagot at magsalita sa Tagalog. Ikinumpara ni Tulfo ang mga naging sagot ni Acosta sa naunang pagdinig ng Kongreso kung saan niya ay nakapagsalita ito ng maayos sa Tagalog kumpara sa kasalukuyang paglilitis.
3: She's a government official. She doesn't know what discretionary means. Mr. President, tama na po itong paluloko sa atin. And compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya. E abot, inutayin isang taon dito, Mr. President.
1: Bilang tugon, hiniling naman ni Presiding Officer Francis Jesus Cordero kay Attorney Armando Ligutan na gumamit na lamang ng isang wika sa pagtatanong upang mapabilis ang proceedings at sinabing mas mainam na Filipino ang gamitin.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, mga katropa, ay tinanggi po ng Taguig City ang aligasyong mabagal. Pagtugon naman ng emergency responders sa isang pasyenteng nasawi dyan sa Maharlika Village. Ayon sa Taguig Command Center, hindi kumpleto ang address na unang binigay sa 911. Kaya ilang beses sumanitong hiningi mula sa hotline. Habang hindi rin nasagot o sumasagot ang contact number ng tumawag. Patuloy naman sinusuri ng Department of the Interior and Local Government ang insidente para matukoy kung nagkaroon nga ng pagkaantala sa pagtugon. Samantala, humingi na rin ng pamanhin ang pamilya ng pasyente sa mga nauna nilang pahayag laban sa 911. At sinabing layunin lamang nilang mabigyang pansin ang kanilang karanasan upang hindi na ito maulit sa ibang pamilya.
0: XFM News Nationwide.
1: Philippine National Police tutok sa investigasyon sa pananambang kay Barm Chief Minister Makakuwa.
0: Live.
1: Katropa natin sa balita si Earl Saludar.
4: Higpit na tinutukan ng Philippine National Police o PNP ang investigasyon sa pananambag kay Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Interim Chief Minister Abdul Raup Makakuwa nitong Sabado. Ayon kay PNP Chief Police General Semilencio Natates Jr., nakikipag-unay ang kanilang hanay sa Armed Force of the Philippines o OFP at iba pang tinaukulang ahensya ng pamalaan upang masusing investigahan ang insidente at matukoy ang mga nasa likod dito. Sinabi ni Natates na patuloy na ginagawang case build-up ng mga otoridad habang tinitingnan ang iba't ibang anggulo sa pananambang. Tiniyak naman ng PNP na hindi titigil ang kanilang operasyon hanggang sa makamit ang mustisya at mapalagot ang mga responsable sa insidente. Para sa Rangkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Mga tropa, XFM News Nationwide, sabayan din po napapahinggan sa 93.3 XFM Antique, XFM 96.5 sa Calibo at 87.5 XFM Sagay, Negros Occidental.
0: Balitang balitang regional.
2: Punta na tayo sa Iloilo, ang Banate National High School sa probinsya ay walang pasok dahil sa tinanggap na merong pagbabanta pala. Katropa natin sa balita, Era Espinosa na XFM, Iloilo.
0: Live.
5: Suspende ang klase sa Banate National High School sa probinsya ng Iloilo ngayong araw, Agosto 17, dahil sa natanggap na pagbabanta. Ang pagbabanta ay ipinost sa Facebook kung saan ayon sa Facebook user na mag-ingat ang mga estudyante at guro na nasabing para lang dahil may masasaksak ngayong araw. Sinisiguro ng nagpost na may madisgrasya at hindi siya nag-iisa. Tinagri ng user ang Facebook page ng Banate National High School Supreme Student Government. Ang post ang nakakuha ng madaming reactions, comment at shares kung saan marami ang nabahala. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga kapulisan upang matukoy ang salikod ng nasabing pagbabanta. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
1: Indak-indak at pamulak sa Kadayawan, dinagsa ng libo-libong manunood. Milyon-milyong piso sa papremyo ipinamigay. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
6: Dinagsa ng libo-libong manunood ang indak-indak at pamulak sa Kadayawan kahapon sa Davao City na isa sa mga pangunahing tampok ng taunang Kadayawan Festival. Bago pa man sumapit ang alas 7 ng umaga, nagsimula nang mapuno ng mga manunood ang mga sidewalk sa CM Recto Avenue at paligid ng San Pedro Square upang saksihan ang makulay na float parade, street dancing at mga pagtatanghal ng 13 contingents mula sa school-based at open categories. Lalong naging kapanapanabik ang kompetisyon matapos maglaan ng karagdagang 1 million pesos ang Davao City First Congressional District dahilan upang umabot sa halos 10 milyong piso ang kabuuang papremyo para sa aktibidad. Sa isinagawang Grand Indak-Indak Showdown kagabi sa open area ng Coastal Road, muling nagkampiyon sa open category ang Mati City Balangay City High Performing Arts na nag-uwi ng 2 million pesos. Samantala, itinanghal na kampiyon sa school-based category ang Daniel R. Aguinaldo National High School o Drans Mana Performing Arts Ensemble na tumanggap ng 1.7 million pesos na grand prize. Hindi rin umuwing bigo ang iba pang contingents dahil sa malalaking consolation prizes na kanilang natanggap. Bahagi lamang ang indak-indak at pamulak sa serye ng mga aktibidad ng Kadayawan Festival na naglalayong itampok ang mayamang kultura at tradisyon ng Davao City, gayon din ang pagpapalakas sa turismo at lokal na ekonomiya. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa Balita, Marvin Ebano, XFM News.
2: Samantala, katropa, lalaki patay matapos barilin sa harapon ng kanyang misis sa Kabatuan, Isabela. Katropa natin sa Balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
7: Takbo pa sa paggamutan bagamat binawian din ng buhay ang isang lalaking matapos pagbabarilin sa kanilang pwesto sa Barangay Caloocan, Kabatuan, Isabela noong August 15, 2026. Ang biktima ay isang 40-anyos na lalaki na isang meat vendor habang hinihinalang riding in tandem naman ang dalawang suspect. Sa panayam ng XFM Santiago, kay Police Major Aniel J. Dumayas sa ang hepe ng Kabatuan Municipal Police Station, sinabi nito nagkasalukuyan pa rin ang kanilang pagtugis sa mga suspect sa nasabing insidente na ikinasuwi ng biktima na parating sa kanilang himpilan ng pangyayari buhat sa tawag ng punong barangay ng lugar at doon nadatnan ng mga kapulisan ang mga bakas ng krimen habang agad isinugod sa paggamutan ang biktima ng kanyang mga kaanak. Isang motorsiklo umano ang huminto sa pwesto ng mga biktima lulan ng dalawang lalaki na nakasuot pa ng helmet na lumapit pa at nagtanong sa halaga ng 1 kilo ng karne sa biktima. Pagkaraay bigla na lamang umanong bumuno ng armas ang gunman at pinagbabaril ang biktima sa harap ng kanyang misis na tinamaan sa tiyan at ulo. Nasawi ang biktima dahil sa insidente. Habang tumakas naman patungong lungsod ng Kawayan, ang mga suspect na ngayon ay pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: 13 anyos na bata critical, inasugatan matapos pagtatagain ng kapitbahay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Kritikal ang isang 13-anyos na batang lalaki habang nasugatan din ang kanyang ina matapos umano silang pagtatagain ng kanilang kapitbahay habang natutulog sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Paril, Cebu City kagabi. Kinilala ng pulisya ang suspek na si Angelo Naquines alias Luloy, 22-anyos at residente ng sitio Upper Kansintan sa naturang barangay. Nakadetain ito sa adlaw ng police station. Batay sa investigasyon, natutulog ang mga biktima ng umano'y pumasok ang suspek sa kanilang bahay at inatake sila gamit ang isang patalim. Nagtamo ang bata ng sugat sa mukha habang nasugatan naman sa braso ang kanyang ina. Bago ang insidente, umano'y pinalabas ang suspek sa isang disco sa lugar matapos sumanggulo habang lasing. Ang lalaking nagpalabas sa suspek sa disco ay umano'y asawa ng isa sa mga biktima. Ayon sa pulisya, nagtungo ang suspek sa bahay na naturang lalaki upang umano'y magiganti. Ngunit ang asawa at ang anak nito ang kanyang naabutan at inatake. Depensa ng suspek, bago siya pinalabas sa disco ay may sumuntok umano sa kanya dahilan upang lumabo ang kanyang paningin at magtanim ng galit. Inakala umano ng suspek na ang lalaking sumuntok sa kanya ang asawa ng biktima. Inihahanda na ng Adlaon Police Station ang pagsasampa ng reklamong frustrated murder laban sa suspek. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: At merong virtual assistant dyan sa Bacolod. Arestado matapos po makuhana na mahigit sa 2 milyong pisong halaga ng shabu. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario, XFM, Bacolod.
7: Arestado ang isang 21-anyos na lalaki matapos makuhana ng tinatayang 2.38 million pesos na halaga ng shabu sa isinagawang drug buy bust operation ng pulisya sa Dalan Palangka, Barangay 12, Bacolod City, madaling araw ng Agosto 15. Kinilala ang suspek sa alias na Joseph, isang virtual assistant at residente ng Barangay Bata, Bacolod City. Batay sa investigasyon ng Bacolod City Police Station 1, nakumpiska mula sa suspek ang humigit kumulang 350 grams ng shabu na may tinatayang street value na 2,380,000 pesos kasama ang ilang non-drug items. Nahaharap ang suspek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang tunay na pagkakakilanlan ng suspek at malaman kung mayroon pa itong iba pang kinakaharap na kaso sa ibang police stations. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
2: Tropang Brian, nasa lupa rin ang Philippine Area of Responsibility, ang LPA sa layong 1,040 kilometers east ng northeast or northern Luzon. At ito ay may medium chance na maging tropical depression sa loob ng 24 hours.
1: Katropang Buddy, samantala tuluyan ang lumabas sa monitoring area ng pag-asa ang isa pang LPA kaninang alas 2 ng madaling araw.
2: Patuloy naman po nakakapekto mga tropa ang habagat sa Luzon at western section ng Visayas, kahit asahan paminsan-minsan pagulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan.
1: Makakaranas naman ang maulap na kalangitan, kalat-kalat na pagulan at thunderstorm sa Metro Manila, Cordillera, Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Occidental Mindoro.
2: Sumikat ang araw 5:42 at tinasang lulubog alas 6:18 ng gabi.
0: XFM News Nationwide. Balitang International.
2: Iatid po sa atin ang international news sa pamamagitan ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, mga katropa. Inihayag po ni U.S. President Donald Trump na malaki ang ibabawa sa joint military exercises ng U.S. at South Korea, habang binibigyang diin ang kanyang magandang relasyon kay North Korean leader Kim Jong-un. Ayon kay Trump, masyadong magastos ang mga military exercises at nagbubuo umano ito ng mensaheng maaaring ituring ng North Korea bilang hostile. Gayunpaman, anindigan ng South Korea na matutuloy ang kanilang nakatakdang military drills kasamang US, kabilang ang 11-day na Ulchi Freedom Shield Exercises. Inatay nasa 18,000 South Korean troops ang lalawak po sa pagsasanay. Kasama rin ang American military personnel na nakabase sa South Korea. Matatandaan na naunang sinabi ng North Korea na ang Joint US-South Korea Exercises ay isang paghahanda para sa agresibong digmaan.
0: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay dati sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagbabala si actress at global fashion icon Heart Evangelista sa publiko na maging mapanuri sa mga personalidad na kanilang hinahangaan at sinusubaybayan sa social media. Ayon kay Heart, hindi lahat ng ipinapakita sa internet ay refleksyon ng tunay na ugali ng isang tao, kaya hindi dapat agad maniwala sa isang taong tila too good to be true. Ibinahagi rin niya na may ilang personalidad na mabait at palakaibigan sa harap ng kamera o online, ngunit maaaring iba ang pakikitungo kapag personal nang nakakasalamuha. Hinikayat din niya ang publiko na piliing maging mabait sa kapwa at iwasang maging bully online man o sa personal. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang sports.
2: Ang balitang sports sa tidsante ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mga katropa. Nagwagi po ang University of the East at University of the Philippines sa 2026 UAAP Baloran Tournament nitong Sunday sa Mandaluyong City. Winalist ng UE ang Ateneo de Manila University's score na 2-0 at nanguna sa Group A na may 3 points. Samantala, tinalo naman ng UP ang Far Eastern University's score na 2-0 para sa nilang unang panalo sa Group B. Nagtabla naman ang defending champion De La Salle University at National University sa score na 1-1. Habang tabla rin sa Group A ang Adamson at University of Santo Tomas.
0: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon pong Lunes, ingat po tayong lahat. Maulan, bumabagyo rin. Maraming baha, August 17, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako po si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: FM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.

0: Kuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million ka peso. May cash price, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness. Sample Gold, live testimony.
3: May ninja ka sa, inubuan ba ang parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Sample Gold, 20 euro talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Sample Gold.
4: Sample Plus Gold, Sample Gold, Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isang ka-teacher. Napatiyan ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko iniya daw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madabo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA-CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.
6: Kape na may natural energy booster. Sandton Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sandton

0: stamina ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Delibdi.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
4: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: sa XFM.
1: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
0: Good, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
2: Patroba mo!
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, anti-bacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Wow! Guwapan ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo! Guwapa sa akin ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
10: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Santone Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
11: Santone Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa pusog.
11: Desminoria.
13: No more.
11: Santone Plus Herbal Oil.
14: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
15: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
14: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Chronic pain.
16: Ang sakit.
14: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Bibili sa mga butika.

0: diet na kumuwasa.
1: XFM.
2: Exciting!
1: Couple Plus Gold.
2: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko lang ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: A new day.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santong Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Southern kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis ang Villa Monte Bacolod. Hili ko gid magpangape. Pero nag-untat ko kay Tasta sa akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong mga kape. Sa nabalaan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Southern kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins, at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately.

0: ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. O bibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Santan Plus Herbal Soap.
4: Kaya okay, Ida Cordero, taga butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
3: Santan Plus Herbal Soap.
5: Manamigin!
3: Santan Plus Herbal Soap.

0: ka sa XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Patuwa mo!
4: Exciting!
5: Mga katupa, exciting!

0: Chica?
1: Asking and answered your own.
0: Gunnar, don't answer yet.
2: Witness will answer, please.
3: Yung mga Japanese. So, sila yung may prominent research ngayon. Nakita nila na yung mga mechanism involved in faster aging. Ito yon, oxidative stress.
4: Mm-hmm.
3: So, alam naman natin yan, lagi na pinabanggit, ang oxidative stress gawa ng mabilis na oxidation ng katawan because of free radicals. Mm-hmm. Yan. So, pag nasolusyonan mo yung oxidative stress, meron ka ng isang factor na na-hold, na-control. Mm-hmm. Pangalawa, chronic inflammation.
4: Mm-hmm.
3: So, alam naman natin yung mga chronic inflammation na yan, kung ano-ano yan, yung mga hypertension, mga ganyan, kasama yan dyan, ano? DNA damage. DNA damage, it happens kapag yan yung reason why we have cancers, eh. Mm-hmm. Yung pagbabago ng DNA. And also, yung mga chemical na pumapasok sa katawan natin can alter the DNA. Another thing is yung dysfunction ng ating mitochondria. Alam naman natin, mitochondria is the powerhouse of the cell.
4: Mm-hmm.
3: Oh, yung cellular senescence sa tinatawag, which is ang cells natin, eh, mabilis na tumatanda inside.
4: Mm-hmm.
3: Okay, another thing, yung telomere shortening. Umiikli yung telomere, which is, according to the research, yung telomere daw ang isa sa measurable basis kung mahaba ang buhahaba ang buhay mo o iikli ang buhay mo. Kaya nga, di ba, maraming mga pagkain na natuklasan nila na pag kinakain mo everyday, it can make your telomere longer. Oo. And another things is yung metabolic dysfunction. Yung sinasabi ko kanina, kapag ikaw ngayon pa lang at your age of 30 or 40s, lagi may problema yung tiyan mo. May panuna mo, parang lagi may problema. Yung tumataas lagi cholesterol mo. Malaking factor yan sa pagtanda na mabilis. At saka yung latest na nakita nila, yung glycation.
4: Uh-huh.
3: Ang glycation, tingnan mo yung lechong manok.
4: Yes.
3: Ang itsura ng lechong manok.
4: Naluluto sa loob.
3: Luto. But glycation is, ang nangyayari sa katawan is yung interaction between sugar and protein.
4: Mm-hmm.
3: Pag marami tayong sugar na kinakain, it literally cooks the protein inside the body.
4: Mm-hmm.
3: So, parang naluluto daw tayo from inside.
4: Mm-hmm.
3: Na nagmamanifest nito eventually due yung pagtanda nakikita ito.
4: Mm-hmm.
1: So, isa pa dok yung ano, yung isa sa kadalasan na set aside ng mga tao, no? Itong impaired protein maintenance.
3: Yeah, yeah, yeah.
1: Minsan yung iba naman, Doc, hindi nagiging balance on how they use the those protein na kanila nakukuha. Mm-hmm. Kasi ang protein is meron siyang specific or kumbaga marami siyang function sa katawan natin. One of those is yung pag-maintain ng muscle mass sa ating pangatawan. Yes. Now, yung iba, sabi nila, Doc, kinakailangan pa ba ako yung magbuhat ng medyo, kumbaga yung resistance training, kung tawagin. Mm-hmm. Especially pagka umedad na.
4: Yes.
1: Kasi iba, di ba, mas maganda na, mas
4: relax na lang.
1: Yung pangangatawan nila. Eh, according sa mga studies, kinakailangan mo ng protein sa iyong pangangatawan dahil napakahalaga nun.
4: Mm-hmm.
1: At kinakailangan magamit mo yon. In what way? Doon sa resistance training.
4: Mm-hmm. Asa merong sabi, Doc Elhan, merong research na nagsasabi na yung edad mo ay madidetermine doon sa muscle mass na na-build mo during prime years mo. Kaya mapapansin natin yung mga tao na mas lower yung muscle mass nila, mas maiksi yung lifespan nila, and mas madami silang sakit kaysa doon sa pwera na lang doon sa excessive na, yung mga excessive na bodybuilders, kasi yung iba is nagka-cardiac arrest na sa napaparalyze. Pero yung tinatawag na yung normal na normal na pag-build ng muscle or lalong-lalo na yung sabi doon Doc Algy, yung pag-develop ng leg muscle.
1: Yeah. Yeah.
4: Determining factor doon sa doon sa lifespan natin.
3: Lifespan, yun nga, nakakagulat yun nung mabasa ko yung isang research na yun daw muscle sa binti natin.
4: Mm-hmm.
3: Kaya talaga dapat maglakad na tayo. Igarahin na yung kotse mo.
4: Okay na. Siguro pagka short distance, mas maganda mas maglakad. Uh-huh. Kaya dun sa research ng Blue Zone, Doc Algy, mas maganda doon ka sa environment na kung saan yung mga, let's say, yung work mo is walking distance, yung bilihan mo is walking distance, recreational area is walking distance, that you don't need to travel long distances. Kasi kapag travel long distances, of course, kailangan mong sasakay.
1: Mm-hmm.
4: Pero pagka malapit lang siya, short distance, is mas maganda siya kasi you could do exercise at the same time enjoying walking doon sa
1: Kaya napakapalad ng mga tao na nakatira sa mga province area, lalo na yung mga yung mga kaubayan ko diyan sa mga kaigurutan na naglalakad ng ilang oras, ilang bundok na para makapag makapunta dun sa kanilang paroroonan.
3: Yung mga Highlander, grabe talaga. At their age 80 years old,
4: matibay pa.
3: Partida, wala pang chinelas.
4: Mas may earthing palagi, no? Kasi earthing palagi. Kaya nga dun sa ano, merong document doon sa Hunza people. Edi yung Hunza people palaging naka-uphill climb. Mas bata siya, yung kasama niya 112 years old. Siya is nasa 23 years old, ay 25 years old. Mas hiningal pa siya kaysa doon sa 112 years old na kasama niya ng lakad. So those are the things na makikita natin na merong yung mga factors as mentioned ni Doc Algie. At itong according sa National Institute of Aging, yung mga factors na nakakaapekto sa it's either sa pagbilis o di kaya sa pagbagal ng ating aging process is itong ating pagkain, choice ng ating pagkain, ating habits ng pagtulog, also itong ating habits ng pag-exercise, anong klaseng exercise, nag-exercise ba o hindi, also doon sa mga bisyo katulad ng smoking, alcohol consumption, also stress level, and yung mga environmental factors na meron tayo.
3: Actually, napakahaba nito topic na to. Hindi natin ito matatapos ngayon. So, this is just a part one.
4: Yeah.
3: And tomorrow, we will concentrate more on information. Ano talaga yung nakita ng mga pag-aaral na kapag papahaba ng buhay? Para hindi kayo mabitin. So, we will stop here right now. Kasi nga, kulang yung oras natin. So, tomorrow, we will discuss. Alam mo, ang daming interesting studies. For now, inaalam natin. Ano ba yung talaga nagpapatanda sa atin? Kasi minsan, nagugulat din tayo sa sarili natin.
4: Yes,
3: bakit para na akong ganito? Bigla na akong humina. So, sometimes we need to check ano ba yung lifestyle natin. And then, pag nakita natin kung ano yung makakatulong sa atin talaga, and let's be serious. Kasi alam mo, ang buhay natin, isa lang yun. Hindi naman tayo pusa. Yung pusa nga, nagtataka ako. Sabi nila, 9 lives daw. Yung pusa namin, patay naman agad. So, yun mga ka-wellness.
1: Napakahalaga, Doc, na kinakailangan merong pagbabalanse din sa mga nababanggit natin. Ano? Kaya sa susunod na kabanata ng ating programa, pag-uusapan natin, paano ibabalansehin yun? Kasi sabi natin ganyan, kinakailangan mo mag-strength training, kinakailangan mo mag-exercise. Yung iba, puro exercise, wala nang pahinga.
4: Wala nang pahinga.
1: Kulang na ng pahinga sa pangangato nila. So, kinakailangan merong pagbabalanse po rito. Ha? So, bukas, abangan nyo po yung natin. Yan topic natin about this. Ha? Okay, bago tayo mag-break, mga partner, sa mga kababayan natin, mga ka-wellness natin dyan na nanunood at nakikinig sa atin pong Facebook live streaming. Kung gusto pong makisali sa atin pong Healthy Katropa giveaways, ha? Napakadali lang ng mechanics po natin. I-share nyo ang atin pong Facebook live streaming at i-comment niyo dyan ang mga good experiences niyo patungkol sa paggamit ng atin pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ganoon din sa atin pong mga listeners, ha? Pwede rin kayong sumali po, mga katropa. I-text nyo naman sa atin yung mga experience niyo about our products. Ha? Kung ano man yung mga produkto na nasubukan nyo na, ay i-comment po niyo dyan or i-text nyo sa atin pong hotline number. Kung meron kayong mga katanungan din patungkol sa ating pinag-uusapan dito sa ating pong talakayan, ay huwag pong magkatubili na i-text yan, ha? Sa ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Totoo lang po mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
5: The Secret of Health.
6: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Sanson Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Sanson Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Sanson Plus Gold, di ka basta-basta bibigat. Tuloy lang ang laban sa buhay. Sanson Plus Gold.
7: Mabibig sa pinatablay.
8: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas

0: Ang kapsula nasa Changginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Sunfone Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James. Ang iba talaga ang dating sa akin ng Sunfone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sunfone Gold Coffee Mix.
1: Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
1: Mag-Sunfone Gold Herbal Tea.
3: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
1: Sunfone Gold Herbal Tea.
3: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
1: Sunfone Gold Herbal Tea.
4: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo na ilalim pag-suplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, waska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaki, digasin.
5: The secret of health.

0: Balik po tayo mga kawelda sa atin pong programa The Secret of Health. So may mga katanungan ha, pwede nga text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
1: Ang programang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para laging healthy at makaiwas sa mga pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay isa pong powerful supplement na pinagsama-sama mga powerful herb. At lahat po yan sila ay mga natural, wala pong side effects, ano? At mga powerful herb po na ito, mga kaibigan, hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa ay kilalang kilala, no? Gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Yan po sila yung mga standardized extract, kaya highly absorbable sa ating pong pangatawan, mabilis magamit ng katawan po natin, ha? At may binipisyohan ng ating pong pangatawan mula po sa mga sustansyang ito. So mag-so maka-avail ng ating pong Santong Plus Gold, ay puntahan ang ating pong mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, at sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto. The secret of health. Sa mga kababayan natin dyan, ha, mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming, malusog na panunood at pakikinig sa atin pong programa. Dok, batingin ko lang lahat po ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live. Ayan si Sir Ding Estrella, ang masugid po natin na viewer sa atin pong Facebook live streaming, The Secret of Health. Gandang hapon po mga dok at mga katropa. Ang ginagamit ko, Santon Herbal Soap. Araw-araw tanggal ang mga katigati at mga butlig. Butlig-butlig sa aking katawan at mabango pa. Yun, okay. No? So, makasubok na ang Santon Plus Herbal Soap natin. Napaganda nito sa pagpapahealthy, pag-nourish ng atin pong skin. At the same time, kung gusto nyo pong ma-solve, ano, yung mga skin problems, skin diseases, ng inyo pong mga balat, subukan nyo, Santon Plus Herbal Soap natin.
1: Mm-hmm. Ayan, batiin din natin si El Jan, si Ma'am Maripik Biato, dyan po sa Santa Rosa Branch.
2: Mm-hmm. Yo, meron ding nag-comment dito, ang mga partner si Luz Daco de Vera.
0: Mm-hmm.
2: Hello po, watching from Puerto Princesa City, Palawan. Subok na po ang mga produktong Yes to Health Clinic. Dyan po ako gumaling. Lalo na po ang Santon Coffee Gold. Mm-hmm. Dyan po ako kumini sa ang kutis ko. Thank you po mga dok.
0: Mm-hmm.
2: And sana mas maganda malagyan na ano, malagyan ni Mama Luz Daco de Vera ng hashtag Yes to Health. Yeah. Para maano, para masali po kayo doon. Mm-hmm. Sa baka pwede manalo, no? Mm-hmm. Lagyan po ninyo ng hashtag Yes to the Secrets of Health yung, yeah, ano po ninyo, yung comment po ninyo. Oh. Ma'am, copy paste po ninyo, recopy po ulit para, ayan, maging eligible po kayo doon sa mabibigyan ng Santon Gold.
1: Saka pakashare na rin ang ating live.
2: Yes. Oh. Santon Gold. Oh. Coffee Mix gift.
1: Ito may message, kaya lang ano, emergency alert RRMC.
0: Ingat-ingat, yeah, ha, sa mga ka-wellness natin.
1: Oh, yeah. Grabe daw yung rainfall warning. Patangas, yeah, at Laguna.
0: Mm-hmm.
1: Yan, nanganganib ang pagguho ng lupa, pagbaha at patinting pagulan. Ingat po. Yan, tumunog na naman.
0: Mm-hmm.
1: Sunod-sunod.
2: Kaya mga ka-wellness, pag ganito maulan, na nasa loob ng bahay, masarap humigop, mm-hmm, ng kape, lalong-lalo na pagka naka Santon Gold Coffee Mix.

0: mga ka-wellness. And talking about anti-aging or pagpapahina ng ano aging process. Dalawa diyan sa mga ano sa mga highlight ng mga products ngayon na nasa Santo Gold Coffee Mix natin, mga partner, is itong glutathione at ang collagen, as mentioned ni Doc Algy, na yung mga ano yung mga Hapon at yung mga nasa ano yung mga Koreans. Bakit sila ano bakit sila na mas makinis at kung titingnan mo mas bata kaysa dun sa kanilang edad, is yung sabi ni Doc Algy is collagen. And May dadagdag si Doc Algy ako sa
1: collagen. Saka mahilig sila ano, mahilig sila sa mga beans. Iba yung soya, number one.
0: Yes.
1: Sa buong mundo, kung papansin ninyo, sa kanilang research, yung mga nakatira sa mga lugar na they consume more than 350 milligram of soy extra,
0: products.
1: Sila yung may kakaibang balat, kahit matanda na gracefully aging.
0: Yeah.
1: O Japan, Korea, and China. Yan mga lugar na yan. Sila yung may pinakamaraming kinakain na galing sa soya.
0: Aha.
1: O kaya nga, isa yung coffee natin, di ba? May coffee tayong Santon plus
0: coffee mix.
1: Coffee mix na ang base niya soya. O kasi nga, habang kinakain mo yun, aside from sa collagen, marami pa rin nutrients ang pumapasok sa katawan natin. Which is protein, yung isa sa pinakang sikretong, habi nga ni Doc Misael, na malaking factor sa pagtanda at pagiging bata natin.
0: Kaya na mga ka-wellness, ha? Yung kung ngayon is asarap, lalo na may nilagang kamote, tapos nilagang saging.
1: Tapos masarap ngayon.
2: Magandang partner niya.
0: Kaya kagabi, bumili ako parang 3 kilong kamote.
1: Just imagine, alas 12 ng hating gabi, namamalingki ka ng doktor dyan sa binyan.
0: Namalingki, namili ka.
1: Kung anong kinukuha niya, kinukuha ko rin. Kumuha siya ng kamote. Kaya naman.
0: Sarap, masarap pa kasi pagkaganitong panan may kamote, tapos Santon Gold Coffee Mix. Yan po mga ka-wellness, ha? Meron pang binipi na Santon Plus Gold and addition pa ng collagen and glutathione na kung saan is nagpapabagal ng ating aging process, nagsusupply ng antioxidant, which is na mention kanina ni Doc Algy, na kung saan itong oxidation sa katawan ang isa sa dahilan ng pagbilis ng aging process. Ang antioxidant level niyan is napakataas, and also yung enjoyment, of course hindi lamang doon sa benepisyo, yung ma-enjoy mo pa yung pagkakape habang kumakain ng kamoteng kahoy at nilagang saking. Nabakadag pleasure po yan sa panahon ng tagulan, mga ka-wellness.
1: Alam mo, noong unang panahon, ito yung reality. Noong unang panahon, pang kinakain mo nilagang saging na saba, kamote, mahirap ka.
0: Mahirap.
1: Pero pag ngayon, ang kinakain mo kamote, saging na saba, wow! May budget kasi yung mahal eh.
0: Mas, 80 na ng kilo ng kamote, ang bigas 50 lang.
1: Saka yung mayayaman, yung mga talagang they know the secret of aging.
0: Yeah.
1: Yun ang kinakain nila. Yung mga artista, pineplex pa nila. Like si Aljur
0: Abrenica.
1: Kamote. Ang pineplex niya.
0: Uh-huh.
1: O kaya, iba na ngayon ang situation.
0: Trend,
1: iba na yung trend ngayon. At idagdag ko din yung vitamin C, vitamin E, saka yung vitamin D3. Yan po yung mga pinakang mahalagang nutrients that we need to take every day. Just imagine, vitamin C, although marami niya sa mga pagkain kinakain natin, pero laging kulang yan. Yung vitamin E, laging, di ba, napanood natin, pinopromote as one of the best antioxidant. And also, yung vitamin D3, which is effective yan para yung calcium and other minerals sa katawan maabsorb ng sistema and to strengthen the immune system. Kaya nga sa Yes to Health, we focus more on products that is primary necessity sa nutrition. Kaya we have yung tinatawag natin na Ultimate Trio, Santon Plus Gold, which is punong-puno ng mga antioxidants, which is number one. Pangalawa, vitamin C. Pangatlo, premium D3. So yung mga yon, isama mo pa kung halimbawa gusto mong hindi tumanda na mabilis yung mata mo, isama mo pa yung
0: Visionex.
1: Kasi Visionex may vitamin E yun, may beta-carotene, may lutein and zeaxanthin. Kumbaga, makikita mo sa Yes to Health, yung mga product na alam natin na number one na kailangan ng mga tao, doon tayo nagpo-focus. At affordable, sa totoo lang.
2: At bukod dun sa mga nabanggit yung mga part niya, isa sa napakahalaga na kinakailangan mapatibay po natin bukod dun sa kalamnan natin. Since ang kalamnan natin yun nga ay napakahalaga para sa pag-proteksyon ng atin pong mga internal organs and overall health. The more na mas na-maintain mo yung muscle mass mo, kahit na ikaw ay nagkakaedad na, the more na mas nagiging favorable yun sa inyo pong buong kalusugan. Pero isa sa pinakamahalaga din ay yung structure ng ano natin, yung nag-hold ng structure ng ating pong pangangatawan. Kasi maganda nga yung muscle mass mo, mahina naman yung buto mo.
0: Yes,
2: ay hindi
0: yes.
2: rin po maganda mga kaibigan. At vice versa yun. Mm-hmm. Ano? Kinakailangan matibay din yung buto natin at maganda yung muscle mass. Mm-hmm. At kinakailangan din na meron kang muscle in order para sa protection ng pangangatawan mo. Hindi lang ng mga internal organs, even our bones, ay nabibenepisyohan kapag maganda yung muscle mass po natin. No? So, yung nabanggit din doon kanina, yung vitamin D3 ay nakakatulong yan, mga kababayan, ha, sa pagpapatibay ng atin pong mga buto. Alam mo ba sa mga pag-aaral, nagsasabi na kung gusto mo na mas humaba ang iyong pong buhay na mapanatili mong healthy ito, kinakailangan alagaan mo yung iyong mga buto. At ang mga tao na mayroong matibay na buto, yung kasi 'di ba yung buto natin may ano yan na bone mass kung tawagin, ano? Pagka maganda yung bone mass mo, nakita nila na mas mahaba, mas humahaba yung buhay. Yeah. Especially yung ano, yung pinakamahabang buto,
0: femur.
2: Sa katawan natin yung femur. Pag naalagaan niyo po yan mga ka-wellness, makakagarantiyan ng mas sahaba ang buhay natin.
1: Yeah.
2: Nasaan ba yung femur natin? Di ba nandito
0: nasa
2: sa paa?
0: Leg.
2: Oh, nasa paa. Kaya nga, pag lagi natin kinikilos yung ating paa, nabibuild yung muscle doon, nagiging mas matibay yung buto doon, mas ano mas nakakatulong yon sa pagpapahaba ng atin pong buhay. And of course, ang buto natin is dyan yung manufacturing ng ano ng mga cellula.
0: Iba't
2: ibang klase ng cellula sa ating pangangatawan. Kaya yun yung napansin nila na kapag ma-healthy, pag matibay yung buto natin, mas humahaba ang atin pong buhay.
1: Absolutely.
3: Kaya, the secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
2: Kaya sa mga ka-wellness po natin, kung meron kayong mga katanungan, ha? Kung meron kayong mga inquiries about your health, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong tax line 0969-609-65445. Kung hindi po ganyan ka masayalan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong talakayan.
1: Yung binabanggit mo kanina, balikan ko lang, kaputur ka doon eh. Kaya dapat, mahalaga na patibayin natin yung core ng mga muscle natin sa lower part. Oh, at hindi mangyayari yan kung hindi ka talaga gumagalaw.
2: Tama daw.
1: Yung mga resistance exercises. Yung paglalakad na lang eh. Kaya alam mo, dati, hindi mo ma-appreciate yung health benefit ng walking. Pero kung makikita mo yung mga study ngayon, kaya nga diba, karamihan ng mga nagpo-post ngayon, piniplex nila, naglalakad sila. Kasi nga, iba talaga yung impact noon sa paglalakad. At hindi lang dapat tayo naglalakad. Lakad ka nga ng lakad. Wala ka namang isinusustain sa katawan mo.
2: Yun na nga.
1: Pagkano, naglalakad ka. So the body will repair and ang gagawin niya yung muscle. Eh, ang problema, wala siyang mahugot na materials.
0: Yes, walang ano,
1: walang protina, walang mga nutrients. So ang mangyayari, yung muscle mo ma-worn, kaya mananakit lang ng ano yung mga ano, kaya kambal yan eh. Aside from doing your regular exercises, you need to sustain the body also with materials for healing.
2: So yun, napakahalaga niyan. Kaya doc, mahalaga yung pagbabalance. Ano. Kaya yan ha, papag-aralan pa, tatalakayin natin yan sa mga next na episode po natin. Doc, ito, mayroon nag-text dito sa atin. Doc, ask ko lang po, ano po ang kulay ng box ng Santon Gold Coffee Mix nyo? At ano po ang kahalagahan ng kamyas? Maraming salamat po, Felisa Cruz ng Tandang Sora.
1: Ayan, ang box ng Santon Plus Coffee Mix.
2: Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
2: Kulay gold.
1: Yeah. Dilaw.
2: Kulay dilaw.
1: Makikita mo parang yung ano, parang kahawig siya ng box ng Santon
2: Gold.
1: Santon Gold.
0: Nasa likod ni Doc Archie.
1: Nasa likod. Hindi, ano yan?
0: Nasa likod mo. Gold. Ito.
1: Yan yung nasa likod mo.
0: Gold coffee mix.
1: Yan yung tsura. Kung nanonood kayo sa live. Facebook live. Yan.
2: Doc, yung kahalagahan daw ng ano, kamyas, ano ba ang benefits yan?
1: Naku, daming benefits ng kamyas. Kasi imagine, di ba, ang kamyas, pinangaasim lang natin. Pero alam mo ba, may napuntahan ako isang mamahaling restaurant. Hindi naman ako nagbayad, nilibre lang ako. Yung kamyas, hina-highlight nila bilang kanilang drinks. Diba, ibang hina-highlight nila yung orange juice. Pero sa kanila, kamyas. At nakalagay pa yung health benefit. Ang health benefit ng kamyas, una, napakataas ng kanyang antioxidant. Yung mga powerful antioxidant like vitamin C, nasa kamyas yan. Okay? Another thing is, ang kamyas is maganda sa digestive system. Kung hindi ka natutunawan, maganda yan. Maganda rin ang kamyas sa may mga pamamaga sa katawan, mga inflammatory condition. At isa ito sa magandang kainin, pwedeng gawing juice, alternative yan doon sa mga calamansi juice, na punong-puno siya ng mga sustansya na, kumbaga, very unique na kailangan ng katawan natin. Saka ang kamyas, hindi siya nagkukos ng acidity ng tiyan. Parang calamansi din dyan na meron siyang alkaline properties once ma-ingest na natin. Yun ang kagandahan ng
2: kung marami kayong kamyas,
0: maganda yan. Nagtutubot ang
2: pero ano lang ha, iwasan niyo po mga ka-wellness yung ano, huwag masyado kayo sa mga pickled na kamyas.
0: Yes.
2: No? Kasi hindi naman maganda kasi yung, syempre yung process nun, yung pag-preserve, yung alat nun, ay hindi ganun kaganda
1: yung
2: para sa
1: ating. Talaga.
0: Fresh kamyas.
1: Tsaka alam mo, ang kamyas, unique na puno yan eh. Di ba? Alam ko niyan, pag bumagyo, tapos nayugyug yung kamyas, dumadami yung bunga. Oo, yun yung ano. So, gawin nyo lang, simple tip lang, alam mo, 5 piraso ng kamyas sa 2 basong tubig, i-blender nyo together with honey or any natural sweetener. Yun ang ano yun nyo. Try nyo, and take me later.
2: Doc, another inquiry. Tanong ko lang po kung ano ang masama sa may cholesterol at may cancer. Ako po si Maring Hilario ng Pandi, Bulacan. Salamat po.
1: Depende naman kung ang cholesterol na mataas sa atin ay yung bad cholesterol. Hindi rin siya maganda sa ano, hindi rin siya maganda sa may cancer kasi una, ang cancer patient dapat maganda yung circulation. So once mataas yung ating cholesterol level, especially yung ang alam mo ang bad cholesterol makukuha mo lang naman yan sa mga animal products. Kasi sa plant-based wala namang source of cholesterol pag plant ano. So yung the body can manufacture our own cholesterol whether we like it or not, gagawa ang katawan ng cholesterol. Kaya lang kaya tumataas sa reading yung ating LDL dahil dinadagdagan natin ng galing sa hayop na mga na mga pagkain. So pag may cancer ka talaga, hindi maganda na hindi maganda yung daloy ng dugo mo. At alam natin na yung cholesterol na hindi okay sa katawan natin can impede our normal circulation. O kaya hindi siya ano, hindi siya maganda kapag may cancer ka na, mataas pa yung reading ng cholesterol mo. O kaya focus kayo doon sa mga good fats, yung mga healthy fats na lagi nating binabanggit dito.
2: Trans fats iwasan.
0: Trans fats especially yung ano, yung mataas na sugar consumption. Kasi ang pagkain talaga ng cancer, current research is cancer cells feeds on sugar, especially yung mga ano, yung mga yung mga ano, ultra processed or mga refined sugars. Kaya iwasan yung pagkain. Also overconsumption ng rice kasi yung glucose is still a sugar sa ating katawan, especially white rice. And kapag ka may ano, may problema ganyan, let's say yung sabi niya is my cancer, isa na ano, isa na maraming testimony na produkto natin is yung Santon Plus natin. Lalong-lalo na pagsabay ninyo ang Santon Plus at ang Santon Plus Gold natin. Tig isang capsule or eto kasi kung meron na kayong problema, mas maigi high dose ninyo for 2 to 3 months. High dose ninyo, tagdadalawang kapsula 3 beses sa isang araw. Para ma-reduce yung ano, yung cholesterol, iwas ka talaga meat products, yung sugary drinks, mga kape na ano na 3-in-1 coffee, kahit na kape yung ano, yung kape na stick kasi maglalagay din kayo ng asukal, and also yung ano, yung magpapahina sa ano, sa liver function niyo yung caffeine, excess caffeine. So yan po ang gagawin niyo. And of course, kumain kayo ng mga pagkain na mataas sa antioxidant. Makukuha natin yan sa plant kingdom, sa plant plant-based na mga pagkain.
1: Mushroom sa mga may cancer, meron siyang anti-cancer property ang mga mushrooms. Na pwede
0: marami pa naman ngayong mushroom kasi tag-ulan.
1: Maganda ang mushroom, actually it's a healthy food. Hindi nga lang yan ano, hindi nga lang gulay yan. It's a variety fungus. Of fungus. Pero hindi naman gaya ng fungus ng buni at sa kahadhad. Napaka-nutritious ng ano, actually yes. Especially sa mga umiiwas sa karne, isa yan sa the best.
2: Damihan nila yung kain ng mga ano, tinatawag natin na electric foods. Alam yung mga electric foods, malaki ang ano nila, malaki ang ginagampanan nila na role sa pag-control ng mga cancer cells, yung mga rogue cells sa katawan natin. Diba Doc, merong ano yan, merong therapy niyan na true foods only.
1: Oh, yung
2: ano, hinahandle nila yung mga cancer patients.
1: Oh, yung electric foods originated by Dr. Sebi. Mm-hmm. Siya yung nagpasikat niya eh. Dr. Sebi is, I think, Nigerian ba siya? Mm-hmm. Hindi ako nagkakamali. Electric foods, yun yung mga talagang katulad nung sinasabi natin, yung mga mushroom. Oh. So, that, gulay. That helps the body. Mga gulay, electric foods yan. Oh, na kailangan ng katawan natin. Kaya... ako, sa totoo lang, kung may cancer ka, you need to focus more on plant-based. At least, mga 90% of your diet is purely plant-based.
2: As natural as possible.
1: As natural as possible. Ayan, si ano, si Ma'am Luz De Vera. Ayan, sinunod niya yung sinabi mo. Sabi niya pa naman. Si Ma'am, ano pala, sabi niya, ako daw tumingin sa kanya sa machine sa Puerto Princesa. Ah, one time, nagpunta ko ng Puerto, nakapagpa-check na siya sa ARDK natin. Salamat ma'am, naalala nyo yan. Ako di ko naalala, pero naalala nyo pa. Ayan, okay.
2: Ito, may isang katanungan. Saan po ang clinic nyo sa Santiago City? Sa Santiago City po ang Yastral natin matagpuan sa Alfonso Street, Center East, Santiago City, Isabela. Ano lang tayo? Malapit lang tayo sa parking lot ng bagong Unisa.
1: Diyan si Doc Ned para magbigay sa inyo ng ng mahalagang advice. Kasi sa naturopathy, sa mga hindi nila alam ang naturopathy, ang naturopathy po ay isang profession regulated by the government here in the Philippines ngayon. Dati sa US lang yan eh, pero meron na dito. So pag pupunta kayo sa Yes to Health Clinic, ang naturopath natin will ask questions. Tatanungin kung ano yung mga yung dietary habits ninyo, yung mga symptoms, etc. They will ask for the medical records if ever meron kayo. So we will devise some plan. Nutritional plan, minsan detoxification, ano yung mga appropriate sa inyo na talagang nakafocus doon sa mismong problema.
4: Yeah.
1: O, meron din tayo mga vitality check-up using sa Batangas, we use Radotech. Meron tayong mga clinics na gumagamit ng live blood analysis. Meron din tayong iba pang mga pamamaraan to determine. Kasi minsan, ang pinagmumulan sakit, hindi mo naman makikita basta-basta eh.
2: Tama daw ko.
1: Kaya inuugat natin yun. Ano yung, kasi ang naturopathy is for preventive. Hindi tayo nakapokus mostly sa mga treatment ng cases, but how to prevent it. At kung may sakit na kayo, paano natin kayo tutulungan na mas mabilis ma-accelerate yung healing?
2: Yun o. Kaya sa mga merong iniinda na karamdaman, kung malapit-lapit lang din naman sa mga wellness center natin, ay magsadya po sa ating mga branches. Ha? At nandiyan naman natin po mga trained consultants, mga CNPs natin na tutulong at gagabay po sa inyong mga ka-wellness.
4: And tomorrow, ha, sa ano ako, nasa Santa Rosa branch.
2: Santa Rosa, yun. So mga gusto kong magpakonsulta ng personal kay Doc Ron, dyan sa Santa Rosa, Balibago branch natin bukas. Ayan, nandiyan po si Doc Ron, mga kaibigan. Okay? Doc, may nagpahabol ng mensahe sa atin bago tayo magtapos sa ating programa. Doc, ako po si Mario, 70 taong gulang. Suki na po ako ng produkto nyo. Dyan ako sa Quezon Avenue. At magmula na uminom ako ng Santon Gold Coffee na nakabuti sa akin. Masarap ang tulog ko sa gabi. At coffee lover po ako. At nag-normal din po ang cholesterol ko magmula nang uminom ako ng Santon Gold capsule. Salamat po sa Diyos at sa Yes to Health. Nakikinig po ako ngayon, Doc, sa inyong pong himpilan sa 99.5 sa Mega Manila sa XFM natin. God bless. Okay, God bless din po sa inyo. Maraming salamat, Sir Mario, ha, sa pagtangkilik ng ating pong produkto.
1: At dahil dyan,
2: meron yata regalo.
1: Parigalo natin. Yeah. Ako, pipili ako dito ng parigalo natin. Ayan. So, dito sa nag-comment at nag-share si Ma'am Luz Daco De Vera.
2: De Vera.
1: Kasi parang ito si Ma'am matagal nang gumagamit ng produkto natin. Maraming siyang experiences. Salamat Mama sa pag-share ng inyong mga experience. Oh. At dyan naman sa'yo.
2: Kailangan pa Dok pumunta ng Puerto. Matagal-tagal na rin, diba?
1: Oo. Ayan nyo. Magre-request tayo na makapunta kami ng Puerto. Ulit
2: si Dok. Yeah. Ito sa texter natin, bigyan natin ng pagkakataon si Sir Mario no, na mabahagyan natin ng Santon Gold Coffee Mix Gift Box. Para ano na, malibre na yung kanyang pagkakape. Kasi talagang coffee lover daw talaga siya. Ngayon pa namang ganito ang klima, panahon napakasarap nga ng magkape talaga.
1: Ang gagawin po ninyo, i-message yung inyong Ma'am Luz Daco De Vera, i-message nyo itong page na to, yung Yes to Health Inc. page, ng inyong complete detail, complete name, inyong address, at ang inyong contact number. Kasi papadala ho yan ng ating logistics para mapakinabangan nyo yung aming regalo. Ganon din kay sir.
2: Sir Mario, i-text nyo po sa atin yung complete info po ninyo. Ha? Para napadala sa inyo ang ating pong ang inyong pong regalo.
1: Yeah, regalo yan ang mula sa Yes to Health boss, Dr. Milito Uy. Ayan.
2: Yun. Paano mga partner? Naku, napakabilis ng oras natin. Baka may pahawal po kayo mensahe sa ito po mga tagapakinig.
4: Ayan po mga ka-wellness. Ha? Tandaan po natin ang ating edad. Hindi mapipigilan pero yung pagbilis ng ating pagtanda ay kaya po nating pigilan sa pamamagitan ng tamang pagpili ng ating mga pagkain, pagtulog, and also pag-iwas sa mga bisyo, lalong-lalo na pagkakasabay ninyo palagi ang ating ultimate trio, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3 para matulungan pong mapahina ang aging process ng ating katawan. Maraming salamat muli sa pakikinig dito po sa ating programang The Secrets of Health.
1: And of course, sana ho'y nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan at sana yung mga mamunting kaalaman na to, may apply natin sa ating pong pamilya, sa ating sarili, para makatulong sa ating pagpapalusog. Maraming salamat po and see you again sa mga susunod natin pag-asahin pawid ng palatuntunang na Secret of Health. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health.
2: Thank you so much po, Doc Algie. At maraming salamat din, Doc Ronald, sa mga infos na inibahagi nyo sa ating pong mga ka-wellness. Maraming salamat din sa lahat ng mga umantabay at nakahilubilo dito sa ating pong talakayan. Ha? Ganun din sa lahat po ng tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Rimilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang ipulang dalangin ng Panginoon na ang siyang tuturo ng pagaling at magbalakas ng ating pong pangangatawan. Kasi muli, magandang araw. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
5: The Secret of Health.
3: The Secret of Health.

Tanggalin ang pamamagat, kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthol Plus Gold.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lean and Yosapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Pili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Ako si Manong Jun. Jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
10: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
10: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.

Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Diyos, mga katropa Philippines at our time, alauna 41 na sa hapon. Good afternoon, mga katropa. So, happy Monday, everyone. At loko na magkaroon it Lunas, August 17, 2026. And welcome na sa ating programang X-Rated! At syempre, kami magkaibahan. Ako si katropang Yani.
1: At si katropang Menggay.
0: Yes, mga katropa. Tutok na naman kami sa programang X-Rated. Yung maroon sa X-FM 96.5 Kalibo ang katropa mo. So, ibahan naman kami katropang Menggay. At alas-alas makaroon niyo hapon. Of course, naka-live kita sa ating karoon Facebook page sir X-FM 96.5 Kalibo. Agro X-FM Kalibo 96.5 ang katropa mga page. Pwedeng-pwedeng ka mo naka-comment, makapag shout out. At sa tamang mga katropang nakatutok sa nakaroon niya XFM Radio mobile app, especially sa ato niya mga overseas Filipino workers around the world. And sa tamang niya mga radio listeners, pwedeng-pwede gid makapaabot man. Itin niyo kami sa pagtamyaw sa ato niya hotline number, sir, 998-591-5186. Katropang Mangay, happy Monday!
1: Yes, katropang Yani, happy Monday. Gidanag syempre sa mga katropa utan natin hanga nakatutok, nakamonitor sa nakarang mga radyo, sa nakarang Facebook live, mga karunyan. Yes. Hapon. Grabe gid at init mga katropa, kasakit gid ana man sa pandira. Mas masakit ta man sa akon kara nga napatsyagan. Pero true. Grabe to, dabi kra pang yani mo siya. What as pag ilinarte ko amat ha mga katropa, isip-isip ba binatibay. Ano man hadlok
0: mag itom.
1: Hadlok oh, man mag itom nga ma itom kagon eh. Mga katropa iba biro ana.
0: Wa amot pa kay alam. Ama, ma itom mo gusto niyo pag masunog.
1: Yes. Ay, kasi ano gid aron kahapon na nagguwa kami ni Clarita kahapon. Buko grabe ni. Hindi makot ikaw sa makaram ako nga papanyim po. Hindi ba ako magtinamad?
0: Yes.
1: So, syempre, kumamat, abig rapang nga natamad, magdaga, it,
0: payong. True.
1: Ako na, kita makun ka ra, doon na, makugaping it ka ra sa
0: tama.
1: Kinit.
0: Matusta ka.
1: Oo, bago ka na, isa la, tama ko rin, pagbit-bit, it payong nga ron.
0: Yes.
1: Kasi yakman, tama ko rin sa rekera nga silak, sa rekera nga init.
0: Makaprotekta, di ba?
1: Tama mat, ano, katropang yan, kung kahit pa paano, mga katropa, ay, kung miski sa pagdagang, it payong, miski, wow, kita't budget, man, sa sunblock, di ba?
0: Yes, what, sunscreen?
1: Sunscreen, katropa, at least ay may payong matana kita nga kahit paano ay bukon it masyadong mainit.
0: Yes.
1: Tapos ay idungan pa mga katropa ro pagain it imo kara sa mata kasi grabe it sila ka.
0: Masilaw. Oo. Masakit.
1: Hindi mo man pwedeng hambaon nga magtanga ka sa silak para tugukon. Siyempre, ro reflection gihapon na mga katropa.
0: Pwede man ka na mag-shade.
1: Ay, wow. Gitaan. Sana ako pa-shade-shade. Gitaan ang nalalaman. Pero kung may mga shade, abi karo pangyani. Parang abi kakun karo
0: may pinapanawan.
1: Oo, may pinapanawan. Or nag-ano ka sa fashion. No?
0: Ah, diba? Yes.
1: Ako nag-agin nag-judge. Nag-judge ako mga katropa in a nice way matanagi. Oh. Pares ka ron sa mga iba na itong mga katropa. Diba, kuwang gandang adlaw, kuwang manapot shades.
0: True.
1: Tapos sa mata malanggalit ka ron sa may kilid. Manang mantaw malang.
0: Pangtago malanggalit andang mga observation, no?
1: Shade, baka mong nalalaman, ha? Ay, gandaan na mga katropa. Kasi rayro na nakakaano kita ka ron, eh. Kahit pa paano mga katropa, maabo matanang rason.
0: Yes.
1: Amat nag-shades kita.
0: Kanya-kanyang trip, di ba ga? Hindi ako mag-shade sa maugan.
1: Oo, di ba ga? Pares ka mo ni Karapang yan. Makamashade kami. Ano yung mahambag?
0: Unless may ang timos-timos.
1: Oh. Ay, yes.
0: Di ba ga?
1: A grocer ice, gid.
0: Oh.
1: Ay, may na one time naalala ko kay Karapang yan.
0: Ay, shades ay, ka? Ay,
1: bukod ako. Bukod matatakot ko.
0: Sabi
1: ko, ako dating nga classmate, nakashade, abi mo. Gano'n sinupay. Ay, ma'am, ma'am. Oh, mag-grabe. Ama, nag-shade.
0: Sa klase.
1: Oh, yeah. Abi mo mag-amin nga. May
0: sore eyes.
1: Kasi isip, abi na mga katropa gid man ko may sore eyes kay mga katagapon
0: yes,
1: tapos yung iba pagid nato mga katropa mahadlok duty o taki mo mag-ipin
0: tama hindi mag-istorya
1: oh naalala ko tarang classmate ko ginabinuli imo dahil sa shade na na ay utak ulihi ut agid di sa na magpating nga
0: may sore eyes
1: pa matsyag ang pinakita na no di wa kanat nagasupag kasi isa pagid abi sa anang aging bitawan niya hanggang magkunta hindi ka mo magkamauraya
0: tama
1: which is naturo nag ano sa ibang hay harun di imo
0: gihimo ang mangali kailangan patabing ipakita
1: oo dati mga katropa mga bungkugan kita ng mga unga nga ron hotel naga may mga ano ba may mga side nanda siguro ro sabat pero mga mapkulit gid ana
0: kasi is to believe gid ana kada pang menggay
1: yeah, kinahanglan gid ana nang pauson ro shade agi pasayod yang man nga may sore
0: eyes
1: o haragon pugawon rang mata
0: para makita nyo
1: pero isa pa gid kada pangin sa pinaka nahuya gid aro ibang ako kung mag shades aga may kuta na kung haalin ing mata katuwing may mga timos-timos
0: abi ko nagtangis
1: kasi ay,
0: broken hearted.
1: Araw pagka broken hearted ah.
0: Oy, may una giman karon diba? Ginatago ro. Syempre nag-magusto ka dahil mata.
1: Pagukan ng mata.
0: Itinangis.
1: Grabe man nabito kung naka-shade ka. Haman naka-shade ka. Broken hearted ako, ma'am. Sa sana oh. Gusoon. Kita mo man na naka-shade lang man ako para hindi man na makita ro. Sakit oh, diba? Sa rabbit ano mga katropa. Pero yun, tagtimos-timos pagit kira pang yan. Di ba gatubo ko noon? Tawag na pati ka mo karon sa halalinglingot ako no?
0: Yes.
1: Pagadlok kaya kasi isipon na
0: pero umpisa tag-unga kita ka na pang mga ito pagpati. Kita mo, migo uwa kita ang daila dati. Pero in fairness, matyo uwa pat ang.
1: Yes, ako ha? Man.
0: Eh, knock so, on wood.
1: Hindi man anay
0: hindi anay. Hey, hato, okay, kita pang mga guys. Ito na mention natin na. So mga katropa, if ever nyo makita nyo kami naka-shades, sa bilog ito sa mga rason.
1: Pero kataki kami ka panglingling ha? Pero ano tao, kaman doon o. Oh, makaraman ka mga katropa, para inyo baga nga pagpati. Hey, iba abi nagahambay nga timos-timos ko no dahil aga pinanglingling
0: yes.
1: Ko no. Yes. Pero na hala man na halabasi man. Dami karong dati karong pangyani sa eskwelahan nga na nagkatimos-timos imaw ha sa kakalingling mo man na itanak mga bayi ko no ron nga mga naga Chinese garter.
0: True.
1: Kaya ko, tao haman man ita namugtaw lang kita nga rayat a permiro nagiging rason.
0: Yes, aghara tong ginapatihan oh, ever oh. Since yung akin pero may scientific explanation na ba mga katropa nga what at kinalaman.
1: Yes.
0: Pero nagpinang lingling ka mo daya isungout atong gawas na kailangan na ito magpinaligos everyday at syempre may mga infections diba? Sometimes
1: yes.
0: Diba ga?
1: Mabuk ka tama katropa mga nag di ba naman na experience mo na ito tagdawri ano nira taga
0: ano sa uyapos
1: uyapos
0: ay haron na katropa may gagina ako kuta
1: oh,
0: bilang beses eh ako karon pero matasag sa
1: pinakaidago
0: oo wala matatay ka royo
1: haron ro ah okay may makilala kita ko nung nag-iping at anak ko no sa idagom ay kasi doon ko nag di ba isa malang ro itlog oh ay dumayo tama na dahil man sa rin karang uyapos
0: ako sa mga sensitive part na may mga tubo
1: sa mga singit-singit
0: sa mga singit or sa likod sa inyo mga katropa taga-una nga magduot sa bangko kung kamoy gapungko di ka rin yung part di ba nga?
1: Oh. Isa pa on my third ay katimana oh lo. Kasi nga ni mga katropa, may inabi kong ginap. I'm sorry ani ha sa mga nagawar ilabas.
0: Oh, oh.
1: Kasi may inabi kong main ko ginapusa.
0: Yes.
1: Ginapusa
0: nanda. Ginapagawa ng mata. Di ba? Oh, mata binatawag yes. Karun eh.
1: Grabe.
0: Ganana abi ka tropang main guy.
1: Yes, oo. Oh. Kay Daddy Lord's partner, ginana sa nakapira. Pero rin yung mga katropa, grabe arato nga. Istorya yung ginay ka ng hapon eh.
0: Lunes nga lunes, no? Pero buha itong bago.
1: Grabe, pero ro, daga, itry ka ng sila, katropang yan. Maabog, gidmatabi nga nakakaano ka itong kuwa kita nag-iingat sa itong sarili.
0: Tama.
1: Karun, sa sungaw itinit, hindi ka magkaangkon it mga mauruyon.
0: True. Mga, syempre, sa atong niya gawas, mga katropa, iba rashes.
1: Yes.
0: Then iba-iba ro, atong car niya temperature, atong car niya gawas, atong niya skin, nag-adjustment, di ba ga? Kaya, use man ko amat kita at mga protection mga katropa not just a protection kung kita'y nakikipaghiyawas ha
1: so,
0: ibang protection mat ana to pero of course ato niya skin sa atong outer skin mga katropa nakikita itanan
1: yes.
0: Haraho
1: ato man king o alagaan doon mga katropa
0: pero importante mo yung protection niya to sa iyo doon
1: sa iyo aro protection yan mga katropa masisiin ka mag-agto dapat may ano
0: may daan protection
1: aga may diba may na ka mga katropa ginasood at ananda sa raya ka ng wallet
0: yes
1: siya ba binanda ko
0: noon
1: papaswerte.
0: True.
1: Pero ang pagpatit naksang kilaga karon para ready. Ay, di ba?
0: Swerte nga, kasi may daga ka,
1: okay.
0: Madayon.
1: At least diba ready, ya? Imaw.
0: Yes.
1: Kasi na mag-disgrasya.
0: Hindi man na magbalibad ra. Kaya man, hindi ka man nalabay. Siya, protektado man
1: yes.
0: Mana kita.
1: Pero mas maya doon, mga katropa, mas manami, gida na nga may protection, syempre.
0: Yes.
1: Ago, damiski mag-gana, karun na, magpasugot kasi imong kagawasan.
0: True.
1: At least, ay, di mo sa imong sarili nga, ay, ano't araya, safe, takita ka ra. Bisi man o katong pinagusto. Ay, huwag na't matabo mga katropa nga
0: yes.
1: Ibang pagsisihan ninyo.
0: Kasi sa iba natin kaya pang mengge nga, hindi natin sa mapunggan. Mm-hmm. Iba natin karon yung mga katropa runa. Siyempre, kumbaga mahaba na
1: yes, part
0: na pagpalanggaanan. Oh. Oh, pero, oh. Rato kita promote is safe.
1: Yes.
0: Diba ro safety sa tanan.
1: Huwag ba na naamon ka mo mga katropa ginapunggan. May magmasairan kami karapang yan nga galabing-galabing. Oh. Ay, tama ron. Iyak ka mo karon.
0: Puntuhan nyo ron.
1: Oo, puntuhan ron.
0: Nakalim, may kabungara.
1: Pinundot, aro ka sa jahan. Syempre, inyot anan mga katropa. Aga,
0: yes.
1: Ro, safe lang primary inyong isipon.
0: Tama.
1: Para mas magnami pagidre inyong pag-iba.
0: True.
1: Diba?
0: Ag-protected ka mo sa inyong relationship. O, sige na pang dang bilan waba. Happy listening. Good afternoon. Ag, syempre, sige na pang Boss William. Good afternoon, mga be.
1: Hello, kita Kimo. Kara pang Boss William, mabe. Good afternoon, lat anak Kimo. Kara pang Erica S. Season. Hello, kita anak Kimo. Good afternoon. Aga, kara pang Cloudy de la Vega. Bogidana. Hello, man Kinyo. Good afternoon. Ag permi, kita anang napapansin ako. Nag-at highlight, kita anak
0: yes,
1: si
0: Sir TJ. TJ.
1: Yes, so, thank you so much, kita anak Kimo. Katarapa kasi, miski siin kita nga rang, miski nano pagid or anong programa.
0: Una, kita.
1: Yes. Nagawa, tani makatugog.
0: True, machawat yung mga sa atong comment section. Oh, kita permi. Aga, imagine nyo, sa California pa yung mga katropa, grabe, ro time difference. Pero una, gide mo sa mga program at XFM Kalibo. So, thank you so much, Gidana. And mga katropa, don't forget to follow sa mga kanyo page, ro XFM Kalibo 96.5. O, sige, rapang dang, di ba nga, dayong beses na mo nag-comment. Thank you so much, rapang
1: yes,
0: dang.
1: So, aga, my favorite ako, Daddy Loves, pero pahugot. Pahugot. Admit yung kalahin, sabi pa, mati. At buong ako ng
0: charger. Ano hugot?
1: Rapang Daddy Loves, kasi may ko, feel ko, full gut na rapon.
0: Full tank gut ah.
1: Full tank ko na ako. Pwede pahugot.
0: Yes.
1: Bro,
0: Charger.
1: Pagpugot.
0: Pagpuno na.
1: Go na yan.
0: Kunin na.
1: Kunin mo na.
0: Oh,
1: salamat man. At least nakahinga-hinga kung imawa.
0: Yes. Diba? Basta, ay, wala pa namin kung overcharge, di ba ga?
1: Dahil itong ginano per me, naprotektahan natin mga katropa, bro.
0: Yes.
1: Di kita mag-overcharge.
0: True. At kaya pang Ritas. Good afternoon na. Kaya pang Ritas, Adok Salvador. Thank you so much yung dasi imo nga pag kapi-kapi runa, kapin-pagsan tong plus coffee mix yung imong gamit. Yeah.
1: Bungdaut anar kada pang Ritas agsamta yes. Nagaburbiyahi si kada pang Ritas hay nagapamati imo sa nang radyo bukas nang radyo manangan panguno mahali ni Mora sa radyo
0: true para makapag-focus man imo sa pag-drive kaya mga katropa sa mga motorista naton mga biyahero drive safely gid akin yung mga katropa by ianay rin yung pag-comment karon importante safe kamo sa dagat
1: yes,
0: ha ako abi kada pang Mengay wa buko na bi ako it ano wa bi ako na ilang makita ko driver nga habang gamaneho gid sa
1: ay, yes,
0: kasi feeling ko tabi haya anytime every second sabi ano yung mawe importante kapi ko na ka sa karsada may biglang gatabok
1: yes.
0: May ga-overtake so dapat ay conscious ka mo mga katropa sa inyo karon niya pagmaneho
1: ang misi mga pamotor misi na ano man rin mga katropa kasi sa habang inato no sa isang mga segundo abig ka pang abugid man nabi tuod
0: matabo
1: o, pwede yung madabo
0: yes.
1: Kasi hindi ko amat magpamisok itait mabuhay or magpiyong itait bilang mga segundo manami ko mabudlayan niya gikita eh.
0: Yes.
1: Kaya okay lang doon mga katropa kung may magpuna kimong ayo ni man. Or mas may tanga ni kan pundo ano.
0: Yes. Kung may imogid ag kung amat sabi doon pag ikan na pang mega sila pansin ko aga hate ko man kung amat niya gusto ko tagad niya puna on tag niya liningot.
1: Ayo o.
0: Sabi doon pag ikan diba? As in super.
1: Yes o.
0: Na mga katropa I'm talking about ano ra eh personal experience dag. Syempre side ko man niya bukod yung nabira tama for me ha kasi kung ikaw may ginatanaw kagid man okay na bisang lingot
1: yes.
0: Pero kung bilang mga karak at imo bukod na tama.
1: Kaya nawai karon ko amat kada pangyani di ba kung nagabiyahe o nagadrive ikaw makatropa may makilaga ka ba nga to ho
0: maawhag
1: hindi kita hindi kita hindi kita bang maghimo nung ani man ruugo nga itadlungon ruugo maliso kita adan makarabok ko nyagit maliso kung di buhayon pag kita adan nasa makatali not agid man na makita
0: pero bulok nga ni moving ka mo eh di ba may syempre pero delikado ka mga katropa wakating ga focus sa imong pagdrive
1: bukol mat aron makatropa ita sa pagiging OA ro iba bigin hamba nang nga OA manara.
0: Mas OA daw pa disgrasya ka. Ibaga.
1: Hindi ni mako naton mahambal mga katropa para tabi kan daron hay. Ay di ako grabe kagid man na magpahawag. Ano haro malang mana ho sayo guman di para yung malang at the permit karon gid
0: hamba. Hay bukod sa tanan ni oras well take kita.
1: Oo. Thanks sa katropang Claire. Na appreciate ko gid ana. Thank you gid ana.
0: Truly pero hato ani no mga katropa every hanan eh every second counts mga katropa. Kapin pa kung una kita sa dagan. Bukod niya ikaw ro nag-isang hanong nag-drive.
1: Yes.
0: Diba dayo man ro it's either ikaw ro makadisgrasya or ikaw ro hi disgrasya. Diba even yung ato niya pedestrian ro nagatikang malangman na dadagahig. Even do mga kuray nga nakatindog malaw na magit nasasagawig. Diba ga?
1: Ang pagid niya ni no karapang yan ro kagabanan man abi natong mga katropa ro na ay isipon man anda nga ay wa man manakot saga sa
0: yes.
1: Ka man ro nagwan.
0: Di
1: ba tatay?
0: Marason gihapon.
1: Tama hun mga katropa diyo na binato mapilit kung minatabo utabi.
0: Yes.
1: Kaga puro lang rin kita karon hambal, puro lang kita si it pabangod.
0: Tama.
1: Para
0: kasi isipon na kita pamayin kayo. Cellphone natin yun. Mabuhitan natin anytime. After natin mag-drive. Pwede kita kapundo kung importante ganyan sabto no tawag. At kung mag-hi kasing friend niya to or may gusto kang tanawon, pwede kang pumundo. Then you check it out. Oh, diba nga?
1: Agbasin man nabi mga katropa, isa man sa raso nabi rin yung mga jowa ro na di tabagpate. Kung may napakarong gabi video call.
0: Eh mag-live ka lang.
1: Awa! May nakakaropang yan yung samtang nag-drive ba? Ano, nag-video call?
0: Sana all.
1: Kasi mga katropa, ginasure man nga nakauli, kagoy. Pero grabe, matato mga katropa. Hindi man nga itong baga, no? Hindi man kita mag-abot sa punto, gidana nga. Pati utaro yun.
0: Yes. Magiging normal. Kasi bukunot normal, mga katropa. Kung pasahero ka, okay lang siguro, no? Pero kung driver ka, ibabing case doon. Kasi ikaw rugadagat, manibela. Ikaw rugadagat sa gakyan.
1: Oo.
0: So sa alima, kung nakasalalay, rukabuhit, bilog na pasahero, nakasakay rin na. Di ba nga?
1: Abon doon mga katropa nga mga naging istorya maabon mga katropa ro mga naging senaryo nga syempre ibat agad mga katropa ro wamat at inubrang saga tapos ikaw na naka disgrasya ba nga. Syempre may mga may mga kabuhi mat ariba may mga kanya-kanya nga ni kumbaga kaya kita magdahan yang gid.
0: Yes.
1: Di ba kung mga maro yun dahan yang di ba kuhat nga ngay makareply kagid karon.
0: True. Ag makai love you kagid imo kana karon.
1: Ginawagat nyo magtawag si Ibana. Asa ko, tagit na to ha.
0: Shoutout lang natin ha. Sige na pang Alma Asyong. Greetings coming from Joseph Candido. At siyempre, sige na pang Rene Rosgal. Good after naman kimo na sa Hong Kong. O habang sige na pang Rene. Dapat bawag duga cellphone pag-drive. Nga, ni katropang Rene, di ba? Ito yung kinahangan ng i-remind.
1: Yes.
0: Kasi dapat daya is aton doon niya disiplina sa sarili, responsibilidad natin. Kasi isipon ta, atong alima busy sa pag-drive. Mm-hmm. Tapos, ibuhin mo pag-ilat cellphone.
1: Aron.
0: Diba?
1: Hindi ganaan ko no, katropang yan, ni mapunggan.
0: Oo, hindi kita kahugat ay.
1: Pero mas mahambay rin sa dakato. Ay, hamaan man na rin mga delivery rider.
0: Ay, kapundo man sana, aga, diba?
1: Agar ito, matabi mga katropa. Siyempre, may anda mga, kung katon hay, may oras matanang gamantaw sa dagbay. Oras matanang uwa. Diba po kung matanang ni oras nga, habang drive, ay sigit sa nang pinamantaw.
0: Tama. Kasi hindi mo doon pwede. Dahil, kung hanyay mga katropa, ro, disgrasya, hindi gidaan natin ron, malikawan kong amat. Sige na pang Ritas about gidana. Thank you gida si Imo karon niya pag puri umatana kamon ha.
1: Yes, ako agagi shout out gidana
0: si Ropang Claire. Feeling ko nakita sa dasadagan kaya gina shout out na. Shout out bang Kimo karon pang Ritas. Harang ani si Ropang Claire kakaabot na lang man. Divaga.
1: Kita mo nagdaga gid imo katon kara ita watermelon.
0: Wow, sana all. Oh, sambil actually kada pang mega water. Oh, drabe ta random no.
1: Storya ka rin nagiging mix and match at agad man, mga katropa.
0: Kasi speaking of watermelon, sa bilog gabi mo ka na pang mengay sa mga fruits nga high in fiber. Di ba nga? Ano ba natin? Pineapple do ginahamba nga high in fiber. Pero, mas high in fiber do tagarn apple, dekarn yung avocado, watermelon, compare, or mango, compare sa rekaroon nga pineapple.
1: Yes.
0: May fiber madyapon yung mao, pero
1: diba,
0: not that much.
1: Kaya matagawa ko ng sisis ang desisyon, no?
0: Yes, o, diba?
1: Ang may ko
0: nagkaalaman.
1: Nagkaalaman. May ko feeling ko, ni Karapang yan, ni isang otra sa karang health news, eh.
0: Yes!
1: Pero mas mayad rin, mga katropa, nagiging aware kita sa aton karang mga
0: ginakaon.
1: Pero speaking, Karapang ikriyani, itry, karang apinya, bow, may padaga ka kung karang apinya si Auntie Andrea.
0: Sana, oh, no. Harap nga ni imaw, ho?
1: Harap kaya nga, ni bumutuwa, gina ko si Auntie. Tinga ra medyo pinuya man ako nya bumutwa ka.
0: Yes.
1: Hello Kimo Ante ha, good afternoon gid ana, happy Monday gid ana. Syempre pa shout out ta. Una kara sa May Marcia Store, Poblacion Pabla, Madalag Public Market. Ag sa family na Bayran Nieves sa Ilog sa Kabangan Madalag Aklan. Oy, thank you gid ate ha. Aga happy fiesta gid ana sa kabangahan ko pila karang inadlaw.
0: Wow.
1: Aga kahapon una kara sa May Bugasungan. Samtang kami nag-walking kara pang yanin ni Clarita.
0: Ah, kaya gali nag-uli ang kilaga kasi fiesta.
1: Yes, so, haro doon. Ang maabong maging fiesta naman kara sa may sa itong makilaga.
0: Yes, sa Backhouse Sur. Happy fiesta ha, sa barangay Backhouse Sur.
1: Diba, hato, ni Karapangyan, nag-walking kami ni Karita kahapon. Siyempre, ito kami sa may leso, nag-agi.
0: Ito yung area.
1: Ay, pagpaagi namon, kanami, kita mga hugom itsuga.
0: Ay, sana all! Nag-fiestahan.
1: Oo, nag-feel nyo mga katropa, may mga sarsa, may mga nag-video okay.
0: Gatagay-tagay, chill-chill.
1: Ay, kahapon, habatian, arulia, di ba, namin nag, ay, ne, makarata yung mga, kunta kung uspaskan, ano kami, nag-watoy ma. Ay, ako ko ka na, nagpangamba ko ka na, karapang yani nga, ama ko, haman maali.
0: Christmas card.
1: Alin hawak kay hato ang mga katropo mo ako kasayod ka to. Ay, syempre, nagratong kabitag, may nagtawag ka na, sigurado ka gidmakon ko.
0: Ikaw, kita.
1: Kung harat ah, kung tawgon ka, makumakaon ka.
0: Yes.
1: Kasi sing ka magiging mahuyon, makon nga ron. Ay, hindi ko taman ako ati ka, hindi. Kasi ano, mga hugom, gidabi at mga piyesta.
0: Nakakaingan nyo.
1: Yes, sarong gidana. Nagmahambaw ninyo mga katropo, ang feel nyo gidana, roraya ka na nga piyesta.
0: True.
1: Kasi may masa, video okay yagi. Sa mga pagkaon.
0: Sa palibot, di ba? May mga tricycle, may mga sakyan nakaparada sa karsada.
1: Ah, medyo parehas malang mga kunur kung mag-ihapon sa dayhapon. Medyo kung kato na ikaon.
0: Gauhag.
1: Yes. Ay, ang bawa ni nana kang, may ba't naman akong ta kung masudlog yung nagpakanon si nana to. Ay, ay siya, alin naman malang abim man akong kontrol mga sit-sit. Di ba, kagabanan na mga nag-aagi. Puro lang mga katropa sit-sit.
0: Yes.
1: Aga, kung pansinon mo man, alin, no? Di ba,
0: wamadayon. Tama man.
1: Yun, mabudlay, gitana ka. Pero sa, ano kung nag-enjoy ro mga katropa naton ro na ah
0: sa piyestahan
1: sa mga piyestahan no? Sa mga tawo ro na nga nagapaagtugon e piyestahan.
0: True. Baka next batch abi ro mga makarang oras nga raro anda kanya lunch time.
1: Yes. Fi grabe gid ani karon karon pangani ko may ginatawag nga VIP.
0: Yes.
1: Kasi ginapagabi gid ana kimuray ka ng salad.
0: Ag iba garo area. Di ba ga kumbaga sa suot exclusive. Sana all gid ana ha. And of course karon pang jewelry gid afternoon bisan alinon pa kung disgrasya hindi malikawan bisan nagapanaw nga ni nanandad pa doon yung ikarapang jewelry kaya nga ni diba ro disgrasya hambaw ko una gidana ron perme.
1: Yes.
0: Pero ro pagdahan iya man katon at least hay bukot ikaw ro rason diba gahan kita perme ro ato niya na bukot ikaw do rason kung hamat natabo ron.
1: Yes. Diba? Agra iba git abi katropang yan kung may konsensya kagid imo.
0: Yes.
1: Diba mamapaisip kung kunta walang anha ko nagmanta walang gintago ko lang.
0: Ila imo ba nga natabo raya karon niya bagay dasing pagsinelpon. Diba? Matya kagaway man imo nga wa mo gipagabi mo gating pag cellphone.
1: Yes.
0: Diba gano?
1: Mama di mo nga kung kano man na cellphone ka go. Diba na kung okay na man na nasakas nakasang oras ko man ang cellphone.
0: Yes.
1: Tapos hasta pagid man na sa pag drive cellphone ko
0: gihapon. What gihapon. Anakasla ha? What at sa bawan ko lang ron Di ba? Speaking ka na pang mga very nostalgic kami doon kanya line. Kasi tagmaunga kami. Di ba may mga text? Tagmaunga text nga ron. Square nga ron.
1: Yes,
0: may mga sanggoko, mga ano-ano mga doon. Di ba? Hey, abo-abo hamon ka ron dati. Kung amat nasugo kami sa among ginikanan. So, syempre kapabubog. Di ba? Kung amat mga katropa. Ah, pag humambal si mama ko. Buon ko yung mga text. Or lastik ko. Sa bawan ko ron. Nagpahigop kinyo.
1: Tama. Tama rin ito. Nababatian.
0: Di ba?
1: Kasi sa mga text, abi nga mga katropa. Ay, adik, abi dati rin mga inunga.
0: Yes.
1: Ito ko ni Makaram, yung show, ay, syempre, cellphone yung anagid eh. Aga,
0: ay, cellphone na, itong sabawan yan.
1: Ay, yung cellphone na, niro sabawan, gidman. Pero na to, itong mga text nga to, aga, kasubo, gidlang rin, may mga natabo, siguro na, mga katropa nga,
0: habasa,
1: ginunting,
0: yes.
1: Inungo, sinugan.
0: Super. Abaw, gita, ha?
1: Grabe kita. Ay, kita na kayo katropang car
0: army. Grabe kita na, katambo ka na rin mong utok. Kaya isipan mo kita
1: ron. May sanga, paimaura.
0: Pero isipon mo lang, at least ay, medyo i-refer lang natin nga. Ginatanaw ka nana as younger.
1: Yes. Diba na? Nasaid mo katropang yan. May sanga, aray. Grabe yun na akong rush. Grabe yun akong minadali. Tinago na mo lang ng cellphone. Ay, kita na si katropang RR nga ra. Ano ba ako na nang nahugat ka na matangis ako?
0: Tagin panawagan mo lang, Ana.
1: Imo pa man ka na pangyan yan,
0: pangutanan.
1: Pangutanan ng imo ang nasa ligan. Kasi ikibahan kami sa patrol. Abo ko, ka na, ako siyang hapon niya. Arma ko na, nakita mo ako na ang cellphone. Ay, huwag, ama na siya. Ay, ano, kung kato na eh. Ano,
0: tagahawag man imaw.
1: Send kita na imaw eh. Siyempre, ako mga katropel, si RR, marama ko nang naging kaiping. Hindi ko mapapangtanan niya. Imaw. Ay, ababong
0: cellphone. At may tiwala, kakana eh.
1: Tiwala. Hatot, makarong galin, lesson learned mga katropa. Bukon itanan niya oras ay gapaburgid, Ana.
0: Ang hindi tanan niya oras, sunod sa tawag niya pagkatiwalaan mo,
1: yes,
0: pagkatiwalaan mo tunay.
1: Kita mo naging ekis, sunin mo sang listahan.
0: Yes. Ibig sabihin, ikaw lang punta, Ardo, nag-iisa, tapos naduga ka pa. Diba?
1: Ano ba ako nang haubrang magain kay RR?
0: Dahil nabi ko Friday yun to.
1: Ay, yes.
0: Para kung na mag-cramming ka man.
1: Diba? May thrill, gita nga ni, makon ka na pangyani. Grabe, gita. Garage ka una ako.

0: citizen, kung may gabantay. Diba even the helmet, diba given to helmet yung kaibahan dapat sa mga requirements and all, pero kung gabantay, aman, sigma na. Diba
1: yan, natin kung numatawag, anang perfect, gidana.
0: Yes.
1: Pero mga katropa, pwede man na di kita nga mag-iwas kasi basta ato lang isipon per mir, hindi gidana kita makaubra ita bulok, aga,
0: yes.
1: Pwede ka ato nga, syempre may makakita.
0: Magbalik.
1: Oh.
0: And si katropang Rita, sabaw, gidana namin, gidana ka na t-shirt ni katropang Mega Match sa si Jollibee.
1: Oh, grabe ito, kasay ko malipay ako.
0: That's your red. Diba?
1: Oy, mga katropa, Roy, matakig na t-shirt kayo, naghalin na tag sa may estansya, tag mga bagsak presyo.
0: O, diba? Nakahingabot pa.
1: Nakahingabot
0: pa. Kasi asa to, kahapon, diba, no? Friday up to Sunday. So, nag-enjoy kita siguro aton ka ng mga bumagaka.
1: Roy, ang hindi malipatan ha, ang maja-jollibee, gita.
0: Ayun!
1: Okay, thank you, gahapon ka na pang Jowry.
0: Ka na pang Rita.
1: Pero speaking, man ka na pang Jowry, harawa, man nagpanlibak sa bilog. Nagwapa si Menggay Makara. Sige, Rayan.
0: Kasi last week bukod?
1: Oo, Rayan lang. Pero may asok-sokon ka na pang Jowry. Rayan, tabi kita nagagwapa.
0: True. Pero grabe kita na block. Ano, nagbitsagin block mo sa social media ka na pang Jowry, ha? Pero thank you so much, man, Kimo.
1: Ano lang, mga katropa. Salamat, gita. Pero may sa inyo nga mga
0: compliment.
1: Yes. Kung amat may mga kung may slight baga nga rang kung amat may mga kanami inyo pag
0: compliment yun pero may ano gihapon hindi na pwede nga pure compliment
1: hindi na pwede hambawon niya rumiatuod kung bagay may ginabaw bawi nanda
0: yes and si katapang Ritas ay may kawag itangan niya ako tigambong katapang Ritas ka naghambag kang buko nakot mapute matul kanan latana diba but siya na overwhelm mo nabi ako katapang Ritas sa duyon so pwede hambawon mo nag itom lang man ako
1: grabe lang ako nagpute
0: bailo man anay kami
1: feel man nato na mga katropa.
0: Yes.
1: Pero, syempre, shout out ato ni speaking man kira pang Philip sa mga warot. Ay mo, nag-arangkado.
0: Highlight siya tayo.
1: Wow. Taut, imo ra hay managag piyong manakaina eh. Patian ko tayo yung limog.
0: Nabugtaw lang. Okay lang.
1: Nakara sa may Tala store.
0: Yes. At para ready kasi mga customer ka na pang Faliba. So, shout out kay muna ha. Yes. Thank you so much. Pag-highlight.
1: Natandaan ko lahat, anak, karapang yan niraan ng comment nga. Kana, nag-utang. Tapos sa iba, nag-bakaw. May maabo pag niya man naka-experience at mga makaraya nga ray.
0: Aga, syempre, napi-feel natin do. So, yung katapang menge, mo siya, kung no choice ka mo, ako inyo nakikita.
1: Yes.
0: Pero pag may inyo, sa ibaro na, kumbaga, ibaro nakakatamasa, iting mga biyaya.
1: Kasi isip, pa binanda katapang feelings ko, amat, ito man nakita ka, huy, mabuot ko
0: yes. Ag, apo man narakwarta.
1: Wow, Raya, tarumanabi ba mga katropang mabatian?
0: I-gaslight yung pamana ko.
1: No? Tumakabati ka kayo. Abot, arong kwarta. No?
0: Ibig ka maaking ka pa. Ibig lang ah. Diba?
1: Siyempre, abot, anak ko na kwarta eh.
0: Yes. Maski sa di ka na lang istorya naging manggaranon kita.
1: Siyempre, kay ka na pang Wawi Season. Hello, gidana mga katropa. Patamuyaw kami iya sa Ganzon, Hamindan, Capiz.
0: Wow.
1: Oy, thank you so much, gidana ha. Siyempre, sa mga girls, sa mga beautiful girls na nakara sa may Tigayon store. Shout out kita na unaag sa Dendrop sa mga katropa na tunro na nga naga pamatika. Ito na feel ko nag-share ang makara si Madam.
0: Thank you so much kita kinyo mga katropa. Shout out kita na kinyo tanan. And of course, nasa Rawal and Junior Barbershop. Bago kita na, thank you so much kita kayo mga katropang Macho and Wolf. Hindi ka gigiting magpaperde. Micho, grabe ta blooming talaga si Yannick. Sana all!
1: Sabi ko may coat as olive.
0: Yes. Tapos naka-caps lock pa.
1: Grabe kita na pag ako nga raho. Diba? Pero makaroon dapat baka tropa magpanawag ka mo sa inyo ron ng mga partner, sa inyo ron ng mga asawa. Dapat
0: yes,
1: may ko, diba?
0: True.
1: Kapag mo sa asawa, inaman na sa asawa ko.
0: Sa asawa ko.
1: Diba ka? Na, hukul at raton ka ra.
0: True.
1: Kasi sa tanan nga oras baka tropa, bukong kuno ita sweet eh.
0: Yes. Bogit, ano yung mga comment kahapon kanda ka rapang Ritas? Ay, basi ko uli ikaw nag-comment, tapos yung sanda. Kaya mga katropa, harap para reminder lang kinyo para inyong mga comment pabasa. So, bago mag-end the program, hinga buto niya. Limawa,
1: yes,
0: biman na sa programang X-Rated until 3 PM kita. So, mag-comment ka mo before 3. Kasi kung amat, kung patapos yun, syempre hindi yun natin doon hibasa.
1: Kaya, pares ka rin mga katropa, masaya mga nangan, ma-commercial kami. Eh, dapat hinga buto at agagi.
0: Yes, pero ginabalikan mo natin doon, ha? Hindi ka magkabaga ka. Bagidaan na malika na pang jury, nakita ko kahapon si Menggay, tawag ko, hindi namamansin, kaso panaginip lang pala yun.
1: Nawa ako, isip ko,
0: isyuhan mo pa ako, ha?
1: Nawa ako, sin ako na kumagto kahapon. Ay, gita.

0: rin panamgot. Okay man ako, ha?
1: Yes. Ang masadya ka, Mateng.
0: Masadya, mata, ha? Ay, naku ba? Diba ako kung ginapanamguhan kita nga rin?
1: True. Iba tara ko na imagine.
0: Oo. Ay, may gadbutwa.
1: Hindi na, pero mga ulong ang pagpabutwa. On!
0: Ay, ito yun yung mga katropa.
1: Di ba manami katropang may gaihampang sa, tawag ka na po, na bitlo machine, tawag ka na. Tag sa mga arcade nga, tag ugo-ugo, nga gagawa-gawa.
0: Ay, oo, tagasampok. Yes. Kung, hindi ka, kung katanggrapang yan, kung magagi ka, dapat
1: okay, matakot sa una. Tapos na yun, dinasig, di ba ka?
0: Ay, dapat mga katropa, sampang nag-aumpot, nag-abutwa, sampok pa. Hindi yun, pagpugat na nga, mapatimdog, pait, mayad.
1: True.
0: Hindi ka na pwede pabuhayon, itindog.
1: Kasi maperdi ka.
0: Pero kung iba yun, yung sampo ko, yung tindog, yung masakit, akandaro yun. Ay, kita na.
1: Delikado karon mga katropa. Oras na to, alas 2:11 na sa hapon. Grabe to, speed run on kanya. Oras, agre ka mga katropa, is ginatod ka to ni Turbo, that are food supplement for men. Ara, Lunes pa lang, umarangkada, utaka bumakag mo, Turbo.
0: Yes.
1: Para happy, gitaro inyong bilog sang Domingo, ay mga katropa.
0: Kanamiton ra mga katropa, ara, kung gusto ninyo matanang maghaba pa. Yung performance, gitana, sa inyo, karenga, pag-loving-loving. Ay, for the go, mga katropa, sa karenga, Turbo. Kasi manami ra katropang yan eh, para sa mga kalakihan niya.
1: Yes.
0: Gusto pa it extra, di ba?
1: True.
0: Gusto pa it mas uminit.
1: Ang mas maghaba. Di ba? Mas magnami pag ito ang dakar niya loving-loving with their missis. Kasi mga katropa, ro, Turbo, gabulig kinyo para mapanami pag inyong performance at satisfaction kay iba ro missis.
0: Mm-hmm.
1: But it doesn't mean mga katropang mahina ka. Mabaskog ka ron, pero yes, nadugangan na pag inyong kabaskog.
0: Iba, pero mga katropa, ro, dagas yung kagawasan eh, di ba?
1: Yes.
0: May ana, may karang mga katropa, natural at abi mo ra.
1: Siyempre,
0: safe ro, effective.
1: Yes.
0: Karo, namin nato ni, siyempre sa mga pag-promote man, itiva natin karang mga vlogger.
1: Mm.
0: Ay, may ana, may karang katropang yani nga, may pitik gid ana sa kalakihan niya kung sa siin rato gidaraan nang ipabatsyag sa
1: mas gapanami pagid di ba ga kumbaga sa pagkaon nga plain tas gidugangan mo katumbal mas kanami pagid imaw
0: ag iba gid man ro ikumpara niyo mga katropa ro nakaturbo sa uwa
1: yes
0: aron.
1: Manami gon pero nadugangan pagid di ba ga suabe so ginapahaba na nakar mga katropa ro yung energy ag confidence sa paghulid kay missis kuwa sa epektibo ro aton karnya turbo that are food supplement for men. So, sa mga mister, bumakaw ta ka muna. Sa mga misis, kung ga-birthday, ga-anniversary ka mo, bumakaw man ka mag-iregalo kay mister. Basta haraya, si mister ta dapat
0: yes,
1: okay.
0: So,
1: 30 minutes bago ka mo mag-loving-loving.
0: Para mas mahaba, rubak-bak man.
1: Yes.
0: Mas manami, kita mga katropa, rin inyo karang pag-loving-loving.
1: Wow, kanamitan. Sa rato niyo, turbo mga katropa, available kita sa mga Mercury drugstores nationwide. Pwede niyo man yung ma-order through Shopee at TikTok shop. So, go out ano mga katropa, mag- add to cart
0: yes.
1: Na.
0: Pero naisip na karapang yan, hey, dapat kung mag-turbo, itag-sigurado, gitang inyong oras.
1: Yes.
0: Kasi alin nun, naman nabi kung makainom ka turbo, tas may nagpanuktok as a portahan.
1: Kaya dapat sigurado, what is turbo?
0: Inyo, gidron, inyo rin, gabi, inyo rin, adlaw.
1: What dapat it, ibang mag-inawat.
0: Oo. Kung mag-inawat, mag-hipos, wata ni nag-turbo, Korea.
1: True. Hindi, anay, maton mag-kinatok, ah, sa sunod galing.
0: Yes. Pero, syempre, aton man gihapong paalala, buro turbo nga mga katropa, para at sa mga katropa na turo na nga ready yun, kayo magbilog yung pamilya, sa mga bugi-bugoy ro na, ay himong ka nila na.
1: Pagkatugog, anay, mag-eskwelang, anay,
0: tago,
1: mag-focus.
0: Tago, anay, isarado, anay, rupertahan.
1: Harot, taro, sampuka. Harot malang.
0: Grabe, gitana.
1: At sige na pang Jimboy Perez, good afternoon, shout out sa Citadel Residence, Phase 2, Uwisawan, Calamba, Laguna. Shout out kinyo ro na, ha. At syempre si Telepoldo, abaho, welcome to, welcome back to the job, katropang Leopoldo. Shout out lang kimo na. Back to work na naman
0: yes,
1: kita karatay.
0: Mga mahuhugod, ginanaton yung mga nag-aungkot ng mga empleyado. Siyempre,
1: yes,
0: sa iba, pag ito nga pauli pa lang, mupa lang nagkatugog.
1: True. The day off.
0: Yes, so,
1: kasi kanya-kanya, bigot at day off, mga katropa. And speaking ha, sa mga piyestahan, harak, kung mga kamot inom para hindu na, parang chill sa inyo kanyang mga barkada, inyo kanyang pamilya, bumakaw't anak ng mga katropa at Gold Eagle Beer para, syempre, kinahon kung ano yung Bakal, Kanugurutan san. Magamit yung pattern as entry mga katropa para sa aton na Gold Eagle Beer Premium sa Tansan promo. So harna, mag-ship ani kamot inyong brand mag Gold Eagle Beer ani kang mga katropa kasi 320 ml o konsang katansan it Gold Eagle Beer ha equivalent imaw as one entry. Agro, katatansan mga katropa ipangbutang ninyo sa mga sobre and then butang inyong pangalan, edad, address, contact number ag permahan. Makamalang kadali mga katropa para matawan kamot chance ka magdaog it 5,000 pesos sa aton Carnia Weekly Draw every Friday. Yes.
0: Ay, base mga katropa, sa mga nagapurpamiesta ro na agrayan o anda karang
1: brand.
0: Yes. Ay, base ko na makibot ka mo ro tag-anay ginaano.
1: Ang mga tao,
0: yaman na ninyo butang raho sa rey karang baso. Wag naman nagauli ka raha.
1: True.
0: Ay, kasi yes, para takanday, malit man naman dahil sa abon manakin yung pagpahanda yes. Ka mabawi naman madaog kami.
1: True. Oh, Mag-ROI pat-ana. Tama matod mga katropa. Garoon na, so, kada sobre mga katropa botat inyong pangalan, edad, address, contact number, ag pangalan it baraka nga inyo karon nga ginbakyan. So contact number di kita paglipatan, di pagkugangan. Ag mga drop boxes naton para sa Gold Eagle Beer mga katropa. Is makitaan sa Gabriel Store o naroon sa Si Kimpo Street, Poblasyon Calibo. May aton man sa Malu Store sa May 19 Martyr Street, Poblasyon Calibo. Ag may aton pagin sa area it banga sa Ruel and Junior Barber Shop. Kung kamo is magapit una, gapanindahan, gapabugo. At mga katropa, ihapit nyo rito para wan kamo ita pagkabudlay. And of course, kung magapit pan kamo iya sa mga istasyon, hi, available man mga katropa, pwede ka makahugog iya sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Calibo, Aklan. So go at ano mga katropa, tipunar inyong tansan, hindi pag-ipilak, lakman pataron makalimang libo kamo sa aton Carnia Weekly
0: yes.
1: Drop.
0: Yes, bonggat aron mga katropa, maabo pataron pwedeng pag-agtuno ni Trey Karanga, yes. 5,000.
1: True.
0: Kaya nga naman nami nga sampal eh.
1: Tama, sampal akot kwarta.
0: Oo. Oh, oh. Ay, ready kita. Kumusi ako mga katropa, ready at ano ako karon.
1: True, anytime. So, aras sa mga katropa, alas 2:17 na sa hapon. So, abo ta kitang na chika, pero hindi ato pagkalipatan. May ato naman karon niya panibagong istorya.
0: Sa ano matabaga to?
1: Ay, kinabitan kita. Panibagong kabanata, umata mga katropa rato niya dapat abangan. Agro, ana karon niya, title is Maabakada ng Paglalayag. This is a story of ano mga katropa, a family, a grieving wife. Oh, grabe gid.
0: Maano rin kung mm-hmm. Diba kung kanon ako na pangyani rubilang ina, diba?
1: Yes,
0: kaya,
1: anong sacrifice?
0: Mga katropa, ano pagidara nang maisakripisyo sa nakarang asawa?
1: Yes. Oh. Agpaano imaw makarecover halin sa pain yes. Matapos nga baduga ro ana karin niya asawa. So doon mga katropa ro ato niya istorya for today. Agraya mag-alas is the 3 days so until Wednesday ra mga katropa.
0: Mabahaba para mga katropa mm-hmm. Pero mas manami ito kung mahaba.
1: Yes, diba doon gusto ninyo? Sus, get ana. Pero dapat everyday ka muna katutok para masundan ninyo ro ana karin niya istorya from Monday hasta it Wednesday. So go ang mga katropa dapat always get ana ka muna ka-share nakatutok sa ating programa ang X-Rated. Oras na mga katropa, alas 2:18 na sa hapon. So, commercial break, manani kita mga katropa. Agun sa ating karnya pagbalik, may plus start taguan o first part. Itatang karnya istorya, may kaangtanan sa mga abakada ng paglalayag. Mga kataliwan gamang, rapilang ka mga reminders.

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR Permit Number 02-93 Series of 2026. Responsibly.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
5: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: FM.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
12: Maaasahan.
13: Sa sakit ng katawan.
12: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
6: XFM.
14: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
15: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
16: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
17: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabini. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolauric na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
17: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
19: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tonet, a certified Premium D3 user.
20: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
17: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
21: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Lunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Yes, mga katropa Philippines, their time, alas 2:29 na sa hapon. Good afternoon once again, mga katropa. Siyempre, magpanumbalik kita sa ito niya programang X-Rated! At sige hapon, kami magkaibahan. Ako si Katropang Yani.
1: At si Katropang Menggay.
0: Yes, mga katropa. Tutok sa gapon ka mga sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. So sa pagkita 3 p.m. mga katropang mag-ililiba. And good afternoon ha, kagirapang Aljo Navarro. Wow, gitana. Gusto gali ka mo ni Robert makita nga dahil was a personal.
1: Wow, gitana. Sana all. Sana na kayo. Sigurado kasi Robert malang. Hindi gitana. Na si Cardi nga ni mga kunrang gusto makita na to pero miskin tanan yes. Ama katropa ko tawa matakita nga rin ita chance
0: true aga ano lang see you when we see you na lang mga katropa
1: pero mas daog stat si ano ron katropa niya si mama mo ay
0: yes
1: ganda nakakita
0: true loge diba gati si Cap in fairness kay Cap syempre kailangan ko kita si Cap pero rotay why wako pa nakita in person
1: sa pinadlaw ang galing kong mga katropa hindi man naman mahamba pero
0: yes.
1: May feel natin
0: or siguro masunod lang ako kung magpabog ang nanay no?
1: Pero tungatlok kung iparihas mo kay auntie ha
0: wala ko plano magpabugo pero ibahan ko lang imaw di ba ga schedule ngayon nato ng karapang Aljun
1: kasabi oh, tapos, tapos angan-angan ay karapang Aljun at agaling istorya rin ginaplay ay yung sinismis ay ano tagaling kabuhi
0: nakibot ano yung feature yun ano no at sige pang Arl Sukugal yan ha good afternoon happy happy listening matana kimo pero kuwang rin mo kanya comment wait cake
1: yan eh nakarad yun na ako para ma-feel ng birthday
0: yes huwag at cake
1: pero thank you karapang Arl less suka. Suko galing. Pero may matimo rin mga katropa nagka-comment.
0: Yes. Garo no, mahamba yung kita mga katropa nga, ano kami, katatak yung mga comment kamon. Kasi naaalala naman, yes. Pag may kulang or nag-iba rin yung kanya comment.
1: At kung alin mga katropa rin yung profile pag nakikita namun ron sa comment section.
0: Kaya kung amat na may mention man no, nga, ay nag-iba tara na kanya profile. So at least, doon amon niya way of pag-show it, amon niya appreciation dito sa inyo kanya existence, sa amon kanya program. Mga katropa. Thank you once again. So sige yun, hindi na magpabuhay na aton kanya chika, makanya hapon. Diretsoon kita sa aton niya panibagong istorya para makapaglayag man kita mga katropa. Pero aton kanya title, it is istorya naton for today. Para sa aton kanya first part, it mga abakada ng paglalayag.

Apat na buwan, Alex. Apat na buwan na mula nung mawala ka sa aksidente. Pero bakit pakiramdam ko? Kahapon lang nangyari ang lahat. Alex, ang labig ng kama. Ang

0: rin dyan? Aba, nakalimutan mo ba na ngayon ang ika-apat na buwan na memorial ng anak ko, no?
1: Hindi po, Nay. Heto na po, nag-aayos na ako. Bababa na po ako para mag-alay ng kandila.
0: Pas, bilisan mo! Kupad-kupad! Hindi ko alam kung totoong nagluluksa ka pa o nag-iinarte ka lang eh. Si Alex ang nawala sa akin.

0: Oh, eto kape mo. Kanina ka pa nakatitig dyan sa bintana.
1: Ah, oh, Joel. Patawad. Maraming salamat sa pag-imbita mo sa akin dito. Medyo nasasakal na rin kasi ako sa bahay.
0: Naiintindihan ko, Mara. Palagi kang binibisita ni Tita Nena, di ba? Alam kong mahirap ang sitwasyon mo. Si Alex, matalik kong kaibigan. Mamamatay rin ako sa lungkot kung makikita kitang tuluyang sumuko.
1: Salamat, Joel, ha? Sa totoo lang, ikaw lang nakakaintindi sa akin itong mga nakaraang buwan. Itong mga oras sa pakiramdam ko na mababaliw na ako, palagi kang nandoon para tumulong.
0: Gagawin kong lahat para sa'yo, Mara. Habilin ni Alex sa akin bago siya mawala. Na aalagaan kita. Pero higit pa ron, ayaw kong nakikita kitang nasasaktan.

0: ngayon.
1: Jobel, ano bang ibig mong sabihin?
2: Alam ko masyado pang maaga. Apat na buwan pa lang mula nung mawala si Alex. At alam kong may isip ng iba na maling-malito. Pero Mara, hindi ko kayang itago. Matagal na kitang gustong protektahan. Hindi lang bilang kaibigan ni Alex, kundi bilang isang lalaking nagmamahal sa'yo.

0: Huwag mong sasabihin yan. Magagalit ang mundo sa atin. Magagalit si Nanay Nena at ang isip ng mga tao.
1: Huwag na huwag mong iintindihan ang mga sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga, hindi ka nag-iisa.

0: pwede lang rin natin subukan. Hindi naman mahalaga yung sasabihin ng iba eh. Ikaw at ako, alam ko namang may nararamdaman ka rin sa akin. At pinaubaya ka na sa akin ni Alex.
1: Parang hindi ko rin kayang isipin na parang pinagtataksilan natin si Alex. Apat na buwan pa lang siyang wala, tapos ang kanyang matalik na kaibigan pa yung ipapalit ko.
0: Sige na, Mara. Baka pwede mo pang pag-isipan to ulit. Maghihintay ako kahit gaano pa katagal.

0: sa'yo. Hindi ako pwedeng magkamali. Nakita ko silang dalawa ni Joel sa coffee shop.
1: Ano? Si Joel? Si Joel na matalik na kaibigan ng anak mo si Alex? Paano? Bakit sila magkasama?
0: Eh paano ba naman? Hawak-hawak pa ni Joel ang kamay ng manugang mo. At si Mara, nakatitig lang. Parang kinikilig pa. Diyos ko! Nena, 4 na buwan pa lang mula nung inilibing si Alex. Malapot pa ang dugo sa sementeryo. Ano ba yung pamilya mo? Parang hindi makontento.
1: Ano pa ba nakita mo?

0: Mara, dito na tayo sa tapat ng bahay nyo. Sigurado ka bang ayaw mong ihatid kita hanggang sa loob?
1: Wag na, Joel. Baka kung ano pang isipin ng mga kapitbahay or ni Nanay Nena kapag nakita kang kasama ko.
0: Pakiusap, Mara. Wag mong ikakaya ang nararamdaman mo. Wala tayong ginagawang masama. Ang magmahal at mag-alaga hindi kasalanan.
1: Alam ko, Joel. Pero napakabilis ng lahat. Natatakot ako. Natatakot akong sabihin nilang hindi ko minahal si Alex dahil lang pumayag akong buksan ulit ang puso ko sa'yo.

0: say ya. At sa wakas ay nandito ka na.
1: Ang landi! Hoy, Mara! Ang landi-landi mo! At talagang hindi ka na naghintay na lumamig ang lupa ng libingan ng anak ko? Ang kapal-kapal ang mukha mo!
2: Nay? Nanay Nena?
3: Magpapaliwanag po kami. Walang ginagawang masama si Mara.
1: Huwag mo akong matita-tita dyan, Joel, ah. Tumahimik ka. Ikaw? Ikaw na itinuri ni Alex ng tunay na kapatid? Ikaw pang tatalo sa asawa niya? At ikaw, Mara? Wala kang kwentang asawa. Nakikipaglandian ka na agad habang wala pa rin hustisya ang pagkakas.

masama pa ang magalit ako sa asawa mo. Hindi mo rin naman siguro ako masisi kung magagalit ako bilang nanay mo, no? Kasi hindi ko talaga matanggap na halos silang buwan pa lang nakakalipas. Parang masaya na siya. Alam kong minahal mo si Mara. Pero bilang nanay mo, anak, masakit para sa akin na nakikita ko na siyang masaya sa iba. Habang ako ito, naghihintay pa rin sa hustisya na para sa iyo, anak. Sana walang araw bigyan ng liwanag yung utak ko na maisip ko na baka nagiging makasarili na ako. Siguro, nadala na lang ako ng sobrang pagmamahal ko sa iyo, anak.

0: kaya tropa, hato ha, medyo madugo or mahaba na to niya, masakit na, gano'ng yes. First part pa lang.
1: Rabbit, ay gano'ng maging naging scenario ng mga katropa nga. Paano, di ba, may mga joke-joke, ang amat, mag-jowa, karon eh. Kung maduga, man ako sa kalibutan, mapalangga ka pa man,
0: ay man.
1: Yes. May mga pangutan na nga, makaroon mga katropa. Kaya kung amat, medyo mahamba na tayo, pauna lang kita ron.
0: True.
1: Kung kapas na, parang takakon man na, may na matagahambay nga, di kayo't ima na mabayluhan.
0: Yes. Agapan kita nga sa Batcor na hindi. Wow, nakot makita nga parehas kimo. Which is, ginarespeto man natin mga katropa. Siyempre, grieving eh. Diba ga? Nasa, una ka mo sa grabbing emosyon.
1: Yes.
0: Pikit inyo ka ni emosyon.
1: Pero, haray yung istorya ka na pa niya ni emosyon. Kalisod mag, I want it hagang bagon.
0: Mm-mm.
1: Kasi, tanan nabi mga katropa, wabi kita kasayad sa mga naging scenario. Kung yes. Sa iba, nagiging okay. Oh, sa iba, bukon. Kasi, hato, abi mga katropa, about love, imaw nga. Mm-mm. Ko palangga mo
0: may nagapabatsyag ka yes. Nat uman diba ay may bago ka nagapabatsyag although ana karnya mister anang asawa bi man ng mga katropa is nagtaliwan gon so wagon so makaroon si babayi hay nagagrieve diba nagaluksa kasi pumanaw nga niya ng asawa tapos saranga na there comes a guy named Joel mga katropa nga gusto man ka nang magpabatsyag
1: yes,
0: kasi gani ko no na ila ka
1: pero haran no karon pang yani kung amatro ginar naiisip kung may mga karang scenario mga katropa, mga makarang istorya, inyo lang isipon hay wa kita tayo mo kasi anda biro niya comment din yes. Ang pagtanaw kasi ruyun eh nasaksis anda sa mga bilinugan niya syempre nagalok sa ka dahil syempre sa imo karang asawa
0: true.
1: Tama matana nga huamat kinangan natong bumangon
0: yes.
1: Kinangan natong mga katropa nga kumayod
0: ag mabuhi
1: magbuhon aron magbuhon
0: yes.
1: Pero syempre mga katropa inyo lang isipon bago ka mo magpalangga lang it uman
0: tama
1: short ano nga okay kasi makahuhat mo abi ka na
0: pariani love can wait naman talaga kapin pa kung iba abi ka na pang bigay pero palangga mo
1: yes.
0: Nung tawo kaysa sa nalipay ka sa nang kumpanyon kasi syempre ikaw grieving ka masubok ka so kaamat abi bukon it sa tani oras mga katropa love na babatsyagan kaamat don is dagayt imo karon niya
1: yes.
0: Emotional longing kasi ra yung tawo una sa mga times nga ano kay masubok
1: ka
0: nagaluksa ka so syempre imaw ingin kapyutan
1: kaya raya mga katropa, muwa kami na ilait, may ginapinan ka rin eh.
0: Yes.
1: Kasi said namon, may kanya-kanya mga katropang pinagdaanan, mga bagatsyagon, roba, wata, isa ga. Pero rin ka rin, nakita no, yan, nakita mga katropa, saraya ka rin nga, raya ka rin unga, di ba? Pero unga, abe, syempre, or raya ka rin
0: asawa
1: na,
0: si misis.
1: Na nagtaliwan yun man na rin, karang asawa, tapos syempre, imo ay nagaluksa, masakit din na nga bagatsyagon. Kung amat no, maisip di mo mga katropa nga di ba kung palangga mo man narotawe hasa gid ana ito huli di ba may ginaba nga asa man sa ulihi haya ikaw at gihapon aga tama hindi mo hindi mo maisip ko amat nga halamat natukso ako sa
0: yes.
1: Di ba
0: hamat ka dasig di ba
1: pero mo tagi di ba ko amat ka bana na wo tagi man ako karapatang magpalangga
0: ito man
1: wo mat ikaw ginabawagan
0: basta it takes time ang siguro ag sigarduha nga kung magsud ka sa panibagong relasyon okay ka gon.
1: Yes.
0: Fully healed ka na. Ubukon it dahil ginagamit ni mo rin tao para makahalin ka sa sadness, di ba? Sa sakit ng imo kong nababatsyagan.
1: Aga, syempre mga katropa, pa sa part man itry ka ng yaki. Rugaki man, nabig ka na pangyayari. Syempre sumugod sa...
0: Yes. Atatman.
1: Atatman. Kung kato ni Minko Avangers, di ba? May makaroon ka
0: that fresh judge. Fresh pa nga ni Ronina, o pag akugan, gusto nagaging sudlan.
1: Aron. Ay, di, rato mga katropa, bago, punta ay isipon, ipahilom, ano na narutan
0: yes.
1: Na. Pero yun na biro nagiging chance sa it. Iba sa, pero sorry ha mga katropa, para yan biro kagabanan niya nagiging chance sa on it.
0: True.
1: Diba? Pag once may break, maghiwalay,
0: masubo. Ba?
1: Masubo, ros ang katawo, ay, akot akararo.
0: Makomfort.
1: Medyo ako rupayo nga.
0: Yes.
1: Nga, maga pwede ka nang maga-shield, ako ka nang maga-protect.
0: Tama.
1: Para ma-realize na nga, ay, iyat naman rotawo ka ako niya. Pero nga, kung sa siin kinahanggan
0: mo. Presence ni mo una. Pero pwede ba siguro karapang pang menggay nga, una ka na, kumbaga alalayan mo imaw. Pero hindi mo ano pag ipahayag rin imong mga tiyagon. Like, hindi ka na mag-confess. Di ba?
1: Yes.
0: Huwag ta, perfect timing. At pumatsyagi man na tawo kung fully recover na imaw. Di ba? Or fully healed na
1: yes.
0: Imaw.
1: Yes. Matagid kita nag nagka ano ba makatropa nagiging hadlang wa man yes. Nagkahadlang kanda kasi oh, sa istorya but oy in love with na sa danga dayway ko kato na iwa ut na ita makapugo
0: yes kaso hauna sa chismosang kapitbahay
1: oh kapit na din nagasupot mga chismosa to
0: ano ko mata sa anda actually di ba kung pa sa magshota o galing di ba kaamat kada pang bengkay haya may times ka may mga friends kita aga it's so happy na dayway man ka mo girl and boy opposite sex ka mga daywa ag wa man ka mo relasyon yes, so, as in nag catch up lang ako nag meet up ay mana di ba ga
1: ag iba ro para sa iba ka makatropa ya minko nagiging cheat nagiging cheater ka go no
0: or ga entertain ka go
1: example makatropa ko amat nag nagasakay man kami sa kay kay di man habon atong gasakay kita kay Daddy Lods
0: sa motor gangkas
1: kita ko amat makatropa yes. Di ba isip ko ginanda ko hala mana ka close man sa sanday siguro man hatut man ra
0: kapin pa kong buko na dat kilaga kanya yung mga katropa hindi kita mag easily judge kasi madali yan diba maghambal nga uy ba si jowa na to kasi buko nyo man kilala ro daywang tao unless kilala nyo sanda diba ga nga aga ka sweet sweet iba pero nagsaangkas ka malang sa may relasyon
1: yes.
0: Diba
1: aga natawa nyo tabi ibang malisya mga katropet mga chismosa ra ko yes. Masairan na ng sweet rato may
0: kaibahan
1: may ging tao may ging taon
0: kanya magduhan yung kamukha na pang may gate baktas ko amat porque yaki agbayi magkaiba mali yung ikampod na tagalito or ibang uhod na to
1: pero akaban pag comment kay rapang yan naman ilnibat naman yung may asawon manahan
0: yes.
1: May nubyon manamanay
0: tapos gali manghod atot anang asawa
1: ay kamugit anang arama chismosa ha kasi dapat nagdandahan
0: man member it family kilala nyo di ba ga agar haron na mga workmates abi mana kuha nyo man nakikita sandang may mali siya gida abi kasi kamo man nagdata at mali siya
1: yes. Agar pag rapang yan naro masakit man syempre sa part man it pamilya it gagaki
0: yes kasi feeling na daging lipatan mugot ana, diba? Ag normal abir mga katropa nga isipon nanda. So syempre, kung ikaw nga asawa galuksa, how much more pa ng nanay, diba? Ro anak ko ni parents, din nadugaan man sa dat unga.
1: Yes.
0: Diba? Masakit man doon para kanda.
1: Oo, oh, ag isip abi nanda gid man mga katropa. Hala right ro gin pakilagat ako niya unga nga maging syempre naging asawa, naging ka-partner, naging kapit. Yes. Kung katong mga katropa, wa man nabisan daita, mahimugon kasi ini nadugaon ro waon man aray karang tawo, pero para abi kan dahil nagapati sa gyapon sanda nga kung ta hindi ana kasi nabigla man nabisanda sa rato
0: masyadong madasig abi di ba 4 months pa nga nitas mababatsyag actually saga ni Joel di ba kung ako ga assess ha kasi kung ikaw what at problema ron niya i-comfort ni mo no tawat problema ron niya alalayan mo imauuna ka maging present ikaw ka na pa syempre ginapabatsyag mo yung pagwerlaga pero hindi ani ka na pag i-confess
1: yes.
0: Hindi ani ka na pag hambang na ila ka kana pwede mo siguro i-reserve anay di ba ga aga hugat maro 1 year anniversary at asawa.
1: Yes, harun pag diba?
0: That anniversary.
1: Yes, harun pag ganyan ni Karapang Yani nga. Kaya nga ni mga kubudlet, anang maghaboy iya it mga hagambagon. Kasi
0: yes.
1: Pero isip abi ita, iba karon na ikahasakit, ginaga, para ka nagiging magaway.
0: Tama.
1: Pero raya abi, no, nag-reflect ina na di kita,
0: yes.
1: Pamatwa lang kita it na reaction sa mga taong naghahambal. Ay, mana, di ba kung kano pa ang mana, may kibahan ko.
0: True.
1: Makarami siyo. Nakikita, nandawak at ima na nagluksa. Di ba, iba man ako na,
0: One year pa taon.
1: Patarong nag-aabot bago ka mo kung na makamove on. Kasi bukod ba't agad man, itanan niya tao makatropa pagarihas.
0: Iba-iba ba itong grieving stage. Mm-hmm. Iba-iba ro ato niya grieving process. So, haro niya gid siguro ro pagrespeto ang sa kada isa ga. Kung magsugod ka man sa panibagong relasyon, siguraduhang palangga mo gid man imaw. Ha? Agiwa mo yung ginagamit para yung makahaling ka sa sakit.
1: Aga, uwa mataron mga katropa. Gina, di ba, kagabanan, abin nagahambay, ginapunggan mo, tama na ang kasadyahan.
0: Yes.
1: Awa, tagid man ako. Katuan niya ba ko kaina nga wot agit man nakot karapatan mga palangga ito
0: true
1: pero syempre mga katropa hato ni siguro pa nga no kagadlok baka basi tag mga ginatawag ng 40 days so wag hato palagi
0: patapuso nyo anay tag di ba nga mga pagluluksa anay mga katropa wa mataka mo ginapunggan tanan kita may right niya magpalangga ito man mag karoon it panibagong kabuhi kasi nga li ano kay kailangan mo man yung mabuhi nga masanay nga waon rin yung tawo but it doesn't mean nga wa ni mo yung ginpalangga ginpalangga mo imaw pero syempre di man pwede nga mabuhi ka lang sa sakit kailangan mo gihapon maging strong para sing sarili para aga, sing pamilya
1: at magbangon ka ita uman
0: yes pag-umpisa't uman
1: yes.
0: Pero pwede ka masiyo ka-umpisa anay nga ikaw gang nga uwa anay iba ka niya tawo bukon it dahil pa nagalikaw ka sa chismis una ut anaron eh pero gusto mo man anay nga i-discover paano mabuhing ikaw lang sa uman.
1: Kaya nga, di ba, mga katropa, hambaw nanda, nga gintawan kahit makaruhi niya sitwasyon. Mm-hmm. Para syempre, pa buhion or pa, mas ipag-grow mo para imo, yes, karang sarili.
0: Pagkilalahon mo imong self. Di ba, ano para mga hilig, ano para mga gusto mong ubrahon, mm-hmm, itao mo sing sarili, anay. Yes. Di ba? Isarili man, anay.
1: Oo. Ray, mga katropa, ha, may kuro iba mm-hmm natun karahi. Ay, karaka, medyo malas kasugubo. Ray, yes, karang istorya natun. Medyo, ray, mga katropa, ro, nagkagatabo sa inyo man karang mga naging naging partner or kusin uman ro na makatropa.
0: Makilaga.
1: Pero syempre, karang aras sa istorya, mm-hmm, makatropa, dungan natin ro nga abang-abangan, dungan natin nga masayuran kung, yes, ano ro matabo, ano ra anang istorya man.
0: True. Ano ba i-push ni Joel ba ro anang karoon niya pagpalangga ro anang
1: magapugong, di ba? Yes. Literal niya magapugong, magakala.
0: Ano ba ro decision man niya to ni babayi, di ba ga? Kung ayhan, ana man bang pasugtan, yes, kaya karoon niya gagaki sa ana karoon niya intention, di ba? Kasi best friend, harap pag ikarap ang magay, best friend, imaw ni Alex. Yes. Kaya karoon niya yumaong asawa. So, syempre, dahil best friend ka, feeling man nabirit nanay ni, ano nga to ni Alex, kami kong traidor.
1: Di ba? Di ba nga? Di sulot man na lagi.
0: Nga, what man, pamatsyag man niya. Syempre, bago pa nga ni mga katro, pag naintindihan man natin ng nanay, kaya don't judge yun, ana, sa nang daywa si, ano nga to, kasi gagrib sa napareho, diba? Eh.
1: Agraya, urbalista, dabi ka na pangyani, minko, magapili imot sang bilog, no? May ginapilian, imo kara.
0: Taulat, ana nga ni mga katropa, para sa ako, nilang pindo, Treya, hindi ka to maintindihan man. Pero sige lang, anyway, patapos naman kita, so go lang, anay man sa ako niya, sa pihak nga computer nga ra. Sige ka na pang matatorni, ha? Good afternoon. Thank you so much ito sa imo kanya pag-highlight. Agad naman, mga katropa, no judgment sa ato niya nga istorya, kasi, hamba ko nga, niya, klaro naton, kanya-kanya kita it pagluluksa, kanya-kanya kita it pamaagi. Yes. Basta, kung kasugod man ka mo sa panibagong relationship, ay, harin nga ni, isigarduha ka nga, palangga, magin man o tawo, ag okay ka gon. Okay, di ba? Imong heart.
1: Tag mahambaw mo tang kaya mo gon magpalangga it uman.
0: Yes.
1: Pero syempre para sa isip abi kung hambaw nimo nga sa pilang months sa hambaw mo reduce ang magpalangga it uman. Iba abi mga katropa ro pagpalangga ga ginausoy sing sarili agro pagpalangga gid mat sa matuo di mo nga tao nga gusto.
0: Pero baka gusto mo lang ng karamay. Di ba? Gusto mo't karamay, syempre you're hurting eh. And that's valid mga katropa. Even da nanay nga to, di ba? Ro nanay nga to ni Alex, it's natural nga maakig imaw. So syempre unga tanana to eh. So feeling tanana ginabaylohan mo tagang unga. Ako nga naman ang nanay, wa pagihapon na ka-move on. Ikat man ang asawa nga ra, porque asawa ka, di ba? May karapatan ko diba? Mag-move on.
1: Kaya, grabe no, mga katropa, may mga istorya sa gihapon nga, para ka ito na madali ito mag-desisyon, pero sa bawat isa ga, may andagid na ang kanya-kanya sa damang katropa.
0: Opinyon.
1: Ka. Opinyon. Yes. Kung kanya sa damang pinagdadaanan. Tama.
0: Kasi iba-iba ro, impact abe, it pagkadunga, isang katawo, di ba? Piskal isang kabagay, di ba? Kung para sa iba, cellphone, malaman na nadunga nga to. Ay, para sa tawong nadugaan, masakit ato. Yes. Kasi ana to tong tinipunan. Oh, ana to tong pangarap, di ba ga?
1: Iba tabi to, mga katropa, pag may pinalangga ka nga, naduga kimo eh. Yes. Araw nga nga nag-break up, pag ang kamo eh. Ato nga giro, masakit. Tapos raya nga ra.
0: Hindi mo ta makita't uman pa. Di ba harap taro, break up mga katropa nga hindi nyo ginusto. Yes. Pero wala kang magagawa kundi katanggapin ito.
1: Tama, no? Sa mga katropa na itong relate ron na, bago gidana. Tago, maghambal, hindi ka napangyani nga, hindi ikaw won makausoy at makaranga klaseng tao.
0: True. Kasi doon kita ro aton kanya, madali, masami nga mabatian eh. Taan kita ka mga katropa, gaagi sa, syempre, broken hearted, di ba ga? Ang iba-iba nga ni ro aton man karon niya. Ano ro, iba, nagainom. Di ba, kung nasasakitan sa na-broken heart, nag-break abimana. Di ba, may una matangga party-party, ro iba, nagawarang, ro iba, gahimong lang man.
1: Yes, go with the flow lang.
0: Yes.
1: Pero ito kita mga katropa sa ginapalangga, anay, ro, sarili.
0: Tama. I-discover mo, anay, kung paano mabuhi nga ikaw ang anay bago ikaw mag-entertain it iba. At kung if ever man, haroon yan, kung gusto mo man, anaro, what problema? Basta sigurado ka nga palangga mo gidman imaw. Yes, dahil palangga mo.
1: Oo. Ang isa pa, panatag ka nga, pwede mong ipagmalaki sa iba.
0: Yes. Agree, imong heart is open to love again. Wow. Grabe, tana. So, inaaga mga katropa, tropa, abangan ninyo haro anakon kasugpon. What will happen next? Ano bang gagawin? Ano bang magiging desisyon? Ayhan, pagpalangga rangara magapadayon sa gihapon. Oh, excited! Oh,
1: masayuran nato na makatropa kung runanay baga kayong magparaya.
0: Yes, kaya bang batuno ni nanay? Ano ba baga? Rosay ni nanay if ever mga mag-push through. Hindi mga katropa ro atong pag-aabangan hinaga sa pagpadayon aton karni istorya. May kang tanan sa mga abakada ng paglalayag. Grabe tara paglalayag, matyaga biyahe man kita.
1: Oo, oh, oh, parang nakikisakay kita sa raya. Mga ano eh, layag na nangaray.
0: Kung ta sa barko nga ra mag-igo kita tanan. Wag naman sana nga the boat is sinking, no? So mga katropa ha, that's all for today. Thank you so much Kid Ana sa inyo kanyang pagtutok pagsubaybay sa programang X-Rated makaroon nga adlaw itluna. So sa mga nag-comment, nagpa-shoutout sa kanyang Facebook Live, nagtutok, nagpamatisan na kanyang Axepam Radio Mobile App, sa kanyang mga radyo, thank you so much. And of course magkilita, maglibati kita at umanhin aga, same time, same station. Yaman gapon sa kanyang programang X-Rated. At sa gihapon kami magkaibahan, ako si Katropang Yani.
1: Ag si Katropang Menggay.
0: Bye.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: XFM.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. gamit ang eligible MLulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Samsung Plus Gold.
3: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay, may bukol. Binom po ako ng iminom ng Samsung Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Nung kang Samsung Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Samsung Plus Gold.
4: Iba ka sa lahat.
1: Samsung Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein. Petica.

0: laking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Tubo, Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
4: Gary, sa ka-service crew.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM
6: Santone Vitamin C, ang alkaline, no

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.

0: ka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Kalibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Kambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

Oras mga katropa, alas 3:40 na sa hapon. XFM Newsbreak. Formal nga gindeklara 8 impeachment court bilang hostile witness si Gina Acosta o dating special disbursing officer it office of the vice president ako na OBP makaroon nga adlaw sa trial. Bangod kada ginapaatag ni presiding officer Chase Escudero nga pwede nga gamiton ano mga leading question si private prosecutor attorney Amando Verhiel ligutan sa anang pagpangutana sa testigo. Samtang naging mainit mano pag pamati tag sitahon ni Senator Judge Erwin Tulfo si Acosta ag obligahon nga maghambal sa lingwahe nga Tagalog ag English. Nagiging mahinay sigon ro trial bangod sa pag-interpret it mga ginahambang magalin sa Bisaya paadto sa Tagalog ag English bangod sa paghambag it witness nga bukon raya it sanay sa ibang lingwahe. Nagpaguwa man si Tulfo it opisyal nga transcript magalin sa mga nagtaliwan nga mga pagpamati it House Committee on Good Governance kung sa siin napamatud-an nga pwedeng maghambag raya or makasabat raya sa lingwahe nga Tagalog. Para pagid sa iba natin karon yung mga balitaan, mga katropa. Pila ko lang sa kilid Itla Bay, Lacamin Road sa Tublay Benguet, rumang Repolyo ag Carrot, matapos sigon nga bumagsak it mayadro presyo it mga tinuga ka manaman nga sangkiri rum nagabakang. Suno sa pila nga mga mangunguma mas ginpili ko lang nandang ipila kro andang mga harvest kaysa daghon paraya sa mga trading center sa Litrinidad bagon hindi kong sigon mabawi ro gasto sa pamasahe ag transportasyon. Nagpanawagan man ang mga mangunguma para sa mas maayos nga access sa merkado at duga nga suporta agud malikawan o pagkauyang itandang mga ginhuguran. Para sa dugang pagid naton ag para sa dugang naton karon yung mga balita. Nagabot sa 23 nga katawon na matay bangod sa epekto sa southwest monsoon of Bagat sa mga nagtaliwan nga bagyo nga si Luis Maymay suno sa Office of the Civil Defense. Base sa datos itahen siya kaina 15 na matay magalin sa Benguet samtang tigtatlo man sa Rizal ug Batangas may isang bilog man nga namatay sa Quezon. Kakip sa mga na-report nga pagkamatay hero landslide pagkagumos rock slide paghumpag it kahoy ag pagkakuryente. Samtang 17 man kakatawor na ninahan sa Ilocos Sur, Benguet, Abra, Rizal ug Cavite. Tatlo man padayon nga missing maghalin sa Batangas. Suno sa OCD apektado at water disturbance sa pilang parte at Luzon, Visayas ug Mindanao. Sa kabilugan 1,410,800 ang pamilya o masobra 4.9 million yung individual na naapektuhan ita bagat ag daywang bagyo. Una man sa 9,101 nga pamilya o 31,456 nga katauman o temporaryo nga nagadayon sa 407 nga mga evacuation centers. Samtang 1,845 nga mga panimagayman aron nawasak kay Kipro 178 nga dagayon nga nawasak. Nagabot man sa masobra 689.6 million aron ginatansyang kasamaran sa sektor it agrikultura. Sano sa pag-asa magapadayon na epekto it habagat sa Luzon sa western nga portion it Visayas makaroon nga Domingo ag magadagay it kalit-kalit nga pag-ugana ag thunderstorm sa pilang lugar. Para sa aton karon nga katapusan nga balita. Isang kaginang sa Camarines Sur nagunga it quadruplet so apat nga gapsag it dugugungay. Personal rayang ang ginbasita ni Camarines Sur 5th District Congressman Migs Villapuerte aro pamilya it quadruplet sa Barangay Monte Calvario buhi para magpaabot it bulig. Suno sa pagtuon, tumagagsahon o hitabo sa patag it medisina nga natatabo gamang sa kada 500,000 na sa 700,000 nga pagnabos. Dahil nga balita ay ginahatod ka ito ni Sanson Vitamin C or Vitamin C nga magaling sa Santone ginapabasko grow resistant siya gabigon sa mga physical activities ginasukan o fatigue ginabuligan nga magpadasig sa recovery maghalin sa masakit.
Santone Vitamin C. Raya man si katropang Ninyo Rujin Teodosio, XFM News. XFM News Break.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyo magaan.
2: Salzon Plus Herbal Oil.

0: kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
1: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected. Kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
1: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins

0: at waste products sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit, kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Home Plus Coat.
1: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santone Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Aida Cordero, taga Butike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko, maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap, makaprotekta sa skin cells, agad malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Go!

0: Gold, mas pinalakas.
1: I'm a retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Danton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
0: Danton Plus Gold.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit sa Danton Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects sa Danton Plus Cup Mix, may kape kahuan, may buong kapa. Rusanto Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbo.

0: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Ooh, wow. Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
9: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, gali, diriyo.
9: Ah, dali na.
5: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi

5, 8 na sa hapon. Tune in sa anda karang mga radyo. At syempre mga katropa, welcome na welcome na sa atong karang programa ang Extra Drive. Makaibahan ninyo mga katropa sa pagbomba-bomba hanot-hanot at pag-kiay-kiay si katropang manggay. Kumusta mga katropa? Kasi yan mga katropa, yes, gihapon kita sa bugat, it pitso de peligro. Ay, aber bukod man manit Agosto, katropang mengge puro lang man nakita nga rang pitso de peligro. Medyo kabudlay, gida na mga katropa, no? Kasi nagagumataan na, baura akong pagkabati, nagataas, yumatahin aga, ratong kilaga, bukod. Buta kita nga pagtaas, mga katropa, baton yun, anaton. Pero raya karang presyo, it gas, haron, aro literal nga magataas, sinaga. Kaya mga katropa, iba gina gihapon noro atong karing pamatsyagan sa mga makarang-arang panyempo. Feel kita sa gihapon naton. Ray karang kabugat. Kasi gani sa mga kalinatabo nga ra. Abaw gina nato mga katropa sa Manila. Manila pa gina. Sa iba karang area ito kara sa Luzon mga katropa. Abaw gina grabit ara pagbaha. Ay iya katon mga katropa. Ay kita paano matanahay. Bukon, di ba? Kaya iba-iba man doon. Siyempre may masilak, may maugan. Or kung naano man mga katropa. Medyo parehas man sa inyong jowa kung sumunggod. Paiba-iba man raan na karangamod. Pero anyways mga katropa, bago kita mag-umpisa, good afternoon anay ha, sa mga katropa natunod na sa May Kalibo Shopping Center, sa May Kalibo Public Market, yes, sa Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. At sa tanan niya maabot itatong karanga programa, may dayad nga hapon, kinyong mga katropa, rush hour na naman. Araw mata mga katropa, basta makarang oras, makarang pang orason, dapat mahaba rin mo karanga pasensya. Ay kung bukot mahaba rin mo pasensya mga katropa. Ay mo, gita na ron, good life, gita mga katropa, nali kita makauso, itry ka lang kinanggamo, di ba ga? Madali kita makauso, itry ka lang inaway. Ang makarang oras, bo, nagapuro panindahan si nanay. Ano man, bagarap, iginaprepara ka hindu na nga ihapon. Ano man, bagarap, hindu na ka nga. Sana all, at ano, sa mga katropa, naturo na nga, nag-order lahat. Ma-order lahat ang mana, haya, wak, ama kami itso nga. Ay kami nga mga katropa, haya, kabudlay, budlay, pataramon ka nga sitwasyon eh. Bukon itanant nga, oras ay yayamanin kita. Pero may oras mat anang nakaka-LL, di ba? Nakakaluwag-luwag mat anang kita nga ra. Luwag-luwag mga katropa ha, taga makabakay ro aton karang gusto. Basta kung iba rin yung amin ha. Ay, kita na. Siyempre mga katropa, Lunes, mat anang. Haraw mat anang mana ro, deadline. Haraw mat anang mga due dates. Samon ka ng mga bagayran. Samon ka ng mga kautangan.

gid kita karon. Kasi nga ni hambay ko para at nakakon makatropa pag nakalampas ka mo i-try ka lang raya karang Lunes. Eh mismo hagan-hagan at ano sa pamatsyagan. Kasi raya gid abi makatropa ro. Syempre balik eskwela, balik trabaho. Ang sa makatropa naton ro na nga may mga ginagagas-gagas. Hiya, bro na gagagas at abi man nakakon trapang mengke. Hiya, ray ka ayam o ray ka raman ang utangan. Ay makatropa danan kita. May mga kanya-kanya kita na karang ginaproblema. Pero kunta, kabay pa. Nga tanan kita mga katropa ay makapautuwas. O mga pautuwas. Malampasan natong tanan roin. Di ba ga? Ay, buko matinanan niya oras mga katropa ay ano ang kita. Nasa, nasa ilalim, di ba? Minsan ay nasa ibabaw naman. Kasi mag-ugan mga katropa mag-ain. Ro, paniyan po karang kita. Umanranda ka na sa gaon. Anyways, mga katropa, good afternoon, nanay. Sa mga katropa na itong nakatutok, sa nakarang mga radyo. Abay, mga katropa, naka-live kita ha sa itong karang Facebook page. Yes, sa XFM Calibo 96.5. Pwedeng-pwedeng ka mga katropa mag-like, follow, and share ha para mas maabura itong karang makaibahan, mabira, mahanot, ag mapakiay-kiay. Kasi nga ni mga katropa, ro, atong karang pang-orason, dapat ready ka gun, mag-arangkada, ready gun, imo karang nga dapa-dapa. Ready gun, imo karang pusog-pusogan, agri imong bo, dapat madagagkuan, inyong bo, inyong mga buhot ko eh. Kasi mga katropa, makapautuwas, makapaguwa kita, tuhugas manami, matabi mga katropa, makaburn kita itak, fats and calories. Pinamaagi sa pagsaot, pinamaagi mga katropa sa pagkiay-kiay. Kaya ito paano matana mga katropa, nakakalikaw kita sa rekarang stress, di ba ga? Kaya ito paano nagsaot-saot ka rin na, ay, kiraim mo baga nga mood mga katropa yung nagabago man, we. Sure, sure ka man na, ha? Kasi broken hearted ka kung amat mga katropa, makabati ka lamang it mga sunata nga raho. Mga sunata, mga katropa, makapabago, gid-ana si imo nga mood. Pero isa, gid-ana mga katropa, sa magapagbago it akon nga mood man, ha? Hay, raya ka nga kuwarta, haroin. Raya, gid-ana mga katropa, no? Iba, gid-atood, rin imong ngirit, iba, rin imong hibayag, iba, rin imong gana, mga katropa. Basta kung imot, anang kuwarta, di ba, ha? Pero kung mainit, ratun ka nga ugo, ay, damay, ut, anarutanan, bahala ka. Di ba, miskero sa bilog, rikat mo, gahim mo nung imot at mga paukpan at imong ka bad trip or kagain imo it boot. Pero sige, ang mga katropa, tanangin kita ka rin mag-manggaranon, di ba ga? Doon pa may atong manifesting ka rin, mag-manggaranon kita tanan para what na ita nagakalisod. Manggarano man yan, ikman na kita kunta, kaso sa chismis yamang, ay ro yun yung rubulok, mga katropa, na swildo, wak, gachinismis kita, wak, kita gina swildo, dapat may swildo man, no? Anyways, good afternoon, anay, sa mga katropa natin, iya sa comment section, iya sa tingkarang Facebook Live. Hello, gita na kirapang Claudia de la Vega, good afternoon, gita na Kimo, kay kirapang Dang Villanueva, bo, gita na haraut, anay mo mag-arangkadot, anay si katropang Dang. Good afternoon, gita na Kimo, ha? Ag sa mga katropa na kung una kara sa may numan siya, syempre akon, gidaroban mo aton, gidaroban mo wangon, ginako ko utanay. Inako utanay. Ah, syempre aton, gidlat ang banwar mga katropa na kara sa may numan siya. Shoutout gid ana, especially gid ana na kara sa may Tabangka, kaday ang Colbibot. Kanday nung Don, nung Eric, nang Ivy, kay Rexy, kay nang Ninya, kay nang Donna. Sa mga nagapurpa, mahaw ro na, nagatuhog, bo, gidatuhog. Ah, syempre, andaman, mga katropa, pamahaw, iray ka ng fishbowl. Raya, gid-ana ro ka nami, manang tuhugon, agkanon, ro, fishbowl, ha, gid-ana. Ah, syempre, yung kita mabasa sa ating karang black up, bo, black up. Kasi, di ba, nanda kong Facebook ko, no, blue up. Ay, iya, mata na kato niya, ra, iya kita sa black up. Sige, mata-mata na tutbasa, pinakaibabaw, para uwag, gid na ita magasunggod ka to eh. Kay katropang Alison, hello kita na Kimo, shout out from Tinigaw, fiesta ko no makaroon na share na malang ko no rae. Kasi harang ito iba na itong mga katropa, mga paibog-ibog ito na no. Basta ako purkit sinampit ka mo sa piyestahan, maibog ito na kami. Ay, basi yung run ay wa matabig ka pa matsyag ro, tagbagay. Sumunggod. Ay, shout out taaga, happy piyesta na kara sa may Tinigaw. Sige, at ano bakasag at ano runa.
Ay, kadrop mang Mariel. Pa-shoutout ko noon na karas sa may pinamukan. Uy, ga-doctor nung gida na kinyo ah. Ay, kay kadrop mang Mitch, bow gida. Thank you sa gihapon ah. Yung shoutout, imo gida ro nag-comment kay Ina nga ray. Kadrop mang Jante, pa-shoutout ah. From Makato. Uy, shoutout na karas sa may Banwa Eat Makato ah. Ga-doctor nung gida na kinyo. Kay katropang Blackheart, ay ano kuno rubalita gon. Rubalita hato nag-uso yut ana it iba charot. Grabe ta. Sakit ay girato. May mahugot kita na kita ngara no. Pero pang Kali, pa shoutout Ma'am Menggay. Ginabaha gon kami iya sa QC. Hoy magdahan kada pang Kali ha. Ang sa mga katropa natong magayo sa pamilya gidana. Ay sige ang magdahan kamo permi. Aga pwede ninyo pagbabayad ra inyo karang sarili. Mayad pa iya sa Davao uwa it baha. Baw git ana. May okay ut ana ron karapang black heart kaysa bubaha ng luha ba. Oy gidana ha. Mas gusto ko pa ni man wag baha it luha kaysa man magbinlinaha manangara. Pasaka na pasaka ut agid manay. May magdahan na sa mga katropa na tunro na nga na abot itry kira nga baha. Ay karapang Lynn Smith. Shout out po kay Lister oy Lister Mob. Oy good afternoon gidana ka na nga ra. Kay Ron, original from Andago, working in Benguet. Pa-shoutout! Kaya sa mga makatropa na itong riyang nakatutok, magayo sa dakarang pamilya, nakikipagsapalaran. Ay magdahan, gida na ka mo mga mahuhugo, gida na itong mga katropa nga raho. Ano taro man namin mga katropa, nag-uusoy sa gihapo pa mag-agi, nag-uusoy it ideya. Siyempre, mas manami, gida ba mga katropa nga, nagatinguha kita, musikalisod-lisod, ratong karang panyempo, kalisod-lisod, ratong karang kapangabuhi. Ay padayon yung mga katropa, never give up. O, di ba English na ito? Takay, ratong English. Kapag ang mga katropa, hindi ka magsuko. Ah. Kaya nyo ron, kaya natin ron. Kaya ka na pang Zepi. Good afternoon, ma. Pa-shoutout, abi ko, no? Kay Shirley, niya taga-NVC, pauli yun maton. Bo, sana all gina-update. Uy, mga katropa, ha, importante ro pag-update ninyo sa inyo karang mga jowa ro na, sa inyo karang mga asawa. Kung nagapanaw, kung halin ka sa imnan, kung siin ka man halin, eh dapat mag-update ikaw sa imong jowa. Diba? Eh, love, eto nga palang nangyari sa araw ko, diba? Kumbaga, mga katropa, gina-share mo ba't anak-ana kung ano ro nagkagatabo kay mo makaroon niya adlaw. Pero mga katropa, mamayad pa nga ni mana ro, mas okay yun ana mana ro, ro gagaong ka. Guys, pag gagaong ka manet minatood kaysa mana sa magapinuril ka. Mga katropa ha, magtarong abi ka mo, wa nato sa, wa sa atong lahi, ruga pinuril nga ron. Agwa sa atong lahi, mga katropa riya ro, naga pangloko, di ba ga? Ay mga loyal ta, itong mga katropa. Kay katropang queen, ay hello, kita na Kimo. Pa-shoutout, present yung man ako. Bo, gina paaling gina na. Ay, pa-shoutout, uman sa mga taga-manggan banga. Kapinro Apolinario family. Oy, thank you so much na abot gina na kita ha. Una ka sa may banwa karait banga. Good afternoon, gina na kinyo. Una sa Apolinario family. Pero pang Ron, I'm Ronnie. Bo, gina na pakilaga gina mga katropa ho. I'm Ronnie, pa-shout out my family in Andagao Beach, Balikano, Belliones, Agwe, Valerio family. Oy, shout out kita sa imo, gid anong pamilya, katropang Ron. Aga, sinin kita nga radali yang ha, dali ang gid mga katropa, maabur at mga katropa yung nag-apur pa-shout out. Hey, dapat abi mga katropa, mabasa na itong ratanan. Kaya, katropang J-Lo, ay bukod kita at Ilongga, ay nakatahore, karang Aklanon, anak kita nga mga katropa. Tropa. Kay Aisang, hello, gida na Kimo, good afternoon. Kay katropang Jeric, shout out from Villa, agay, Arevalo, Iloilo City. Oy, thank you, gida na ha. Naka sa may Villa, Arevalo, Iloilo City, nakatutok, gida na katon. Good afternoon, gida na Kinyo ha. Rapang, J-Lo, pa-shout out man ko noon na karasa. Kidapawan, oh, Kidapawan City. Ay, sige, magdahan per migra pang Cheng Butter, Butter Tea. Ano, Butter Tea? Banar, Nabar Tea. Pasinshot, mga katropa sa akon, karang pag-pronounce sa inyong mga pangagan, ha, aginog pa-shoutout.
Ay, garapang. Shout out ko na yung mukara sa Australia. Bawgit, ano, mga OFW na to na. Nakatutok makaroon nga hapon. Kay Brio. Pa-shout out man kay Roger. Hervasio from Libacao ga tuon sa Aklan Catholic College. Bawgit, ano. Ay, magtuon yung imo it mayad. Agod kong maging successful gidaan imaw. Ay, librehon ka gidi ng karapang Brio karon. Bawgit, ano. Grabe, tar mga friendship nga ron. Sin pagid. Era pang Gemini, pa-shoutout lang katropa sa mga taga-Afga tangalan. Oy, kanamiton gid arabanwa kara itangalan. Maabo ron na makatropa nga mga manami kanon like kare-kare nga mga sa seafood, syempre, ang syempre maabo pagid ron na taga mga ray karang ibis, diba? Ibarada kara nga timpla gid anay makatropa na tunro na. Kaya kanami ko magwarang-warang kamuro na. Ay, di ka mo magdayawang isip sa mitan nyo't ana. Kaya pang J. Tyler. Pa-shoutout ko no kay Virginia Marie L. Buenaventura, have a safe life pa Dubai. Bogit ana. Magdahan. Kaya pang Virginia Maria. Ay, maghalingit ana ron kay J. Tyler. Gina keep safe kagit ina sa have a safe life gid ana. Paagto kara sa Dubai. Aga, go grabe, hindi man adi na to i-shoutout ray, hey, basi ko mangawat, ray, iba nga ray, ah. Close man ako, mukha na pang menggay, ah. Pero thank you, gida na kimo, Peter, haro lang si Peter lang, imaw. Eh, gano pang makoy, pa-shoutout mamaya ka na sa city, oh, Malogo, New Washington, Aklan, kay Boss Tonton, at kay Brad Tibo. Oy, shoutout, gida na, ha, sa mga kaibahan, gano pang makoy, gano ka na sa may Malogo, New Washington, kay Mulong, bo, pa-shoutout man katropa from Antique, thanks po. Uy, naabot kita na ka sa may Antique, ha. Thank you so much, kita na sa mga katropa natin ro na. Ah, gasin, pagit kay karapang Romela, pa-shoutout from Pasig City, ha. Ah, kay karapang Justin, anong radio channel. Iyak kita mga katropa sa EXO from Kalibo 96.5. Siyempre mga katropa naka-live, gikita sa reka nga radio. Ag sa atin Facebook page, iya matana sa EXO from Kalibo 96.5. Ay, pahabol lang ron, do-block up natin riya sa TikTok. Ay, pwede gida na kita mag-shoutout sa mga katropa natin ron na. Kay JD Maagno, pa-shoutout mo from City of Matidabaw Oriental. Ay, misis inyot, anak kita nga ra, ha. Ay, pa-shoutout ko, no, kay Jazz nga, ginabaha gon iya sa Maynila. Kim, maabo matagahapon, no, mga aklano natin nga nakikipagsapalaran. Harun, hindi ka, grabe, naratong nagagom, nakikipagsapalaran, no. Ano pa baga nga ibang term, mga katropa, ha? Kumbaga, may mga katropa kita, mga aklano, na kung sa siin niya lugar, gina, nakakabatsyag or naka-experience anda mga katropa, itry ka nga pagbaha. Kaya magdahan, gidana ka mo, ha? Hey, karapang Romela, thank you so much. Gidana kimo, karapang Romela. Agira pang Sheng, sin ka sa Aklan, mamengay nga iya. Iya kita sa Aklan, syempre, iya kita mga katropa. Atong istasyon, iya kara sa may Kalibos at may Tigayon. Aga, mga katropa, ro, ako ay simple malang. Bo, ah, paling, paling, gina. Iya kita mga katropa sa Banwa, gina, na itnuman siya, syempre. O, oh, pasinggit, gina, anak ko, no, kay Casey, nga guwapa hon. Ay, paalit, nakarapang Justin, gaust, anak ako. Ay, pero para, pero makaabot na sa gihapon ka na, ah, na imong shoutout gidana nga guwapa gidana imaw. Pero pang Barbs, shoutout gidana from La Union. Iyan man kita sa atin karang mga katropa, iyan man sa Facebook page. Ay masyado kitang nagtambay riya sa atin karang block up. Pero pang Anthony Gregorio Castro, shoutout kira pang Menggay from Tabao Banga. Uy, good afternoon, good anakin nyo ha. Sa mga katropa na tunro na, masako ta siguro eh. Nagapipara ta siguro at anda karang mga ihapon. Kira pang Wawi, eh season. Mayong hapon ng kimo, kira pang Wawi. Ay, kira pang Josephine Sistorias Valencia. Good afternoon, good anakin mo ha. Ay, kira pang Duy Arthur, good afternoon, kira pang Menggay watching and listening. Uy, mga katropa ha, medyo mas ginaoy, tagagi ako sa pagwili na kagriya sa pagpa-shoutout sa inyong mga pangalan, ha. Dali ka na yung mga katropa, ha, ma-commercial break, kanin kita. Agod sa atong karang pagbalik, dere-deretso, uwat preno-preno, ro atong karang kapag, ha, arangkada. Mga katropa, mabalik ako after mapila ka mga reminders, kindly, stand by.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferolic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acids at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahil
1: Dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
5: Natural balit si Biloal Laguna. Laging nga sili sa haring gabi. Matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na sili. Talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
1: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: X. X. FM. X. FM.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain.
11: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. The one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.

Oras, mga katropa, alas 5:35 na sa hapon. At syempre, manumbali kita ha sa itong karang programang Extra Drive. At sa gihapon, makaibahan ninyo si katropang Menggay. Oy, good afternoon na sa mga katropa na itong kakabukas yamang. Itanda karang radyo, padayon sa gihapon kita ha, nga naka-live sa itong karang Facebook page, sa XFM Calibo 96.5. Oy, sa mga excited, yutana ro na. Excited, yutama na katropang Menggay, maghataw, natagsao, yutama na, tagkiki, ay, yutama si, yutama na, imo mga musika ka na. Dali ang mga katropa, kalma lang ro na ha. Pagkalma ro na, ay, gausoy pa kita nga raita. Music nga makapahugas, makapatugo gid ana kinyo mga katropa. Ay iba gid atud mga katropa nagasaot-saot kita nga ray. Iba gihapon mga katropa ro naga duwungat ana kita nga ra nagaarangkada makaron nya hapon. Makaron nya pang orasoy. Pero shout out anay kita ah kay katropa. Bago na ako kami hambay nang ihambay kay iya. Okay, harawot ana si Grapang Dayan. Nagbotuaon si Grapang Dayan tipay. Oy, good afternoon kay Grapang Dayan. Kumusta ikaw? Bago ikuntawa ka kung gina duyga bago kita. Kasi makarang pang niyan po makarap kada si Dasi kita magduyog. Ako nga ni mismo matugog latangan ni ako riya diyon ang programa. Pero charot lang. Syempre, ay kaya kani di ba sa aton karang programang Extra Drive, dapat may extra energy pa kita. Dapat may persa pat ana kita maghataw, magsaot. Ay, biskan, wak ka naka-attend kabi-e or kasyang gabi-e at baylihan. Ay, masaya ka ron, nakatutok ka ton. Bakbakan at saot ron. Sautan galing naton ron, mga katropa. Ano yung gusto? Budots? Budots-budots kita? Ay, sige, mga katropa, dahil manami ag-uso sa gihapon, may karang budots. Ay, diyo, tada to pagpabuhayon ron. Mga katropa, pahaumangon, riimong bo! Botcoin. Riimong po! Pusog-pusugan, hay maarangkada na kita. Bomba Marilo! Hano Trulando! Birahi Anselmo! Kaguta Carlota! DJ

0: Oy, dali yan ani ha. Pa-shoutout, kira pang Anthony Gregorio Castro. Pa-shoutout, abi kira pang Mengay. Una ka na sa Castro family, una ka na sa Tabao Banga. Oy, good afternoon, gid ana ha. Abot-abot, kita na kita ro na sa may Banwa it Banga. Rap kay Tayle Pauls, good afternoon, gid ana Kimo Tay. Una ka na sa Aliputos naman siya. Sa Martinez, Cesar family, gid ana kay Nay Elda, at kay Leoski. O sinagot, gid ana itong makatropa. Pag-request, gid ana, kira pang Mengay i-title nga Never Mind Her. Bow, gid ah. Paaling gid aron never mind her. Kung katon makatropa haya, hindi un man napag hindi un man napag-isipa. Bo. Aling ko no to, relate baga. Ano baga ron makatropa? Ano ro meaning gid ana karon? Kamo try gid mo rong request karo pang Anthony Gregorio Castro pero oh sige ah. Ibutang naton ron sa tingkarang listahan makaron nga gabi. Ay, sige padayon ana kita ron. Saot-saot ana kita makatropa.
1: Patunugin mo!

Sa pisikal na anyo, ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga

0: ilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
8: XFM. Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanson Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera,
9: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunod?

0: O kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzone Plus Herbal Oil.

0: Islamista po, sandubang, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda. Santon
1: Plus Gold! Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, naguli ako. Nag-inom ako. It Santon Coffee Mix. Hay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Sa call center agent. Gormigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang gadya ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na matulang pagsakit ng akong ulo.
6: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo base daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legali, isa ka

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen, the 7 years old.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Kaya ba may hangin sa tiyan?
1: At masakit sa pakiramdam?
0: Kabag yan!
1: Mag-Santhum Plus Herbal Oil.
0: Isang pahid lang,
1: tanggal agad ang kabag.
0: Santhum Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
0: na all-in-one.
1: Sa presyong
0: magaan.
1: Santhum Plus Herbal Oil.

0: Pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mampibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Po, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
9: Sunzone Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sunzone Plus Herbal Soap, nakatutulong para maiwasan ang pagkulit.

0: Tika.
1: Sister Pain. Ako si Heider, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
2: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe.
3: Sister Pain.
4: Symptoms persist.
5: Consult your doctor.
6: Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Shantung Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Shantung Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Shantung Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwas ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Shantung Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Shantung Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nag-take ako ng Shantung Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
6: Shantung Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Shantung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Shantung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Shantung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sandagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: System Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na System Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: System Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
8: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga Alternative Medicine Doctors. The Secret of Health.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
10: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
9: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3.
8: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
6: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
7: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sansol Plus
0: Herbal Oil,
1: garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: mag-Sansol Plus
0: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sansol Plus
0: Herbal Oil.

0: Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo!
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang infeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infeksyon sa ating baga. O kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Ngayon pa man, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayan Pilipino, dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3.
2: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium,
2: Premium D3. Premium D3 Food Supplement. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
6: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
8: Inyong pakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita po, ito po ako. Hinahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkape perme, imnon ro kape nga manamigon, healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga bagatian, mapahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix, bango dry ay misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga classic kape, uwa it side effects. Santon Plus Cup Mix, may kapikahon, may buong ka pa. Pero Santon Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide Put That Plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 youth.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung
6: an-an. Santon Plus Herbal Soap.
8: Pili
6: na! Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
9: Sa gari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang ka-bisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala na nasakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Sister Doctor. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: FM. Tinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maula ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Pansy.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dito sa akin. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: System pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako malalis sa system pain para dire-diretso ang training.
0: System pain. Hanggang pain. Fast and safe. Yeah! System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sunfon Plus Herbal Oil.
3: Edgar El Banbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sunfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Sunfon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sony Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nainom po ako doon,

0: ko si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rojasin. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Madasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Wow!

0: ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
6: X FM. Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang

0: or monitor.
1: Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Isel Kompletado, si Balob Antique. Sumasakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus Herbal Oil.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukinamon nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Sari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna nga mga health tips and informations. Ang amon sini nga paghatag sa inyo sang sabat sa kutob sang amon sini masarangan. May kang tanan sa inyo sini mga ginabatsyag sa lawas. Tawag tay na nga masakit. May ara nga sakit nga ti aragay lang. May ara nga masakit nga ti kon hindi matabangan basi kon maglala kag magastuhan ka lang. Well, sato sa ring pagparagad, we'll be having our Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doctor in Naturopathy. We have our guest and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa ta, The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Jos Hill. Kagamuman, gina-welcome na to ng aton sini tanan niya mga tagpalamati sa kutob sa balabutan sa aton tingog sa pagwaragwag. Tanbay lang ka mo dira, kaysa dugay-dugay, isa na naman ka tupi ko. Ang amon sini pag-aistoryahan nga sigurado gid ako makahatag ni kaayuhan ilabinigid sa itong mga tao nga afektado sini.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C ginatawag ini sang Yes to Health Incorporated nga Ultimate Trio. Kay kon makonsumo ninyo ini, it's as if nga nasuplementuhan ninyo sang ginapangita yung nga vitamins and minerals kada adlaw ang lawas nyo.
3: Santon Plus Gold.
4: Yes to Health.
1: Bisita kamo sa clinic sang Yes to Health Wellness Center. Diri iya sa aton sa Panay, located ini sa Ayang Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Pwede kamo da ka bakal sa tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Kon damo inyo baklon, volume inyo baklon, dako man ang inyo sininga discount. Kag may libre kita dara nga consultation na Doc Leo.
0: The Secret of Health.
1: Ito nga paghahambalan subong ining kondisyon bala nga halos tanan siguro nakaagi sini. Amon ing problema kay nalikon na hindi nimo ini matatapan, possibly can cause further infections kag dako sininga problema si kayong lawas. Pero ang iban sini Doc Leo kon amoning nabatsyagan lugar magwa sa CR magluwas nga nagahingo-hingo ang sipon laban na ba nagapamahid paluha mo
2: kagang iban sa ni na magluwas nga makabatsyag sang distress sa tiyan may mabilin pagit sa alatrasan.
0: The Secret of Health.
1: We will be talking about constipation. Hindi talang siguro pagilungguhon na Doc Leo, no?
2: Tindihan naman nila.
1: Kay basi kon ilungguhon namon ng inyo sinamo hindi nyo maubos bala. If we speak about constipation, ginawa mo kabun a hindi magwa. Ina bangod mga abyan sa aton man sini nga ginakaon. But speaking about constipation, ano ini Doc Leo ha?
2: Amo ini Sir Josil no, ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kon dira sa aton nga large intestine nga kon sa diin magambag ni kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag defecate o kon ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kon masobra pa. Ang iban Sir Josil waay gid ya nagabatyag nga mamuhin. That's why kalipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na sa nagastay sa aton sri nga colon. Ang iban kun nabuton man puwerte man kabudlay. Ang ila sini nga maexperiencehan sa pagpagwa sini. Mo ning siling mo bla kun sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini Sir Josil makapamuhin man na adlaw-adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Amo nang ginatawag nga everything nga ginakaunta ginadeposito ta na sa sulod sa ato sa nga digestive system sa tiyan and then ginadigest ina ka ginaprocess sa aton tiyan na mapuslanon amo ni nagakadtong duga sa ato sa nga lawas ang sagapra kag ang ugasip kon sa lubi pa amo nang ginapagwata. Kon sa mga tubo pa bilang iya sining bagaso. Amo nang ginapagwata ini na mapuslan. Ang problema sini kang iban, deposito lang deposito. Why ga withdraw? Bangko lang yang nisigi ka deposito may interest. Iniya kon sige mo ka deposito kagaway gid ga withdraw, laban-laban sini galastuhan kan Doc Leo.
2: Tawag yun ang maka-withdraw sa ni tungkol sa gasto.
0: The Secret of Health.
2: And speaking of constipation, Sir Josiel, ang aton pag-istoryahan subong ang chronic constipation. Hindi ba lang nakabatsyag ka lang sa ni like kaisa sa isa kabulan or sa isa kasimana nakabatsyag ang mga kaduha, hindi sa nga muna. Kay parte na sa aton sa ni nga bowel movement kami, mga times yun nga muna. Pero maghambal kita ng chronic constipation, nag-suprer ka sa niyo kung ara ka sa amo sa nga sitwasyon o kung kondisyon sa binulan or iban gani tinuig. Nga amo niya ang ilas sa nga kondisyon sa sulod sa nga tinay.
1: Pero sa masami, anong kabangdanan sini Doc Leo? How? If we speak about constipation, nabudlayan ikaw pagwa sa higko. Dapat kung tani, magwa na through your what we call as excrete, no? Nga ah, may amo sini Doc Leo. Anong kalabanan na ginahalinan sini?
2: Sa kalabanan sini Sir Josilis lifestyle, kag diet nga ton. Ang aton lifestyle, more kita sa mga kalanon nga waising fiber. More may kita sa ilim nun, instead of normal nga tubig, ang may mga kolor kag may mga kalamay. Among aton sini nga mas na gustuhan. Magluwas pa, may arakid man kung kaisa Sir Josil nga mga kondisyon medical nga nag-efekto sa aton sini nga bowel movement. Like pag may problema ka sa thyroid, hypothyroidism, posible makonstipate ka man. Posible man ang irritable bowel syndrome o kung IBS. Kung diabetic ka man, constipation man ang isa sina sa mga eksperyensyahan. Kag may mga problema ka sa nerves, neurological disorders, amo man eh. Kag sa mga ginatumar nga bulong, kag iban pa gid nga mga factors, Sir Josil.
1: So with that, kung nagabatsyag ka na, kag nagasuffer ikaw sa constipation, ano ang dapat naton sining himuon? If we speak about lifestyle-driven sining constipation, bangod kay ti mahilig kaya magkaon sang karni sa baboy, baka, karabaw, kanding, manok. Pagkatapos kon makakita ka gani utan pamatsyaga mo, doga panamkon balang gadigwa-digwa. So, ano ang pwede mahimo sinisang tao suffering from constipation, Doc Leo?
2: Kung lifestyle-related, Sir Josil, i-assess mo kung ano ang mga kabangdanan o kung mga factors sani. Like, halimbawa, kulang ka sa fiber, kaya hindi ka pala kaon utan, hindi ka pala kaon prutas. Amo nang imo sinay correct. Dugangan mo siya, i-manage mo siya. Tapos, posible constipated, kaya hindi ka pala inyong tubi. Instead, mga soft drinks, mga fruit juices, hindi mayo. Kay kung kainom kita sa mga makalamay, Sir Josil, naghuna-una lang kita nagpasulod kita sa fluid o kung liquid sa ton lawas, pero ang kamaturan sina, ginadehydrate na ton ng aton tugolingon.
1: Balis ka ng epekto.
2: Basta sugary.
1: Pwede naghambal ang iban niya, bakal ganito isa kalitro sa linya, kaya doon namin hindi pa dulun doon, hindi nagari panghatag isa kalitro. So isa kalitro na ito na inom ko, one setting lang, one meal lang, pagkatapos madehydrate pa ako, makonstipate pa ako.
2: Pag sulod sa lawas, automatic release na sa aton lawas yung nakabalo siya hindi mayo. That's why, why sa sing beneficyo, kung naman ang purpose ni mo, instead, tubi, gid, dapat.
0: The Secret of Health.
2: Kung nagatinamad ko na Sir Josil maghulag ng isa katawo, automatic nagatinamad man ng tinae. Maginatawag itang peristalsis movement. Nagabalot-balot ang aton sininga tinae sa pagpuga, pagwa sa aton sininga higko. Kung kulang kita sa exercise, nagahinay man na siya. So, isa man sa kabangdanan. Kagang isa pag yun, Sir Josil, no? Anaro na ito ng aton tugalingon. Once magbatsya gani kita nga daw makadto kita sa CR for bowel movement, hindi ito na pag-delay. Hindi ito na pagpabuyan-buyanan. Manotice nyo once gani karon nga nagahana nga doga batsyag ka pero pabuyan-buyanan mo. Madula na lang na. Hasta nga malakat na lang ka, tingala ka, wala ka naman nagbatsyag. Hasta nga maanad na lang karon ng imo sining atyan nga instead nga may urge ka kuntan eh, gusto ka mamuhin, madula na lang. Hasta nga madula siya saya sininga timing. Kagang iban pagit siya ni Sir Josil na no, may mga tao gid nga hindi gid sila magamit sang CR kundi sa ilabalay.
0: The Secret of Health.
1: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon, constipated na ako. Pag hambal ba lang constipated na ako inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sininga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo, nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Ambot lang kung paano nila takso na.
4: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Ang problema sinigaling is the design right now. Sa ato sining bowl.
2: Mm-hmm.
1: Ang design sa ato sining bowl subong is as if nga tupong ang imo sining paa sa imo sining buli.
2: Mm-hmm.
1: Unlike before, sang uso pa iya sang una sa uma nga buho-buho lang. Mm-hmm. In short, gakatin-katin ka. Kasi kungkong. Mm-hmm. Tipag si kungkong mo, ay, kung kaysa hindi nakalisensas niya, magwako. Pero subong ya, Dok Leo, kinanglan mo pa iya kambya. Kaya kung hindi mo pag ikambya, matyaga mo doon kasagod, doon hindi magwa.
2: Ay, bansi na, ginapanugyanan niya magbutang sa bangkito. Patungan sa ila sa nga tiil samtang nagapungko sila sa toilet bowl.
1: So dapat nga daw nagakatin-katin ikaw.
2: Semi-katin-katin.
1: Nga, kung magpungko ka lang straight. Ang imo sining inal part actuality may ano man na, no? Kung sa mga tubo pa bala may elbow.
2: Yes.
1: Kung mag hindi ka magkatin-katin, ang elbow manogid makipot.
2: Yes.
1: Pero kung magkatin-katin ka, buta malong conforming kada konsulod amo man ang kada konsagwa.
2: Manami ang flow niya pag pagwa.
1: Okay.
2: Pero isa pa gid balance ni ka problema naton sa Sir Josiel sa subong bala. Kada mo sang complication, ang isa sang problema kun nga ang hindi mahimo ng pagkatin-katin kay may mga body aches and pains nga mabatyagan sa hawak, sa tuhod, nga sa duka budlay gid. Isa pa gid na. Which is ang isa sang edad factor man sa constipation, Sir Josiel.
1: Mm. Kung nag-edad ka?
2: Yes.
1: Why?
2: Kung nagahina ay mahulag.
1: I see. So, number one, you should exercise.
2: Yes.
1: Dapat mobile ikaw. Kung na mong kalabanan sa mga bedridden niya ini, higda lang, higda, higda, most likely constipated.
2: Yes. That's okay. Why iban sina kinanglan sa mga bulong or laxatives or suppository para nga makarelease sila.
1: Ang gagmay-gagmay nga nagaglinuwa na, bal nila ti daw kanding kamamuhin ba?
2: Mm-hmm.
1: Gagmay-gagmay eh.
2: May problem na sa sulod, Sir Josiel, sa ngayon sa ringa colon.
1: So you should check your doctor. So cases like this, paano na ito nini mapunggan, Dok Leo? Na hindi kita mag-suffer sa constipation.
2: Ang isa sa ni, kung lifestyle related siya, di correct na ito na ito sa ringa lifestyle. Pagkatapos, ang pinakamanami pagin na ito nga himuon, supplyan na ito ang kulang. Especially kung di kita palakaon utan. Kag especially kung nakabalo na kita nga utan ng isa sang liabi o kung solusyon sina, hindi giyapon ta makauyon. Anong ito himuon? Gamitan na ito siya, pasudlo na ito ng utan through supplementation.
1: So kaon kita utan, galing kung hindi kita kakaon utan, inom kita kapsula nga may utan.
2: Mm-hmm.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
0: The secret of health.
2: Ang manami sini sa Santone Gold Capsule, Sir Josiel, kay gin combine diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa, may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Ang isa ka problema kung niya constipated ng isa ka tao, kaya wala isang pagbatyag nga mamuhin siya. Samantalang kung magamit gali kita sa Santone Gold Capsule, pinagi sa moringa, may aras isang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool na ton. Pagkatapos may aras isang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sa gut motility o kung ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sa higko. Ang isa pagid, amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kung ang unod sa mangustin sa nikunding yasa nga panit nga nag-aangkon sa santhones. Nga may antioxidant and anti-inflammatory property. Hindi siya direkta, Sir Josiel, ano? Nga makabulig sa constipation masiling na ito nga direct as laxative or bulk forming. Pero makabulig siya para nga malikaw sa mga inflammation na nga aton sa nga tinai. Nga kung may inflammation sa sulod, ang isa sa resulta sa ni amo ang IBS o constipation man. Amo nang ginahimo iya sa ang santon dalin sa mangustin ginapunggan niya ina. Pagkatapos mayara pagitsasang garlic. Amo ning manami ang kombinasyon naton mo sampat gini sa constipation. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. Nagabulig ni siya para nga ma-promote ang pagtaas ang populasyon sang beneficial bacteria. Okay, once gani karon nga mag-decrease ang population sa beneficial bacteria, Sir Josil, sa aton sa tinae, ang isa man sa results ni amo ang constipation. Andi naman nami pagyad kamera sa sang spirulina. Ang spirulina hindi man sa direkta nga maka-affecto kung makasulbar sang ginatawag constipation. Pero ang manami iya sa spirulina kay nagabulig sa balanse sang gut microbiota naton. Magamal kita nga gut microbiota, tideris ni ang mga bacteria, tideris ni ang fungi, viruses, dira sa aton sa nga digestive tract. Balansihon niya ina. Nga kung madula gani ang balanse sina, ang isa man ka resulta is constipation.
0: The secret of health.
1: So before paman maglabot kita sa punto nga ma-resort kita sa ginatawag sini pag-inom sa mga synthetic medicine, abidere kita anay sa mga utanon. Kung hindi man kamo makauyon nga utanon ina isulod sa kulo no kun kaldiro butangan sang sangkap panakot dira nga nauyonan ninyo, abi inom na lang kamo sa Santon Plus Gold kay nakakapsula man ina, wala sang aftertaste.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Secret of Health.
1: Makabuligid man tuod ang malana madanlog nga pagkaon, Dok Leo.
2: Makabulig, Sir Josiel.
1: Just like for example Premium D3, kay oil based ini siya, may virgin coconut oil, may malunggay oil pagid,
2: yes.
1: And the vitamin D3.
2: Yes. Ang vitamin D3 mismo, Sir Josiel, amo ni sa Premium D3 naton, mismo siya, makabulig siya para magnami ang gidatawag motility o kon ang peristalsis movement sa aton sininga digestive system o kon sa aton sininga colon. Isa na sa sang kinanglanon gid mo kay hindi man siling na basta nagpanaog lang na nga waay si nagpush o kun waay si may nagstimulate kundi may nagpuga-puga na siya para nga mapagwa dito sa aton sininga anal area para ma-release na mga basura, ma-release na mga higo. Isa na siya sang ginaubra o kun mabudigan sang Premium D3. Kagang manami pagid sini sa Premium D3 kay hambal mo kagina Sir Josil, may mga oil ni siya. Mayara sa sang moringa oil, kag mayara sa sang VCO o kun virgin coconut oil nga makabulig pagid pahapos. Amo na yung manami Sir Josil, oh, kay may fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule. Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: Good ang Premium D3. We need the oil sa vitamin D3, especially ang VCO, may antibiotic-like effect pa ni Dok Leo.
2: Yes.
1: So makabulig ini dilas tinaita.
2: Problema bang bala Sir Josil sa mga constipation, ano, constipated? Taas imo sininga risk sa nagkalain-lain yung mga infection.
1: Sa aton sininga pagpulo-pamangkot iya sa mga medical practitioners. Delikado ina because that could cause colon cancer nga natawag nila Dok Leo.
2: Maging factor gud sa Sir Josil.
1: Kaya ang kalabanan sini, we have to individual close to me, mga family friends gud. Nga ting isa ka semana sila kag makapagwa. So until lately nga why na gid mong sa galabutan tig sobra isa ka semana.
2: Correct.
1: Asa sang ulihi nga gin pa doktor and it was found out malala na stage 3 ng cancer sa colon. Bangod sang grabe na to nagarok na ang pagkaon dito nga wala mapagwa.
2: Imagine na bala ko ng basura mo. Hindi mo mapagwa sa imo sininga panimalay tulod sang duha, tatlo ka adlaw kung may mga tinai sang isda na dira o kung may mga sapay na dira sa mga karni. Anong matabo?
1: Manimaho git.
2: Much more kung istak mo dira sang sinimana. Di maglayo ang sitwasyon susulod sang aton sininga tinai kundi kita makadefecate o kung mapagwa sang aton higo suppose adlaw.
1: So kinahanglan gali adlaw-adlaw git no makapagwa gi kita higo.
6: Yes!

0: The Secret of Health.
1: Ang vitamin C versus amo ining masami kagina recommendar gid para sa tanan because we cannot manufacture that vitamins within our body.
2: Yes.
1: Most of us nagagamit sang vitamin C. Tikon mag-inom ka vitamin C, that could help sa constipated person.
2: Amo pagid ning manami Sir Josiel sa vitamin C. Kay nga man, kun indi mo pagkumpletohon ang kombinasyon bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nagbulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa may ginatuwag nagnami na sa pag hulag hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhol plus vitamin C, ang vitamin C nga niya, nagabulig na siya pahumok sang higko. So in short, mahumok na, may fiber pa, matanlas na, nami pang pagpuga-puga sang tinae. In short, kung sa balano na ton, mapungko ka na lang.
0: The Secret of Health.
2: Pero halalungan man, like for example, taas mo BP.
1: Okay.
2: Hindi advisable nga nagpamersa ka kung nagpamuhin ka. Kung nakaagi ka na sang stroke. Gina-discourage man. Kagiban pag yun yung mga medical condition nga hindi gid makapaayo kung nagpamersa ka kada ikaw magpamuhin.
1: Kaya kung mamersa ka, ang imo sining heart na gasunod man, nagpump na sa sang damo ng dugo. So, delikado kay basi karon kung tuod may high blood ka. Tingala ka lang, oh, nagpamuhin lang to sila niya, patay siya iya.
2: Imaginable, Sir Josiel, kung may hapo ka. Tapos mamersa ka sang ga-effort agad dito kay kabudlay siya pagwaon. Ate, muna siling na why ka ginalagas. Pero ginawa mo ang ginalagas mo.
1: Oh. So, kinanglano na to, if constipated, maginom sa Santhol plus Gold, Santhol Vitamin C and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: Kagaman namin pagin sa ni Sir Josiel kay both siya makabulig sa current nga problem sa constipation at the same time ma-prevent nga magbudlay liwat ang pagpagwa mo sa imo sa ning higko.
0: The Secret of Health.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Dipay-dipay gigko sa mabatian kong Santhol Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santhol Gold Coffee Mix.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Yes, to help!
2: Almost 80% guro sa mga Filipinos are taking coffee. Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape po no sang suplemento. Hindi lang kay gusto ninyo magpainit-init sulok-sulok, hindi lang kay gusto ninyo nga to taste the aftertaste of coffee sa dila ninyo, may pagkapait-pait, butangan nyo kalamay, may tamis nga gamay, but make sure nga more than that. Pareho sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingredient nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato siningalawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato siningalawas? Ang collagen, dakong epekto yung sinito maintain sang manami, firm na to siningalawas skin. At the same time, nagapanami sa ato siningalawas mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yasang kape, hindi ko gusto yasang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo lang sang function sa ato sa nga brain. At the same time, nagabulig agud to magbalanse sa ato sa nga hormonal imbalances sa lawas. Kay may isoflavone. Namini sa mga nag-suffer na menopausal symptoms. Sa mga lalaki, bala inang nagkabalaka about prostatitis. Ang kulang gali sa hair ehersisyo, kag sobra sa ehersisyo, may cause prostatitis, Doc Leon, no?
3: Kung ma-infect siya, Sir Josil, timo na yun, maka-experience ng lalaki sa symptoms ng UTI because of that prostatitis.
2: No.
3: Pero ang isa pagid, muna sila nga slow but steady ang BPH, yung prostate gland enlargement. Although, benign siya, pero hindi man natin makuha ang possibility, kapiyan pa kung magpa-PSA, kakagdaw medyo mataas, concerned to talk to your medical doctor, Gid.
2: Oh.
3: Isa na siya nga mahimo mabalanse o kung malikawan, Sir Josel, na kondisyon sa kalalakinhan kung nagagamit ka man sang Santon Plus Coffee Mix.
2: Oo. Ti ang iban nga muna. Yung ti diabetic ko yung ti premium D3 coffee mix. Templado na siya pero hindi mag-shoot up inyo blood sugar level because ang iya sining sweetener is stevia, the one recommended para iya sa mga diabetic.
3: Kagang problema sa mga diabetic balancer Josel is maluya eh. Although di man tanan ha. Wala no, may iba na kabalaw na mag-manage sila sa nga lifestyle bisang diabetic pa. Ang premium D3 coffee mix nagabulig ni magpa-energized sa aton.
2: Taba?
3: Yes.
2: Magamal ka energized, nagapapagsik sa aton. Generally, ang caffeine is an upper. Amo na nga sa mga kauturan ta, ang iban gabatsya gabi insomnia. Mambalati, hindi ko yung mga pi kay na insomnia ko. Pero nami tani mga pi. Tiyara ang kape nga wala caffeine. Santon Plus Coffee Mix. Well, ang initanan niya mga produkto mabakal ninyo sa Yes to Health Wellness Center sa siyudad sa Iloilo sa A Young Building, Yolo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa City Proper. May libre dira nga konsultasyon adlaw-adlaw from 9 o'clock in the morning. Ara da nga to sininga Doctor of Alternative Medicine Consultant adlaw-adlaw in the person of Doc Ray Impinado. Sa Bacolod City, mabakal ninyo ang mga produkto ini, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, sa Yes to Health Store, dira sa Lizarre Street, Bacolod City. Sa Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, pwede nyo ni mabakal sa masuki nyo mabutika. Kanto ka muda sa Mercury Drug Store. Sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, or you can order that pinagi sa Shopee kag TikTok Shop.
4: The Secret of Health.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Kasi pinakamanami sa mga may problema, Sir Josil, sa joints. Palang alay, palang nakit sa lawas tungod na constipated. Mm. Inasuggest yun na ito ng tatlo. Santhon Plus Gold, Premium D3, and Santhon Vitamin C. Pagkatapos, kung ang sakit, bala, nag-disturb gid sa imo, pwede sila makagamit sa the pain naton, Sir Josil.
2: Assist the pain is a pain reliever. Ha?
1: Yes.
3: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: The Secret of Health.
1: Kung ka-experyensya ka nga, ito, mas nag-isog pag daw. Daw, baho mo na lang yung isog. masuggest na ton tumar gyapon, Sir Josel, sang tatlo kakombinasyon na ton, tapos gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap.
2: Now,
1: parang mga body odor bla. Gamitan mo sa sabon kami antibacterial nimo. Pabuligan nga, ma-neutralize ang mga nagasulungaw sa aton sa ninyo lawas.
2: Ang himuonin nyo, panghabon ka mo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sininga. Pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo, may gilok na, amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
4: The Secret of Health.
2: And then, if you want nga magkinis pagid, especially ang inyo sininga guya. Sa mga kauturan ta, gamit bala ka mo sa ang Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap, may glotacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So, Clear Skin Beauty Soap kag Santhon Herbal Soap, sa gihapon sa suki niyo sa inyong butika kag pharmacy, pwede ka mo sinakabakal.
4: The Secret of Health.
2: Kung may ginabatsyag ikaw sa different parts of your body or any part of your body, apektado man sinaktuali ang ereksyon mo eh.
1: Yes.
2: That speaks about our psychological reaction. Mahambal nga ti, sakit akon nga kamalingking. Gusto mo man kuntani, galing kiti daway na gana, kay because ang imo sining pinsar, ara nakafocus sa sakit sa imo sining kamalingking. Why na sa imo kuluhiton. Pero masolusyonan ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Kaya nagabulig siya, Sir Josil, panami sang blood circulation. Especially sa mga kalalakihan, parang may ara sang ereksyon, kinanglan sang manami ng blood circulation. Pero siyempre, kapiyan ba kung constipated, inuman gid sang kombinasyon na ton nga tatlo.
2: And then, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag inom mo, ara dayon na, mahambal nga, stand straight dayon, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga, it is highly recommended 30 minutes before ang loving-loving, among pag-inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: There you are, ladies and gentlemen. Naglawi kita sa ato sininga diskusyon on constipation. Kabay pa nakahatag kami sa inyo sang giya, nakahatag kami sa inyo sang dugang sininga information on what to do, especially kung nagabalik-balik ang inyo sininga constipation.
2: VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
3: The secret of health.
4: Sa nagpamangkot, Sir Joe, sila, no? Ano kuno kalawig ang pagtumar niya sa premium D3, Sunthon Vitamin C, kag Sunthon Gold Capsule sa constipation. So, ma-recommend na to, dapat straight-straight yun ni mo. Sa isa ka simana, kung nami ang response ng lawas mo, may manami ka na sa nga mabatsyagan o kung pagtawhay. Pero, ginarecommend na to, pwede mo gin siya sa gihon up to 4 weeks. Para nga tayo yun ang pagbalik sa kondisyon sa imo sininga tinai kag digestive system. Kag likaw sa mga makalamay, mamantika, likaw man sa pag-inumpirmi sa soft drinks. Kag iban pa nga kontra sa aton sininga ginabatsyag especially sa constipation.
2: Sunthon Plus Gold.
3: The secret of health.
5: Yes, to help.
2: X-F-M.
5: X-F-M.
2: Sunthon Gold Live Testimony.
6: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Sunthon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat Sunthon coffee mix. Hay naduga, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
5: X-F-M. X-F-M.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Handong mo wala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Sunthon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Sunthon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Sunthon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Sunthon Plus Herbal Soap.
2: System.

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: XFM.
2: Mga katropa, EXA

0: Oras, mga katropala, 5:08 sa gahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

0: ahead and get a gagahon banwa kara ita kalibot. Good morning, probinsya ita Aklan.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ayong aga Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton kinagapag pangalagad pag ililiba Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
0: Na magkaroon kitang adlaw no ita raya karon yung Martes sa Pizza 18. Daw sa bugan kara ita Agosto dagong 2026. And of course sa gihapon kita kara naga ililiba no katropang RR Kulas. And of course mga katropa no aton karaga paga talakayon mga katropa sa aton karaga paga pangalagad raya karon nya minute init karaga mabalita no nga aton karaga pagistoryahan makaron nya agahon. Antes rong tanan no ginatambyaw tagida it mayad ayad karaga gahon raton no na karon nya mga katropa no nga nagatutok naga tune in no, sa inyo karaga tigsitag sa ka mga radio Facebook live.
1: Good morning
0: Welcome gid mga katropa sa aton karaga pagwaragwag Exciting Pilipinas. And of course no hindi magkalipat no nga i-follow man raton karaga official page or i-share no raton karaga programa magkaroon nga agahon. Mga katropa, aga syempre, no pwede-pwede gid kamo karon nga magpadaga no ita inyo man karon nga komento no samtang kita nagatalakay aton karon nga pagabasahon.
1: Good morning.
0: Okay mga katropa no sa aton karon nga mga katropa man karon. Wow, medyo makramiton patara inyo karang blastado. Nagabalik ko ton patana kamo. Pero iba karakaton ha. Medyo kwan pa mga katropa. Medyo nagahimuta kun man. Bagong bugtaw ba? May klase, may opisina. Dara, ito nung nagkaroon yung mga katropa makaroon. Ngayon eh, masako-sako, good. Dara, inyo nagkaroon yung mga plastada, ha? Na magkaroon niya agahon. O, kapi-kapi ang gidana yan, no? Samta nagatutok makaroon, no? Sa aton karagapag waragwag makaroon niya agahon.
1: Good morning!
0: Ay, no, mga katropa, no, syempre, medyo grabit akabi, iru, raya, karanga, pagabubo, manita, ugan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Masarangan, ano, mga katropa, no, hagos binubuan na kita, rubilog, karanga, probinsya. Aga, what, at sigidas kapag ilinugan, kabi,
1: eh.
0: Kilat, ana, karanga, oras, ang kadamo, kita paman, karanga, ugan na. No, nga ni ay raya mga katropa, mangudra no sa resulta nga ni, no, ita daya karanga habagata. No, so sa my part it occidental, Luzon, no, ro, raya karanga habagata, pero apektado sa gihapon, no, rong area kara it probinsya na to daya karanga
1: atlan. Exciting Pilipinas!
0: No, so, kay man, no, agin pa ibabaw sa red warning no partikularong occidental Mindoro magapit malaman ra katon mga katropa ay bangod sa kusin nagaapekto rat dahil karaga pagbilinaha no kapin sa mga manubo karaga mga lugar of course no rule landslide no aga orange warning man no arong area karat dahil karaga Iloilo no mga kabanwaon na no na Gimbal, Oton, Iloilo City, Liganes, Saraga, Dumanga, San Miguel, Santa Barbara, mga katropa. So may mga pagpamagat na, no? Kapin ay tigya ilinugan niya na.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Nga nag-resulta matayag karanga pagabili na. Now, ro yellow warning, ro part yuta, no? It Palawan, no? Kapindukuron, Kulyon, no? Yagyapon sa Iloilo, may mga part man nga sa yellow warning. Mamanraan tike, Negros Occidental, mamandong Gimaras. Iya sa probinsya karat daya karang aklan apektado sa gyapon kita it daya karang habagat nga ra mga katropa.
1: Exciting. Oh, gani,
0: no sa may bangod naton ay una gid no rinyo karang pag hagong no mga katropa kasi kabi matsa 100 to 200 mm ta padabog daya karang pag ilinugan nga ra kabi.
1: Exciting Pilipinas.
0: Abed makara. No, matawahay-tawahay yun man, no, raton ka nga plastada, no. Good morning, anay, kay TJ Nunig Tanlok Solidad, no, nagapamatik yung magkara, no, katon, watching, una karon sa San Francisco, California. Good morning!
1: Good morning!
0: Okay, Tristan White Gulay, no, may naman ka nga agahon.
1: Good morning!
0: Agas, manginkibahan man ato, no? Makaroon sa aton ka nga programa. Of course, no? Aton ka nga teknisya. Aga po si Prilkin Palmon. Aga sa kaibanit aton ka nga patrol. Katropang Christian Villanueva. Exciting! Iwawi season! Good morning!
2: Good morning!
0: Patamyaw. Uy, una karoon sa Ganson. Hamindan, Kapis, ha? Nag-pamati, no? Aton, una karoon yung

Karang natabo karang pagpanakawan. Exciting. Well, Sigidas. Ay, Sigidas tara. O, oh, kalibo guman doon ay. Okay man, Sigidas tara mga katropa. Raya karang panakawan yung man niya ra. May raya karang babae nga nagpakunukuno man karang customer. Bahay okay-okay tara na karang tinakaw. Gindagasa ta, no? Itday ka nga babae, rong ukay-ukay, no? Nga nagpakilaga nga ni ka nga customer, o na karun sa may toting ray street barangay Andagaw, Kalibo. Kabugubugo, grabe yung tagidro crisis, makara sa aton ka nga Pilipinas. Ayara, sa balor ka nga ukay-ukay, tapos nakita ka pa sa CCTV, tapos ka. Nagambay ka kabaabo tong sobra karang nga magambong kay katropang Kristiano. Pwede-pwede gid ka mo kato. Sila tang sakor ana katong tinago. Sa lugar naton kay nagabalita no mga katropa. Makasugubo man karang natabo. Of course nangin viral da, no? Raya karang up at nga dag-on karang babayi nga unga. Matapos pa imnon it ana karang 52 anyos nga lula itraya karang gatas nga may halo nga rat poison una karon sa may barangay Poblacion Sur Don Carlos Bukidnon. Exciting Pilipinas. Ay nag-inuman rayon daya karang lula ay pagarihasan da karang patay nga ra mga kat. Well, ano rong investigation karat Don Carlos Municipal Police Station? Mga katropa, sarong raya karang hitabo karang incident. No? Kaya nagagawa sa investigasyon ni taton karang autoridad. Exciting Pilipinas! Nagpahaom itaya karang gatas sang kabuti. Ang ginhaluan it zing post-pied. No? Raya ay sang makagalason. No, nga kimikal nga kagabanan ginagamit sa pagpatay or paghilo sa runaya karon nga ganggam or daga mga katropa. Exciting Pilipinas. Agabat ahimo taka ana karanga lulara nga be butangan itilo raya karanga gatas ita up at nya anyos karanga dagon karanga unga nga ra mga katropa. O, bantay ka ron, no? Igabasyada tara, no? Hindi ka rin magbuhay. Kay Filipa Vicente Pamatian, good morning, Ed. Sagamat, no? Nag-ugan. Hadugangan rong tubi sa lagoon. Itpantat abaw. Nakalibre ka ba kara, ha? Exciting Pilipinas! O, karamiton na rin. Maimot, agali ka rin galaga. Karang pantat ka, tropang Filipa. Sagad-sagad, katimo sa... May pagka-negosyante, gitang klaseng tao, no? Ay, kay Jom Satiro, good morning, Ged. Watching live, uy, nakaroon sa Mabilon, New Washington, ha? Good morning, Ged. Okay, Dennis Delgado, wow, nabanhaw ka din, eh. Good morning, aton karon yung mga intern na ika to, ha? Makabuot to, aton karon yung mga intern niyo. Good morning, Ged, no? Katropang Dennis, ag sa Delgado family, no? Good morning! Balik man ka mo yan, masyar-masyar. Pwede ka dyan masyar, no? Okay, mga katropa, oras na to may alas 5.19, no? Magkaroon ka rang agahon, no? Sa aton ka rang pagpadayon, yan ay kita sa produkto ito. Aton ka rang Yes to Halta Incorporated. Pwede-pwede nyo rang gamitin. Pag-pasing sa mga makaroon niya agahon, no? Kaya ka rang Turbo Dietary Food Supplement for Men, mga katropa. Nga himo, samakan, klabo, waskabaw, nagapangwasak kita, oh. Kasi yung ginapan namin na kararo aton karang performance aga satisfaction kay baan ka rin si misis. Ginapan namin man rung natural drive aga ginabalik rung gana sa relasyon aga labing-labing. Ginapahaba, no? Rung imo karon niya tinago. Ro imo pagid niya energy at confidence sa paghulid ka rin kay misis. Rung tagod ka namitan niyo karang labing-labing. Guwas mga katropa ag ipik. Tibo. Basta turbo mo, kada sigun kita na matod. 100% natural, safe, aga effective. Available ron no, sa aton karang pharmacies, drugstores nationwide. Sipa, kaya di mo matood ka na. Kay Michael Zolina.

0: Papatamyaw, no, raan na karoon niya sinakpan. O, yun na karoon sa laging banwa wisdom man siya ba? Nagapinamati mo siya daw na magkaroon ka tropang Michael, ha? No, good morning, gid. Kapi-kapi ang gid, anay yun, ha? May klase, tapang man makara. May opisina, guman makara.
1: Exciting no? Pilipinas!
0: Ah, mga katropa. O, panay niyang, no, sa pagpanayak inyo karoon niya mga mensahe, aton karoon niya pag tamyawon ron, no, sa kabilugan makarat aton karagapagpangalagan. Okay? Balik kita sa aton karagapagtalakayon kara mga katropa. Daya kara nga natabo sa sangka up at nga nag-on kara nga babae nga nga. Matapos painon ita 52 anyos kara nga lula, it gatas. Agraya hay may halo kara nga rat poison. Una karon sa may barangay Poblacion Sur, Don Carlos Bukidnon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa, well, natabo daya karanga insidente. Bangod may una karanga pag-ilinaway ita raya karon nya lolo ag lula ko raya karanga apat nga dagon karanga nga.
1: Exciting Pilipinas!
0: So nagresponder ang otoridad rong kapulisan sa panimagay itdaya karanga pamilya. Bangod nya ni nga may alitan nya natabo. Matapos karon pumanaw raya karanga lulo itunga sanda karanga panimagay. Nagagawa makara sa investigasyon mga katropa. Matapos pumanaw ko raya karanga lulo, nagpahaom raya karanga lula it gatas sa sangka bute agin haluan it daya karon nga makagalasong kimikal nga ginagamit bilang pampatay sa ganggam or daga kung katon.
1: Exciting no? Pilipinas!
0: So di kara ginpainom it lula. Ano to isipan ko? Lula nga ra, no? It gatas, raya kara nga unga. Bago naman kara inon, rung nasambitan kara nga maka galason nga kimikal.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? So di kara gindaga pa sa Bukidnon Provincial Hospital na sa Maramaga, rong raya karon niya maglola. Agod niya ni matawaan itaga kaigo karang medikasyon o galing sa tunga it pagsakripisyo man itaya karon niya madoktor nga maiwas raya karon niya maglola na matay raya karang apat nga dagon karang unga nga ginkilaga kay Maya. Ang pagkaalauna mat daya karon niya aga-aga mga katropa namatay man raya karon nga lola.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? So gindaga pa sa sangka purinarya una karon sa Don Carlos rong maglola. So makaroon, padayon rong investigation ita otoridad para matumod rong kamilugan karanga natabo karanga inserente.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Ay posible nga may kaangtanan sa alitan it pamilya dahil karanga natabo karanga inserente. Pero dadagahe, imagine apat nga dagon karanga unga.
1: Exciting no? Pilipinas!
0: Nagagawa pagin sa report mga katropa. No? Nga may pamilya nga gakot pagid sa nung daya karanga inserente.
1: Exciting Pilipinas!
0: Now, daya karanga si Maya nga apat nga dagona, unga ni Kimberly Achas nga pinatay itanaman karanga live-in partner. So may mga previous na galira. Ang mabuhay-buhay na 2023. Kusin nabugaan it si City pero nasambitan man karanga inserente. Now, matapos rong pagkamatay ko anak karanga nanay, ginalagaan, daya karanga ungay, anak karanga lulo, maman ko anak karanga lula. Ha? That's why nga, kompletong detalyer, kinanggan kara. Ag ano rong mga tikang, nga dapat himuon sa mangin resulta, itraya karanga investigasyon nga ra, ha? Mga katropa. No? Well, dayrong subo, makabugugat. Ah? kapinsasang ka apat nga dag-on karanga unga, nga unga karanga babayi, nga namatay. Matapos nga ni karanga matawaan ita makagalason karanga kimikal. Diba? So medyo makuan isipo naton. Nga sarunraya karanga edad, nga wat kayang intindihon, kapinro mga problema ang ginagyan, itana karon niya mga pamilya or ginikana.
1: Exciting Pilipinas!
0: Agagagaom sa tanan sa mga taong dapat kunta hay magatao kana karait proteksyon, pagpalangga or siguridade.
1: Exciting diba? Pilipinas!
0: Bukon niya mang mamba na itong simpleng report. May kang tanan ra sa pagkamatay isang ka ungat. Raya'y trahedya nga dapat magpahanumdom sa bawat pamilya. Kung man o kabahorong epekto itdaya karon nga alitan, grabing emotion ang hindi pagkontrol sa kaugalingon once nga mag-abot sa punto nga menosente karanga tawo karanga nadagahi.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kasi sa sugod itsang kapamilya, mga katropa, kung may una perme karanga inaway, gulo, alitan, unang-una biktimarong ungay. Unga ninyo karahaman. Nagaangkon itroma. Nakikita itraya karanga unga ro inyo karanga pag-ilinaway.
1: Exciting Pilipinas!
0: Oh. Diba ka? Raya! Well, what na ni ka apat niya dagon niya ra. Ano ta karang isip rong makagatas imaw, makakaon imaw, magahilinampang imaw.
1: Exciting Pilipinas!
0: Or sumuod sa eskwelahan. Da? Nga kaibahan ro anak karang pamilya nga nagasuporta kunta ka na. O galing naging biktima. Itsang kagrabe karang para punggan ro anak karang kaugalingon yung mabuhi pa.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? What about sa gara eh, no? Sa problema. Kuha naman karang pamilya. No? Aga kapin uwa imaw ita ikasara nga protektahan ro ana karang kaugalingon kontra sa desisyon ita sangka magugang or raya karang lula.
1: Exciting diba? Pilipinas!
0: Mga katropa, oh, ay ro kondo sangka plastada, din yan ang bagay naton, nga kondong panimagay, no? Medyo magulong mga katropa, ay unang-una rong biktima rong unga, no? Importante rong panimagay kasi raya rong unang lugar kung sing dapat makabatsyag itsiguridad rosang kaunga ay kung may grabe karang pag-ilinaway sa pamilya, no? Dapat may mga tawong haom nga magpatunga bago maglalaro nga sitwasyon. Ah, bukod ta kahinaan rong pagpangayong manitdaya karang bulong. Bukod makahuya rong pagapit sa mga pamilya, barangay, social worker, police o pila ka mga nagapungko. Once nga hindi nakaya karang kontrolon daya karang sitwasyon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Iba karang ginapaagi sa bagagsan o anda karang ginahimo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Repektoro o nga gihapo. Karang man yan eh, natabo sa Bukidnon nga mga katropa, nga si Indrong konsensya itraya karang lola para himo una sa apat nga dag-on na karang nga apo.
1: Exciting Pilipinas!
0: No, iwaol matnanay eh. Bangod yung patay man ko anak karanga live-in partner. Oy, good morning, Gid Cap, ha? Pinamati makara si Cap Katon, no?
2: Good morning!
0: Si Cap Hill Morandante, no? It aton karanga tigayon. Cap, good morning, Gid, ha?
2: Good morning!
0: Kapi ang gidaan na yun, akron, Cap, ha? Initado, imo karaga tiyan, okay? Mga katropa, makaron una pataray, no? Si Dagong Patat Investigation. No raya ka nga natabog may mga simpatya at araton ka nga mga igmahot nga ra. Saratabo ka nga inserente. No? Mga katropa, okay? Oras na ito, malas 5:31, ha? Magkaroon ka ng agahon. Hindi ka magbuhay, mag-check anay kita, no? Ita, daya ka nga report, ha? No, sa aton karang patrol, no, direktamente kay katropa ng Christian Villanueva.
1: Exciting Pilipinas.
0: No, sa mga katropa naton na, oy kaping kong hapon, no, bako karmiton kita na raw mga katropa. Dai karang Gold Eagle Bear Premio sa Tansan Promo 2026. So magumuman lang karang magadaog ha, mga katropa, no, sa Gold Eagle Bear sa Tansan. No, promo. So, magtugamang si mo, karang suki, karang tindahan, magbakal, it Gold Eagle Bear. Ang bilog karang tansan, it 320 ml, or sangka tansan man, it Gold Eagle Bear. Mayo na, countdown karang raffle entry. So, sugod rin mo, karang tansan, sa short plain envelope, aga sugatan, itimog karang pangagan, edad, address, mobile number, pangagan, itimog karang suki, karang tindahan, ihugog, rong sobre, no, sa mga drop box, nga makitaan sa inyo, karang paborito, karang tindahan, mas mabo karang ma-entries, mas mabahog, rong chance, no, nga magadaog. So every week karon may magadaog it 5,000 pesos agbase mga katropa ikaw nro sang bilog karang magadaog ha. Ro aton karon nya drop boxes pering pwede nyo ihugog sa Gabriel Store una karon sa may Sikim Po Street Poblasyon Kalibo. Una man sa Malo Store may aton una karon 19 Martyr Street Poblasyon Kalibo sa Ruel and Junior Barbershop una karon sa Poblasyon Bangaklan aga XFM Kalibo Villa Cresalda JS Berto Road Barangay Tigayo Kalibo mga katropa. So una raton karon ng mga drop boxes ha. 5:33 no raton karang oras. Baga check ana kita no itadaya karang report direktamente sa aton karang area of responsibility. Katropang Christian sa report. Standby.
1: FM Police Report. Police.
0: Yes, John, good morning.
2: Good morning.
3: Morning, katropa nga rin!
0: Ano ba, masasabukin yung kitang daywa, no?
3: Takaw kita naman pansalod niya, tumalig-ab ba na ko ba?
0: Yung dali-dali lang eh. Haroon yun, haroon yun, haroon yun.
3: Yung
0: dali-dali. Gaon ko, nag-batsabag-o, katibong nga pamahaw.
3: Hindi nga eh, nag-tulon ako ay tumawag si katropang kitbel. Salimuokan ako, paman ako tubi, makong daga ba?
0: Ita, mag-ilarong pudlabir ka paman. Babo, lang dapat may may imong na bit nga raper may nga kwan butang at tobe no nera ni kwan wa mo pagdagha siguro ay ay tapos kag itimo kay misis mo kara ah sige ah sige
3: salen
0: pag balangga
3: kamusta na ba si katropang si Pel kung ano ra na karang sitwasyon na ginabatsagan mga pangurason?
0: Parang si Pel, imo nga pamatsyag bro, kamusta? Okay ba ta?
3: Okay.
0: Thumbs up lang katropang Christian eh. Oh. Karamitan doon na nga.
3: May nagmuno ka akon, kina. Si Kalibo Auxiliary Police ng Kalan. Baway, sino man nakabukapon? Dahil sa mga ako, wapata mga ako, duhanda ito, tama akong gabi.
0: Ako na ano, pa.
3: Ano mo lang, nag-acto ito, nag-acto, galiman mo kay katropang lari.
0: Ay, kayo, namasyar mo ang galiman ito.
3: Oh, ano oras, tama, nag-guan-guan malaman ako.
0: Ano ra, nang habtan to?
3: Ang kabuti, nag-ilabas mo tayo mo, agsang kabuti, manara ako nga, kung nag-bumalik, manara ni ay. Ito man ay inyong kwan, oh, tignis yan. Ay, nagbalik pa akong toy.
0: Okay. Ambay na nakapon, mabalik ko na rin mo.
3: Oh.
0: Tama, gin.
3: Ay, ito man ay mukapon. Ay, umakon ay nagbalik, makon mukapon. Ay, umakon ay, kung ako ganun ko tama akon, gusto ko magkuntaw. Galing ay, medyo ayang alang, ginama ko ng oras.
0: Oo, oh, oy, medyo makuan nyo, te. Magayo!
3: Oo, oh, sarangan, tabi. Gayo, katropang RR. So, kaya, no, ay, Magenis din Maritis, nakita ko, nakita ko sa report. And ay, sa atong karang mga natipon, karang mga report, ha? Bawasang kabag, no? May una karang kahiga nga 490 pesos kung sige ako siya ni karakatropang RR ginapatihan na naging buot no ide ka nga babayi matapos nga ni nga sumugod nga nagapakilang bilang customer na sa sangka ukay-ukay sa baybahin nito itong karakatoting Reyes Street sa barangay Dagaw. So suno sa CCTV footage makita or wabi kita kakwang karay ginatry natin nga makabuol. Ay, pero suno sa dekada nga nakita nato na bing kwan, no, footage, ay may una karon nga ging angat na na, o oh, may angat na ging buol, no, daya karang babayi, daya, o oh, daya karang paper bag, agaraya karang nasamitan karang bag, karang katrupang RR, bago imaw, naghahalin sa daya karang establishment. So suno sa daya karang tag-iya, wapasigun sa nakarangan naka-abi, nagasalig no nga abi may una ka nang magahimo no sa nakarang establishment aga babayi pa no katropa nga RR dahil ngayon nga disentit abi ro nakarang panuksukon no kumbaga kay
0: oo din ro nang trabaho karon disente git ana ro ni
3: ay dai ka ba nang katropa nga RR mas may una pangani mas manami pangani patian panimuro mga medyo kwan-kwan ra nakarang panuksukon pero kaya ka mga disente nga ra ag medyo kay na hinala ra nakarang kwan ay wag di kita mapatihan ra katong pangarar.
0: Well, do bag nga ra nga nagabalot 490 ay may di ba may inyong nga ra nga mga dati ba nga mga gamit ano kang bag imo di sinako pa kunta no ano ka pinun again ba kababor inyo na nga ron yung mga kwan o gambong sapatos na ano pa.
3: Baya mga ganyan ng gusto. Kasi nga ba yung mukha ko, iba ka kung imotok mga Chanel, mga Louis Vuitton.
0: Ay, bawa grabe ito mga Louis Vuitton.
3: Ima ka tagamba kung tayo mo, sa pagbakay. Kita mo, kabasko gahangin gabi.
0: Ay, kung may imo pa nga Nike nga to.
3: Ha?
0: Nike?
3: Mickey?
0: Oo. Nike brand?
3: Mickey nga, alin, lumi o ana, et machoy?
0: Nike ko noong bukong takunot Nike.
3: Nike na?
0: Oo.
3: Ba, ibo sa problema. Ang ba yung mukha kon? Atong tawan doon.
0: Imo nga itong mga bag, itong mga Louis Vuitton, itong mga tintamusang pesos. Ay, nakachambat. Imo ka ito kung itaong.
3: Ay, pinang baka ka ito sa US, mga nasa 850,000.
0: Sos, grabe ito. Pero makarawa, uwa mo ito na gamit ha?
3: Awa, ginakuan ko lang ani, pilak-pilak ko lang mangyari ito, katropang araw na nawa yung manggamit.
0: Sana
3: ya, all. Paano ka? Ya, pangatura akong karangagawas yung ito, ang ginagamit.
0: Wow! Energy? Kanta, ning kung isuksok mo dato, hindi ito mayunan sa imong kwan, sa imong mga... Ay, alin lahat ang mga brand role dapat pwede kimo?
3: Dahil ang mga Sena, tumating-tumating ng piso.
0: Nababakayo na sa mall.
3: Ang mga tigya, 300 pesos.
0: Ang 100% cotton. Mga kapan niya rong bagsak presyo.
3: Tapos ang Domingo, bigay yun tayo. Nidro pangarang. Bakal matulibad mo.
0: Ay, lukot. Gaong ko tayo. Sige lang.
3: Siyempre, ay doon ka rin katropang araw. Ano naman namin, karoon nga ako. Pero kung may mga nag-pangayo mata, no? Hindi mo magkauya sa mga establishment, na mangayo ka mo. Kung inangan in bag, hindi mo magpinanakaw sa 490 nga rin. Hinailo mo tayo mong dignidad. Uri mo karang reputasyon katropang RR mo sa 490 pesos yung bag. So, sa daya ka rin babayi, no, ay siyempre, kung kapamati ka man makaroon, ay siyempre, umatpanganga, nagkasahig ka man kung ikaw ra, ay ikaw yung mo umugin mata. No, ay sa sunod, ay, kung ano nga, kumbaga, ay magpangayo kita, o kung dapat, ay magtrabaho kita, no, katropang araw, yes, mag-discarte kita kung paano kita makakwarta.
0: May iya pa nga ni man, nga, actually, mga sinako man yan, nera, nga, imbis i-donate kong the time, no, katropang Chris na ugaling, watahagyan, bagat pick up, bagat, iwanan iya. So, pwede mo magtiya si Stasyon, ikaw baboy, may mga bagya, gambong, mga, ano pa, mga short, no, kababo.
3: Oo, katropang RR. So, daya ha, ging mag-serve ng leksyon no, sa matag-iyat at mga establishment. Nga, bantayin gina ito, dato ka ng mga customer, no. Kapin pa sa matay ka ng mga okay-ukay. Kami mo ito, labas-pasok, takararo tao, matanaw-taw na or kuan kung alin kung busy kay ito ay hindi mo ta mapanuan ato bitbit at taglero sang Paris kay sapatos no
0: nga mga budlay karon kung nayang hasok-sok na gon bago gumwa
3: doon yung karong mabudlay
0: ay nagita karon eh.
3: Ay mga makaroy nga daw kung gusto nyo mga kapin pa sa atong karaming mangod nga naghahampag basketball ginangan it sapatos no ay mag kuan niya kamo pili-pili ang kamo sa mga kuan karon okay ah. Ay ko amat abiron ay dayon sa bilog ng mga natagbuhan nato no bago man nara pre alin man nara sa kuno sa UK
0: bao yo ko
3: ang gampang mato dito basketball eh huwag manglipat yung spike ah.
0: Ginagoto mo si pre nagbiyahe pa wat kinaon eh
3: kapin pa sa bailihan ay ko amat tapos no baili ang dinibot kasos may mga spike at sapatos siguro magmat at kinaransa siguro mako ni uncle ay
0: hindi ka man eh.
3: Grabe tama ako na ginaransa ka rin. Pati ito, spike, spatos, huwag ito. Ay mga kumahinday, sa tutro pangarara, pero sa bilog rin ginapabot yun, itagiya sa mga tagiya man, ito yung karang establishment nga magpamatsag magkita. Anyway, sa ito karang dugang nga mga report, bawa arrestado ito, ito karang criminal investigation and detection group or daya karang CIDG Aklan, sa bilog ha, sa mga ginaturo karang kaibahan ni Del Solzonio sa pagbaril patay sa admin ni Tatong Karang GNT Carrier Company nga si alias si John Andre Bulido. So yung kilala karang kusado nga si alias Danny 28 anyos agresidente at mauhi mo matanga banwara parang ipulukati.
0: At taga pulukati imaw.
3: Pulukati ta, gabi tama ko doon, matagabanga nga rin, no? Medyo mato, may mga kinaya akong mga buot-buot, matagabarangay palali.
0: Ako ron, ako.
3: Ha?
0: Ako ron, ako.
3: Pabukot number, pangalan, ikaw gagi ay.
0: Ako matkilaga to, ako mo lang.
3: Oo, may kinaya ako to. Abong kinaya to, kinaya mo si David. Ito sa may kantor, bagay, paliko ka pawaya.
0: Tapos padiritso, maliko kuman, pawaga kuman.
3: Di karon man lang ron, anong bagay, si David.
0: Tindi.
3: Si Jose, kilaya mo.
0: Huwa ko na, huwa mo siya, ano, tanatong haptan doon, ikaw. Haptan mo siguro, sandar na eh. Huwa tanatong haptan doon eh.
3: Si Jose, kilaya mo sa may ipingit, may lihan, anong bagay. Di karon doon.
0: Di karon yun.
3: Di karon, anong bagay.
0: Sa yung binto ko, tanay mo karon ah.
3: Binto doon, si David sa may kanto, si Jose sa ipingit, may lihan. Din yung mga mabuot na sa mga pirang sa kilala.
0: May di ka to pagayon sa may kwan? Sa may pasugod yun matangani ito?
3: Pasugod?
0: O ano nga, bagay buot man to?
3: Buot? Ang tulog, siguro rin. Pero kung bugtaw ay, tao, matya, mga kwan siguro, matya, madagasa at mga limang katawo kung bugtaw to.
0: Kung tanaw, pero mabuot ato, mabuot ato.
3: Ay, tindi, takimol, doon siguro yung pagpati man ah. Sino sa ato karasi IDD Akla, ang katropang RR. Nares na rin karasi Danny matapos nga nga Serbian Bukarat Warrant of Arrest para sa kaso karangara Biri with Homicide ko August 13. Sa rin ka na nasabitan ka ng barangay. Sa investigasyon, si Danny Sigono nung naging driver ni Del Sol. Sa rin ka naging himo ka ng krimen. So suno man kay Danny, huwag mo sigon ka rin ito. Rin ka kinagabot na sa plano ni Del Sol. Suno man lang ka na. Pinick up ka ang mga mora sa basketball court, pinagamit ka na rin na karang kumbaga ging pang ging himoy mo karang driver ay samtang minatutukan siguro na itbabaril na nag-andar na karang motorsiklo kumbaga hibihasa na mo sa pag-driver o katropa nga RR samtang nakipag-angot man siguro na karang tatay ni Danny sa atong karang si DJ nga maging dagan ra para nga ni mo karang no hay makita kung si Andre karang suspect maling tatay rong nagserbi no katropa nga RR nga matumod kung si Andre karang suspect so giisyu ra karang warrant of arrest tato karang regional trial court 6 judicial region branch 2 Kalibo Clark o August 12 sa makaroon sa kustodiya tatong karang Aklan Rehabilitation Center di karang 28 anyos nga si Danny ag nasiran man nga emorahay bago mag arrestos, adaya ka rin ang kusado, may una ka rin sigun nga pag-istorya man sa tunga, no, adaya ka rin ang tatay ni Bulido, ang kusin, ay yung, kung na, ginhambal ka na ka rin dati, or daya ka rin, ginhambal ka na, kaya transfer kaso, punta ka na, katropa nga arar.
4: So dayon nga ni nga matanda nito to kanang matag puya mati nga ira nga residual so lay ging nakita ra nga wata ta kabuhi no sa Saudi ta to kara Auckland rehabilitation center kada katropang RR. Anyway, doon na ito karang mga update, mga natipong karang mga report sa pagsikir na ito.
0: Katropang Christian, no, may nagpamangkot lang ginki mo, si akin ka na lang, no? Tagabangara. No? Boss, kamusta kay katropang Christian? Bayad kita imo magbilantay ko sa kanto. Abo gida imaw nga kilaga, haytag ang kilaga na to sa bata, na imat sa kilala naman to. Agimaw gita permi na usoy si inman na ang nubyo na tong si Christian, nga gwapo. Ay mo gali nga nubya ito sa batan ko, no? Paki-clarify, abe.
4: Malabo, Rokwan, no, Rokwan. Patropang si Prem, medyo malabo, Rokwan, no, do, linya.
0: Ah, sige lang, idiritso lang, eh. Medyo malabo, kaya matarulin niya dahil, eh, kasabat.
4: Chape.
0: Hindi kita agad makakuan eh. Hindi kita ma... Huwag kita ho.
4: Huwag
0: kita ho.
4: Pag-iuman abe, ano yung pangutan na ito?
0: Taga Batan, hidlaw ko noro imong nubya ito sa Batan. Huwag kita ho.
4: Huwag kita.
0: Oo. Pre, ayaw sabi ratong signal na pre, basi kon.
4: Chape.
0: Oo. Huwag kita.
4: Siguro kabahid ito ano, aton kira nga load.
0: Oo, chape. Sige lang. Oo, go ahead.
4: Anyway, si Tropang Harara, doon na ito karang natipong karang mga report mga ligara sa itong area of responsibility. Ako si Katropang Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo. Ako ang katropa mo.
1: XFM Police Report.
0: Huwag kita, chape kita to. Okay na. Anyway, no, mga katropa. Oy, happy birthday, gid, ha? Kay, Nini Yanis, no? Agay... Chara Idala. Oy, happy birthday, no? Enjoy gid ko no rinyo karon makaron niya celebration. No? Greetings. Now from katropang akin ka na lang, okay? So man happy birthday gid kay Nini Yanis ug kay Tyra Idala.
2: Good morning,
0: mga katropa, okay? Oy, kay Ben Melvin Clavel Bartolo, no, nagapinamati gid makarakaton. Good morning, no? Morning gid. Kay Rhodes Salvador. Rhodes, good morning, bro. Gabiyahin mo tama kara. Kondisyon nyo taro mo karoon niya. Kwan, sagak yan. Good. Kamitong do. Hatak. Aba o hatak. Alas 5.48. Araton karaga oras. Agya sa pila pagid ka mga mainit-init ka mga topiko. Nga aton karaga pag-istoryahan. Parang balikan top. Tiga mga pila. Kamang reminders. Kali, standby.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: Wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, oh, oh, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oo, oh, galit, diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
4: Sa atong mga ginikanan sa bilog na probinsya Itakran, Rumisels Rubella Supplemental Immunization Activity ay unaon sa aton nga mga kabaranggayan. Umpisa Augusto 10 hasta Augusto 28. Proteksyonan naton ro atong mga inunga nga nagaedad 6 hasta 59 months kontra sa masakit nga tigdas ag rubella paagi sa pagpabakuna. Raya nga mga bakuna ay safe, epektibo ag libre. Kitatanan ay may papel sa pagtao at proteksyon sa aton nga komunidad. Bilang inyo nga Provincial Health Officer Leslie Ann Luz Cedillo, nagapangabay ako sa kada ginikanan nga ro mga inunga ay aton gid nga pabakunahan. Siguraduhon naton nga may mabaskog nga proteksyon ro kada inungang aktranon.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas ka kon itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
5: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ano po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: XFM.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: ating libido. Kaya, subukan mo.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga Butike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
0: Nanamigin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
3: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmy, gina ko nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibal, gina epekto sa akong sang Sister the Pain. Nagsigda, sige naman hulang pag
0: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga bukika.

0: oras magatropa las 5:57. No raton karaga oras makaroon niya gahon. Nagapanubalik kita mga tropa no sa aton karaga paga ililiba magkaroon na exciting Pilipinas. Now, bangod sa na-experiensahan ta karang habagat, mga katropa, ruhagos kabilugan karang area it Manila, ginsoob it baha halin kahapon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Konsasiin, no? Ay may mga sagakyan nga ni sa gihapon una, masinguna karon sa may avenue, corner Timog Avenue na karon sa may Quezon City. Rong ginsugob, no? Itadaya karon nga baha, no? Aga may pila ka mga nagpanghana nga mga sagakyan. Mga katropa, nga hanaon kara nga magtabok kunta.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Dindro ginatago nanda nga drive on water. Nga ginatawag. No? Aga, hagos nagpatigayon it mga rescue operation. Naro mga rescue team. No? O nagkaroon sa may Damca Street, no? Old Santa Misa, Manila man. No, pinagi sa aton karon yung mga barangay emergency response team. No, kay may 598, no, kabaga gin evacuate kara ng mga residente or mga gamit na gugutawot ana mga katropa. Ay, malingkay, yaka sa Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: No, pati yung mga mall, bao, apektado man. Mga grocery store o na, bao, nagugutawot, aranda ka rin mabaligya man. Ha? Aga, bangod man sa andangan na eksperyensahan ka rin yung pagbili na, ha? May mga nagakasari-sari ka rin reaction online. Naro, magapnagol niya rin pagbili na, ha? Una, makaroon. Mauman sa Espanya Boulevard, corner M. De La Fuente Street, sa may Sampaloc, Manila. No, aga, paninggiton man sanda. Ikulungot ama na, mga kurakot. Inaubra lang man kay nga iba kararong content kaya karang pagbahat at least magkwarta-kwartahan nanda di ba ah? May nga naga paligos ubraw ta na nga ni karang swimming pool it mang unga man una raya karang pagbilinaha nga ra ano talaga tampisaw sa ulan ba tampisaw sa ulan. Sige mga katropa oy bantay ka mo no sa programa man karang Bullseye oy katropa Janalina Scanyo raya karang resolusyon, no? May dahil ka nga balita ra, no? Nga panabaan rong ginasukot nga buwis kapin sa mga pribado karanga eskwelahan iya sa aton karanga banwa karat kalibo. So, daya, hay aprobado gon sa konsiho mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Aga, sa dugang pagid kara, may isang kaginang man nga manugunga gon bao mayad ka nga balita man mga katropa no madinagagon nga ginpaunga no it MDRRMO New Washington sa sugod it ambulansya no do na bantay kamo karon no sa programa karon niya Bullseye. Ginakulabos na kita mga katropa no, sa Tiempoy, taton ka nagapaga, ililiba magkaroon exciting Pilipinas. Exciting. No, sa mga katropa na taton niya nagatutok, nagatune in, no, pinagi sa inyo karang at isatagsa ko mga radyo, nagamonitor, no, pinagi sa aton karang Facebook Live, dako-dako nga sa gamata. Nangin kiba na taton partner technical side, katropang si Prilkit Palmon, sa kahit aton ka nagapatrola para sa aton ka nagapolis report, katropang Christian Villanueva. O, dali lang gin, may habol pa oh kay Joseph Rilo good morning gid pod oh shout out man oh nakaroon sa Barrett Motor Parts sa Diversion Road no nga abo nga likuan ba oh nakaroon sa tabayon ba nga. Good morning lang gid ha pod good morning kay barangay Captain Hill Murandante no itaton kay ka tigayon good morning aga rung barangay council no tigayon no gapasalamat gid no sa kabarangay naton nga nangin successful operation no vaccination aton karang tigayon no abogid niya nagpabaksin kay bossing katropa Janalina Ascanyo no sa pagpanawagan oy thank you so much man no katropang or barangay captain Hila Morandante. mga katropa. Anyway, no, sa ngagan man, no, itaton ka nga station manager, katropa dyanali na skanyo. Sa aton ka nga CEO, President Dr. Remilito Oy, ako man din yung karoon yung naging kibahan katropang RR Kulas nga nagaiwan. It may dahil ka nga gawin ito. XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
2: XFM
3: mga katropa,

0: panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan ito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin. Sumagip ng buhay nang walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM. Mga katropa, XFM!

0: Yes, mga katropa Philippines, there time alas 6:11 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Maya na niya Gaon Zone, Visayas, Mindanao, Madagadlao, Filipino, sa labar the world. Ako si Katropang Marie Antolini. Headlines, makanya Adlight Martas, August 18, 2026.
1: Headlines.
0: Agpama sa kanyang headlines, upang balita lokal, akla nagapabilin niya white confirmed cases sa African swine fever border control. Hugot yung ginimplementar gabigon sa mga patago nga nagapasod baboy maghalin sa ibang probinsya. Working mom, ginkoronahan bilang kauna-unahan ni Super Nanit Barangay Backhouser Calipo. Sa tumanyo headlines balita, National Kamara aprobador mas ginpagapad ng crop insurance para sa mga nguma ag mangingisda. Samtang Ombudsman Rimulya ginkwestiyon o kalidad it mga proyekto ang ginapatindog it DPWH. Sa tumanyo headlines balita, International Iran nagtanyag $30,000 nga padya sa makadakop ag makapatay it US soldiers. 12 katao patay sa pagkubob it Polish bus sa Hungary. Kumani balita, entertainment hard ebanghelista may padumdum sa publiko angot sa mga ginahangaan niya personal dad sa social media. Sa tumani balita, sports, Timberwolves, igaritirogon ro number 21 jersey ni Kevin Garnett. At sa tumani health news, kamote sa bilog sa mga sekreto it magawig nga kabuhi sa Japan.
1: Express balita sa agahon, itang dukan balita sa dukan.
0: Agsama detalyo mga balita lokal, larit magkaton it Santon Vitamin C. Nagapabili niyo wapayt ng listang kumpirmadong kaso it African Swine Fever o kon ASF sa bilog nga probinsya base man sa pinakuling datos it Office of Provincial Veterinarian o kon OPVET Aklana. Ginpayag ni Ivy Lachica tagapagkambag it OPVET Aklana nga wapayt opisyal nga laboratory confirmed case it ASF sa probinsya. Apang isister karang nagapabili niya hapor o peligro rason nga mas panandang ginpasanyog do pag stricto sa mga produktong baboy nga nagapasugod sa probinsya. Pa sa mga tikang itatapan, hirap pagpasanyog ita checkpoint at pagplastar at border control stations, particular gon sa Banwait, Altabas, Burwanga, Nabas, Agmalaya. Samtang hugot man yung ginabawagan o pagpasugod it karning baboy halin sa ibang o kung maghalin sa mga apektadong lugar it ASF. Sa mga pork products gamang, may kumpletong certification at clearance maghalin sa National Meat Inspection Service, rugi na pasugtan niya makasugod. Ipadumduman it up better mga local hog raisers na maging alertos mga sintomas at ASF sa mga alagang baboy kagip kararo mataas ng agnat, kawadan it gana sa pagkaon, pagpamuga o kung pagangkon it rushes, pagpangitom it panit, pagdugo sa ilong, pagpanuka it dugo, pagguya ag madasig na pagkamatay it sapat. Ipatagpan nila chikang ar opisyal na kompormasyon it ASF ay matumod gamang pinagi sa laboratory PCR test bangod mga sintomas kara ay hagos ka pareho man it hog cholera. Ilagay man ro mga hog raisers ka mag-agi sa slaughterhouse sa pagmatan sa itbaboy para masigurado it mga livestock technician nga huwas sa pagag ita virus ro karne. Mas manami masigon itawan importansya ro pag pasanyugon ro biosecurity protocols particular pagbutang it perimeter fence footbath yung may disinfectant agnet sa palibot it babuyan likawan ro pagangkod o pagpakaon it damog limitaharo pagpasugod it mga bisita halin sa ibang lugar nga wa pa nakabaylo it kambong ag siguraduhon nga nakarehistro maalaga sa RSBSA para makabuo it insurance coverage sa Philippine Crop Insurance Corporation in kasong kinahangan ro pag depopulate.
2: So as of now, may wapagigita it, laboratory confirmed case at ASF sa probinsya ay takran. So, mamba na ko niya, wapagigita it, ito nga na it, konfirmado nga may with laboratory testers. Ito iba nga mga gracers na aware ang gano'n. Mm-hmm. So, ako mga tumiganda ka mga information education campaign regarding sa ASF. So, di iba, medyo aware mas na sa biosecurity, pag-aobraw ng dasanda ng mga mabuyan. Pero wala kami ga-stop. Sige, may diapon na amon niya pagkandak pag-edit awareness para mabuligan pag-edit sa ma-implement yung biosecurity protocols. So yun nga ka-station na ito niya, border control, like ginamit sa Tabas, ginamit sa Nabas, may ato sa may pinatuan. And even sa Burwanga, may mas ato na niya port, ginamit yung ato, ato niya, may gabantay na yun ato mga quarantine inspectors.
0: Si IB Lachika na pagambag, itopet a clan sa naman nga pagpahayag.
1: Express balita sa gahon.
0: Ang sinapusan man niya balita lokal, ginkoronahan bilang kauna-unahan ni Super Nanay 2020

0: prepara para sa pagyenta. Apang naging posible siguro tanan pag sa pag-uon yung suporta maghalin sa pamilya kung sa siin, ruan ang mother-in-law pa mismo kanar nag-inganyo magpasakop sa kompetisyon. Gintawan ni punto ni L. Rose ngayon paging inahay bukonit sa buhag para ipadayin sang kababayi ruan ang handoma, hilig at paag-ayos sa sarili. Rukumpiyansa sa kaugalingon siguro anang ginkapyutan sa pagrampa sa intablado agro pagpati, ngayon kada inahay may kinamatarong nga mag-shine kung gusto hon nanta. Para kay L. Rose, paging super nanay ay bukon nga mang itangot sa physical nga kaanyag ukon corona kundi sa pag-angkon itkabaskog itbuot pagpalangga paging manami nga ehemplo ag inspirasyon sa anang pamilya ag komunidad.
1: Siguro dahil ba sa support ita akong pamilya kasi di man ako makaintra ko it dahil support nanda. Kung halimbawa man ang, sa akong mga suksok mata sa akong preparation ay paging salig kong itagin sa akong handler. Doon yan yung rabang nga syempre maski may work ka gisuhod mo ra kumbaga professional gap kita. Pag-abot na bisa ako mga in-law sa iwag, ang problema kanda kasi sa dangan ikaw kung kira nagtinikod, ako mother-in-law nga mag-intra ako. Sa preparation siguro ay doon mo lang with the help also of family ang nakapalibot ka kung naging masing may challenge ay naging mas madali. Exciting ba nga kumbaga natawid namon every segment nga wala nalilid sa stage, aura giha ako na si wasa nakaside behind kita sa stage. Ay grabe. Ang overall ay happy ang nag-enjoy gita ako. Doon naman namin sa amon niya samahan sa bako sure. Kabitan na niya mga contestant ay friends. Gita. Tapos ay, may ulang paghambag, ay, basi alin the result of friendship. Gita. Yes, what problema? Like, supportan kami sa question and answer. Kung sa'yo mga buko matpilit, kaya mo man, why not? Kaya, doon yun yan. Thankful man ako sa mga organizer na tawad.